0: i-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
4: Radyo on the Go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
8: Suave.
11: Learning from home, may be boring.
12: Radyo Magazine
13: 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.

0: na tanawin. Explore na natin!
1: Love the Philippines!
0: Likhang sining na proudly Pinoy!
2: Iflex na yan!
0: Radyo Magazine
3: 1278
4: Radyo Pilipinas
5: Radyo Publiko.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
14: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
14: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
16: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
21: GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influence na yan! Radyo Magazine
1: 1278.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga!
2: Trending issues na pinag-uusapan!
0: Mga programang aabangan!
3: Agahan hanggang hapunan!
0: 66 Informasyon GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Mama. Fireball.
1: Radio Filipinas.
2: Radio. Publico.
1: Radio Filipinas.
3: Interesting no sabon.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home. Na hindi boring.
7: Radio Magazine.
8: 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
16: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: Attention, please, for one more time.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
6: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: usapan.
1: Hindi heavy.
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, hindi boring.
2: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278. AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
12: the first and the only
11: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
12: Rainbow Radyo.
11: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama dahil belong Carito. Rainbow Radyo.
12: Rainbow Radyo.
13: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, san man dako ng mundo. Hello sa inyo! Welcome sa Rainbow Radyo! Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras ng chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman mga ka-Rainbow, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Kung may mga na-miss naman kayong mga episodes na wag niyong gagawin, eh balikan niyo lang sa Rainbow Radyo Facebook page at naka-live na din kami doon ngayon mga ka-Rainbow. Bago ang lahat, kamusta naman kayo? Halfway done na sa August. O, di ba? Ang sayo-sayo, ang bilis ng panahon before we know it. Merry Christmas na naman na atake. Pero bago pa man tayo dumating doon, eh sana, san man kayo ngayon, happy kayo dyan at supported kayo lagi. Alam nyo yan. O, eto na. Dahil nga usapang happy tayo, eh simulan naman natin, di ba? Ang Sabado natin with good vibes sa pamamagitan ng Balitang Bahaghari. Dokumentaryong honorable nagkamit ng parangal sa iba't ibang mga film festivals. Ito ay ukol sa istorya ng dalawang Filipina trans women at ang kanilang political campaigns. Ang nasabing dokumentaryo na produced ng Aguas Films at 7IB Films ay tinanghal na Best Documentary sa 2026 Manila Southeast Academy International Film Festival, sa Berlin Film Festival, at gayon din sa Global Cineverse Film Festival. Ang honorable ay nagkaroon ng world premiere sa Amsterdam World Pride nito lamang nakaraang buwan. Ang bongga! Congratulations sa lahat ng bumubuo ng honorable. Sana mapanood ko din yan, di ba? Kasi nakasama natin dito isa nilang ginawang consultant, si former Congresswoman Geraldine Roman. And I'm sure napaka-interesting nitong dokumentaryong to na tumutukoy nga naman. Paano nga kaya ang political campaign ng isang trans women, di ba? Kasi normally, sabi nga ni Geraldine before, is that medyo challenging kasi ang binabato sa kanya hindi naman mga issues ng na problema ng lipunan kung hindi yung gender niya, dun daw na already nasisimulan talaga. So on that note, tingnan natin, baka may mga bagong pasabog dito sa dokumentaryong to. And mabuhay kayo, sana marami pa po ang gumawa ng mga pelikulang kagaya nito na nagpapakita ng tunay na buhay ng LGBTQIA+ community. Oh, sa tunay naman tayo, 'di ba? Dito na tayo, dadako sa paborito ng lahat, ang pinaka educational na segment sa balat ng radyo, 'di ba? Ito na nga ang baklavolary word for the day. Sabi nga ni Mama Rupol, di ba, learning is fundamental. Kaya naman tuturuan ko uli kayo ng isang na namang salita na magagamit nyo na agad, di ba, sa buhay-buhay nyo san man dako ng mundo. At ang baklavolary word for the day natin ay, eto na, chuz. Okay, chuz. Ganun ang pag-pronounce niya na chuz. Kailangan yung labi niyo medyo bumababa ng very light. So, yan. So, ano daw ang meaning ng chuz? According sa ating mga kabarkadang ka-rainbow na Gen Z, ito ay ibig sabihin ay joke lang or charot lang, di ba? Nung panahon natin, charot kasi. Ngayon, ginawa nilang chuz. So, yun yun. Pag may sinabi kang halimbawa medyo shady or di maganda, di ba? Or trip mo lamang asar, dugtungan mo yan. Para noon, alam nila na joke lang. Oh, let's use it in a sentence. Aba mare, bagong gising ka ah. Chuz. Oh, di ba? Kailangan yung pag-chuz niya, may pa-smile din ng very light para na hindi ma-offend kung sino man sinasabihan nyo. Okay? Oh, huwag nyo na akong chuzin ha. Manood lang kayo dito and tutok pa rin dahil may natutunan na naman kayong bago. Oh, maraming mga bagong issues din sa lipunan, 'di ba? Ang daming mga trends, mga issues, mga kung ano-ano usapin. And bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, ay dapat may boses din tayo dito at deserve din natin mapakinggan. Kaya naman, pakinggan natin kung ano nga ba ang mga saloobin ng ating mga ka-rainbow dito lamang sa Win or Whiz, anong say mo te? Oh, balik eskwela na. Lahat na ba? Nakapasok na? Kasi ako, oo, di ba? Simula na naman ang pagbabalik eskwela. Now, ang tanong ng bayan, di ba? Kasi sa pagbabalik eskwela, syempre, may mga estudyante na nakakaranas din naman ng mga mental health concerns or whatever problems they may have, whether member ng LGBTQIA+ community or hindi. On that note, ang issue natin today is, dahil nga daw may ibang mga needs ang mga LGBTQIA+ students, dapat daw ba na magkaroon ng mga LGBTQIA+ counselors ang mga eskwelahan? Kasi hindi mandated eh. Ang sadly, no, sa isang universidad, maaring halimbawa 5 to 10 people lang ang counselors, eh ilang libo ang estudyante sa isang university. Tapos nun, minsan, wala pang miyembro ng LGBTQIA+ na counselor. Ano kaya ang masasabi ng ating ka-rainbow dito? Now, let's welcome live and alive dito sa studio ang birthday celebrant natin. Okay? Mabuhay ka, Ashley!
0: Well, ako naman, I get the point and the intention. But I don't think na parang ang inclusivity naman kasi hindi naman siya one person's job. I mean, it is a school-wide responsibility. Mm-hmm. Like, every student deserves to feel seen, understood, and mm-hmm. safe regardless of who they talk to. So I think yung better approach or solution for this is just to ensure that every school counselor mm-hmm. meron silang cultural competency to support all students.
13: Okay, ayan. O sige, maraming salamat, Ashley, ha, saka happy birthday uli. Now, ako naman ang take ko doon, no, mga ka-rainbow. Ako, win. Okay, win. Yes, I would love to have an LGBTQIA+ counselor on board. Bakit? Familiarity can do wonders kasi, di ba? Sa isang tao, of course, you would feel safe with someone who you think could understand you more and no other person could understand you better than someone na kagaya mo. Okay? While there would be sufficient training for everyone else in the university, siguro, I'm assuming lahat naman trained yan, di ba? You cannot really force a person, di ba, to open up if the person does not feel safe. And I think, whether, alam mo yon, whether straight or not, I would also have to agree that it all boils down to creating that safe space. on a personal note for everyone else regardless of their gender. Pero sa akin plus point lang kasi 'di ba, mas madaling mag-rapport building kapag pareho kayo ng experience or pareho kayo mismo nung taong kausap mo. Ayan mga ka-rainbow, so naitawid na natin, di ba? After mga struggles sa ating mga tech na ayaw magpabati ng birthday. Ayan, pero bago ang lahat, di ba? Tatawid na natin yan dahil napaka-interesting ng topic natin for today. So pag-uusapan natin, usapang school tayo kanina, di ba? Yung pagkakaroon ng LGBTQIA+ counselor. Ngayon naman, paano nga ba ang usaping inclusivity pagdating sa mga public school na merong

0: lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
1: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
0: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
2: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
6: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine. 1278 AM.
7: Ayan, at tayo po ay nagbabalik, mga ka-Rainbow. So kung hindi pa kayo nakatutok, eh tutok lamang sa Radyo Magazine, 1278 AM sa inyong talapitan. O di kaya naman sa live stream ngayon on Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. So gaya nga na nasabi ko kanina, usapan natin today ay inclusivity sa mga eskwelahan. Paano nga ba ang buhay ng isang trans public school teacher? Mas challenging nga ba? Paano ang response sa kanya ng mga estudyante na maaari first time lang nakakita ng kagaya niya at paano nga ba siya nagta-thrive sa chosen environment niya? Well, malalaman natin yan kasama ang ating special guest na isang trans public school teacher at content creator na rin, I believe, no? Walang iba kundi si JV Cepeda via Zoom. Eto na. Hi, JV!
8: Hi. Hello po. Good morning.
7: Ayan. Good morning. Ang fresh, fresh. Umaga-umaga. Pero, di ba, plakadang-plakada ang atake natin. Ayan. Maraming salamat, JV, sa pagsama sa amin ngayong umaga. Ayan.
8: It's my pleasure to be here.
7: Ayan. Oo. Next time studio naman, di ba? Para masilayan ka naman namin dito. O sige. So pag-usapan natin, JV, nga itong inclusivity sa mga eskwelahan, no? Ikaw ba, looking back, have you always wanted to become a teacher?
8: Yes. Kasi bata pa lang po ako. I never see myself in any profession. Like, hindi ko nakita yung sarili ko bilang isang doktor or isang nurse or any other professions. Kasi nung bata pa lang ako, my grandmother is a teacher. And yung mga teachers ko in high school and elementary, talagang they impacted me to become a teacher. Especially yung mga dance coaches ko. Kasi I was a dance sport athlete when I was in high school. Talagang up until now, yung mga dance coaches ko, super malapit pa rin kami. And good thing na colleagues ko na sila ngayon. So, ayun. Parang because of them, kaya ako naging teacher.
7: Well, growing up, again, siguro it took time din, no? But gusto ko palang i-tackle dito. When did you discover that you were a trans woman?
8: Surprisingly, 2 years ago lang.
7: Okay.
8: Yeah. Because growing up, I know to myself that I'm different. Like, talagang lahat ng gusto ko is about pagiging babae. Like, I love feminine clothes. Every time na nag-perform ako. Actually, when I was in high school, naging majorette ako. Nakawig ako. Pero hindi alam ng family ko at that time. Talagang tinago ko yung wigs, yung costume, yung boots. Tapos every time na nagpa-practice kami, talagang patago. Alam nila, Lyris. Okay. Lyris, pero hindi nila alam na majorette pala ako sa school. Tapos, ayun, most of my competitions and performances, talagang dun ko na-express kung sino ako. And maybe because of fear, maybe because of judgment, talagang tinago ko siya. Like, I tried na mag-court ng babae before because of peer pressure. And then when I was in college, because of Bretman Rock, parang I feel like I'm a non-binary person. But when I worked in a BPO company, doon ko na realize na I'm no longer comfortable

0: Jesse. 1278 AM.
1: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
5: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
4: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
6: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
4: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
7: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
4: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
6: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
8: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
9: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
8: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
9: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
8: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
9: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
9: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine, 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan.
18: 66 Information.
12: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
21: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilo at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.

0: important to acknowledge na yung pinagdadaanan nila is mahirap, no? Naiintindihan ko na mahirap yung pinagdadaanan mo. And then if they don't want to talk, you can say na hindi mo naman kailangan magsalita, no? Kung hindi mo gusto magsalita, that's okay. And also allowing them to ask about ano yung mga kailangan nila, ano yung mga basic needs nila right here and now, no? So, yun yung mga better ways. And kung kuno hindi ka talaga sure what to say, just listening empathically is enough, no? So just being able to provide your presence is actually okay. So hindi mo kailangan isipin all the time ano kaya yung dapat kong isagot, but rather to just listen.
1: Let's discuss naman the concept of ano psychological first aid from the WHO, the World Health Organization manual, because as we know, psychological first aid is based on ano naman, no, research. Hindi lang ito parang gawa-gawa lang, no? Meron talagang mga steps, no? At yun nga, based on research. Pero ano ba yung mga core principles or basic principles na matutunan, no, for someone na magti-training ng psychological first aid?
0: Okay. So actually, ang maganda dun sa ginawang manual ng WHO, and it's actually free, ha? So anyone can download it, yung psychological first aid for field workers. Yun din talaga yung ginagamit namin when we're training people to do PFA. And it just involves look, listen, and link. Yun lang yung talaga yung kailangan tandaan. But of course, aside from that, when you're training for psychological first aid, isa sa mga tinuturo din is before ka mag-look, listen, and link, very important na prepared ka, no? So part din siya sa ating pag-PFA. Even before the PFA, nagpe-prepare ka na. Alam mo kung ano yung papasukin mo. Alam mo kung emotionally prepared ka na ba. And then aside from those three and the preparation, important din yung learning how to take care of ourselves and our team. Kasi nga, when we're providing PFA, hindi dapat natin kinakalimutan yung sarili natin.
1: Yeah, so parang, so first aid, mayroong ABC, air, ganun,
0: airway, breathing, ganun pa ba yun? Circulation.
1: So mayroon so, tayong PLs.
0: Oo.
1: And then PFA. After pag-link, and then kung mayroong ibang concern, and then you refer them, or doon na mangyayari ang actual therapy or treatment?
0: So sa link, after pag na-identify mo, kasi yung part sa tinuturo talaga sa PFA is to identify kapag hindi lang PFA ang kailangan nila. Baka kailangan nila ng something more. So in those cases, pwede naman natin silang i-link to a psychologist or a psychiatrist kung ano yung kailangan nila.
1: So parang ano, majority of a survivor, of the survivors, kailangan nila ng PFA, pero not all of them are referred or being referred to intervention.
0: So when you do PFA, hindi ibig sabihin na ano, magte-therapy ka na kagad or i-refer ka na sa psychologist o sa psychiatrist, no? Pwede na after PFA, medyo alam mo na kung ano yung next step that you want to do, and that's okay.
1: Pero paano naman kung ako mismo ay apektado rin ng disaster, ako yung victim, pwede pa rin ba na mag-volunteer to do PFA?
0: Yes, actually, Doc, no? In fact, si Dr. Oko, nung sa earthquake, I think Dr. Oko would be able to talk about that. Kasi nung earthquake sa Jensan, sila mismo yung naka-experience, eh, no? So I think best na ano natin is si Dr. Oko on that matter.
1: What if I want to help but I'm worried about saying the wrong thing? Can I use PFA to cure someone's trauma or mental health issue?
0: So, kailangan natin matandaan, Doc, no? Hindi siya therapy. So, hindi siya cure. So, we shouldn't offer PFA to someone who needs therapy. Ang goal lang natin sa PFA is to reduce the initial distress and to facilitate yung coping nila. Hindi natin fini-fix or nire-resolve kung ano yung mga underlying na mga psychological problems nila.
1: So bago natin lapitan ang isang kapitbahay na problemado or isang survivor matapos ang isang accident or tragedy, ano-ano ba yung mga basic safety checks na kailangan muna nating gawin or tingnan or yung i-look?
0: No, so kasi nga, di ba, look, listen, and link. So sa look, important na nag-check ka muna ng physical safety. So kasi, di ba, yung safety mo ang pinaka-priority, ha? You cannot help others kung ikaw mismo, you are in danger, no? So, yung physical safety is important to look at. And then also, yung needs ni survivor. So, siya ba ay meron siya mga physical na need din natin i-address agad-agad? Or meron siya mga reactions that need to be addressed din agad-agad? Meron ba siyang like danger na siya sa other people or sa kanyang sarili, no? Before we go to listening, no? So dapat talaga look muna tayo, ano yung mga safety issues muna.
1: So napag-usapan natin yung linking, no? Linking with other services. Pero in a chaotic aftermath, how can ordinary citizens naman can effectively connect with affected families to basic needs like water, shelter, or medical help without making false promises that might cause more harm later.
0: So yun yung important din talaga. And then when you're training for PFA or when you're preparing for PFA, that is part of what we do or what we want to know ahead of time. Sino ba yung mga pwede natin lapitan? Para kung kunwari na-identify mo, ah, okay, this person needs water, food, shelter. So, dapat connected ka rin sa local government unit, no? Sa DSWD ba? And then, you also have to know kung parang kanino ba ako pwede mag-refer sa nearest na government hospital ba if merong psychiatric or other medical problems. So, making sure that you are connected to all of these, whether they are government institutions or non-government institutions or like Red Cross, etc., that would help you to be able to provide PFA. So kung hindi mo alam yung mga yon, hindi ka makaka-provide ng tamang PFA kasi nga part ng PFA is really to link.
1: All right. So thank you so much, Doc Joya. No, you have clearly explain the basics of psychological first aid. So, I'll go naman dito sa ating dashing gentleman. So, tatanungin ko din si Dr. Oco. So, kilala tayo, no, bilang Filipino na maging resilient, no, matatag. Pero kailan po ba nagiging masama sa ating mental health yung basta na lang nating tinatawanan or giningitian ang sakit na nararamdaman natin?
2: Para sa akin yun.
1: Oo. Alala mo yung kanta ni Freddy Aguilar?
2: Tawanan mo ang iyong problema.
1: Tawanan mo ang iyong problema. So parang lumaki tayo ng ganun, di ba? Parang, ano yun?
2: Nung nakaraang last June 8, nung may lindol nga dito sa southernmost part ng Philippines, General Santos City, Sarangani, at saka itong Davao Occidental. Napakalakas na earthquake, nasa 7.8. Talagang sa doon pa ako nakaunang karanasan ko ng ganong kalakas na lindol. Kaya masasabi ko, unang pagkaramdam ko, sabi ko, biktima ba ako? O yun ang unang pumasok sa akin, biktima ba ako? Pero siyempre nang ibabaw sa atin yung ating pagiging doktor, no, na makatulong. Nawala ng communication dito sa General Santos City siguro for almost isang araw, kuryente nawala. So, ang ginawa namin, pumunta agad ako sa hospital kasi narinig ko sa pag-monitor ko nung AM radio at saka yung ham radio na isa sa pinaka naapektuhan mga health facilities kasi nilabas na nila yung kanilang mga pasyente sa labas talaga, majority ng mga hospital. So pinuntahan ko yung mga health care workers, yung mga nagpro-provide mismo ng tulong sa mga pasyenteng may sakit, no? Tiningnan natin kung may kakayahan, tutulungan natin kung inalam natin kung ano ang sitwasyon ng ating mga healthcare workers? Kasi lahat kami dito apektado.
1: So you're talking about yung ano no, June 8 ba 'yon?
2: June 8.
1: Oh, I remember that was the opening
2: school day ng class. First day ng school ng mga bata, mabuti na lang Monday 'yon na hindi pa sila nakapasok sa loob ng classroom. Kaya so far dito wala namang data dito na malubhang na nasugatan na ng mga bata gawa ng lindol.
1: Yeah. Can you tell us about yun nga, as the president of the Mindanao Association of Psychiatrists, no? Ano ba yung programa ng MAP or ng Mindanao Association of Psychiatrists na mayroong MCARE?
2: Yes, oo. Itong MCARE, itong proposal na magkaroon ng Mindanao Network of Psychological First Aid Responders. Kasi gawa nga nung lindol, nakita natin na ang mga responders na overwhelmed din. Yung number ng mga responders, bawat araw, isipin natin na mayat maya may lindol, napapagod din sila. So ang mahalaga sa psychological first aid na diniskas ni Dr. Joya yung linking. So, hindi nahirapan tayong mag-link dito kasi ilang tao sa General Santos City, ilang mga facilities ang nasira. So yung mga responders napagod din sila. Ang ginawa natin dito sa ating local is pumunta tayo diretso mismo sa ating HEMS o yung Health Emergency Medical Staff. Sila kasi ang magiging head ng pag may mga tragedy ng ganito. Number one, yung coordination. So, yun yung natutunan natin sa ating mga training ng psychological first aid. Makipag-coordinate tayo kasi kasama tayo doon sa tinatawag natin na yung needs ng mga tao, yung hierarchy of needs ng mga tao during disasters. Yung siyempre, ang pinakamadami nun, yung basic needs ng mga tao. Yung psychological first aid, isa yun sa mga pangangailangan ng tao. Gumawa muna kami nung kan, yung tinatawag nito na coalition, mental health coalition, coordination ng mga private, ng mga psychologists, ng mga responders na merong training sa psychological first aid para magkaroon ng proper coordination, gumawa ng group chat, na para ma-deploy sila. Kasi maraming mag-volunteer eh. Ang mahirap ang pag-coordinate. Mm-hmm. Isa yun sa mga natutunan natin, maraming gusto mag-volunteer pero hindi coordinated. Medyo baka nga makakasama pa. Kasi lahat ng tao sa isang malaking naapektuhan ng earthquake, lahat yan magsasabing may pangangailangan. Pero pag hindi natin na-coordinate yan, nagiging magulo. Minsan dahilan pa ng hindi pagkakaunawaan ng mga tao. So binuild natin yung mental health coalition and eventually ang DubSight, ang mga Mindanao psychiatrist na gumawa nitong mayroong initiative na gumawa ng Mindanao Network for Crisis Assistance Resilience in Emergency. Ito yung tinatawag natin na MCARE.
1: So this is a program designed for mga, people who wants to learn
2: ng PFA or psychological first aid sa mga responders.
1: Palawakin, mga psychiatrists ang nagtitrain.
2: Oo, mga psychiatrists ang nagtitrain. Ito, may target time na tayo dito sa MAP at saka sa PPA kung kailan natin gagawin to.
1: Yeah, because I remember no last year I was deployed doon sa Manay, Davao Oriental, no 7.8 earthquake magnitude. So we were like 15 personnel from Southern Philippines Medical Center. Dalawa kaming consultants, tapos mayroong apat na residents. And kulang talaga kami, ang daming biktima. So I remember Dr. Padilla did a crash course. Nandoon kami sa site. No. So, kasi may mga teachers doon na who are like na sila yung ano guardian, sila yung parang parents ng mga bata. So Dr. Padilla, no, did a crash course on how to do PFA doon sa school. So parang ano lang 30 minutes, 1 hour.
2: Mm-hmm.
1: So parang yun yung ginawa niya or namin, no, like kasi parang ang dami ng mga survivors, mahirap i-cater lahat.
2: Mm-hmm.
1: So mas maganda yung mga psychiatrists like you guys na kayo yung talagang mag ano magti-train, no, para yung mga trained to do PFA will be the ones who can do PFA to their ano loved ones, to the community. Mm-hmm. So maganda ito na program. No? So how about you, ano, Dr. Joya? I know na like in the past, naging volunteer, na-deploy ka sa Marawi Siege. Kumusta yung experience mo doon doing PFA, Psychological First Aid sa Marawi City?
0: Doon talaga, Doc, na-apply namin yung importance ng prepare. No? Kasi, syempre, we were thinking about not just yung sarili namin safety, pero like parang ano ba yung mga kailangan natin i-prepare? Ano rin yung mga cultural things na kailangan natin i-take into consideration, no? Ano yung appropriate things to say? But it's also one of the things na natutunan ko doon is you can, ano naman, kung kunwari medyo unsure ka about things, mas maganda kung tatanungin mo rin yung mga tao or sasabihan mo sila ahead of time na parang kung meron akong masabi na mali or kung meron akong magbawa na mali, it's okay na sabihan ako, no? Kasi that is part of doing PFA, making sure that the people na nag-PFA, they feel safe also na they can say whatever they want to say, no? And yun din. Pero of course, you also have to be prepared. No, so very very important part ng before you do the look, listen and leg, prepared ka talaga.
1: Oh, so kasi when you andun ka sa Marawi City, no, the land of the Maranao people, no. So how would you take their culture into consideration or their faith, no, in doing PFA?
0: So part din yun na when we were preparing, parang ano yung mga things that are appropriate, pati yung pagsuot mo ng mga damit, no? That part of, kumbaga, respecting the culture of other people. So part yun siya sa really preparing. But at the end of the day, when you're doing the PFA, then na doon mo din mo talaga makikita, no, na pare-pareho pa rin talaga tayo at the end of the day. Makikita mo yung mga children being resilient, still playing, even if naririnig nila yung mga gunshots at that time, no, naririnig pa rin nila na ongoing pa, pero doon din mo makikita na parang important din talaga to maintain yung sense of normalcy, no, na parang dapat yung day-to-day activities gagawin pa rin. Although I think yung doon sa kila Dr. Oco na situation, medyo mahirap yun nun, Doc, no, kasi hindi nakapag-school agad ang mga bata, tama ba, sa Jensen?
2: Hanggang ngayon, kapag tayo dito, blended pa rin. May ang sa mga elementary, high school, nag-online sila, tapos twice a week nagre-report sila sa school. Ang college din, ganun din dito, online, and hindi pa talaga normal ang active ang kan dito sa school, mapa-elementary hanggang college.
1: Yung SM niyo diyan sa Jensen, kumusta na?
2: Ang bukas lang, portion lang, yung grocery lang at saka may konting kainan. Pero yung mag-second floor, wala pa. Talagang hindi pa nag-ooperate. Siguro meron talagang na-damage na mga parts ng building na hanggang ngayon patuloy pa nilang ginagawa. Ongoing pa rin ang kanilang tawag nito, yung may term silang, I don't know if it's retrofitting. No? Basta ongoing pa rin ang hinahabol nilang matapos ang mga malls ngayon.
1: Ano naman yung mga coping na ginagawa ng mga tao sa Jensen na like yun nga, considering na mayroong lindol and series of aftershocks?
2: No. So,
1: ano naman yung mga tao, how are they coping?
2: Karamihan dito, marami sa atin dito sa Jensen, yung aftershocks, medyo nakatulong sa kanila kasi nasanay na daw sila. Ito ang mga response nila. Ang sinasabi nga nila, parang nakasubok ka ng 7.8, ang mga 5.1, 6 something na magnitude, baliwala na. At saka alam na nila yung gagawin, no? Particularly ganito, like for example, may mga pasyente or mga kaibigan ako, pag pumupunta sila sa labas, yung sombrero nila, mayroong hardliner sa loob. Parati sila nakasombrero. Hindi siya yung hard hat, ha? Sombrero, pero may line, plastic liner sa loob para magbigay ng proteksyon. Yung mga establishments dito, yung mga office, naghahanda na sila. Nagsibilihan na sila ng mga hard hat. Kaya yung preparedness, no, yung mga tao dito, nung nakaranas ng malakas na lindol at halos araw-araw na may aftershocks, actually kahapon naglindol na naman eh, nasa 5 point something. Ang reaction ng tao, okay lang, alam na natin ang gagawin natin. Ang safety, alam na natin ano ang magiging response natin. But meron ding mga taong apektado na nahihirapan mag-cope. Karamihan dito sa atin, common dito sa Jensan, malaking tulong yung participasyon ng kanilang workplace. Ensure ng mga company dito na safe yung mga empleyado nila, binigyan sila ng mga PPEs. And pangalawa, yung spirituality talagang kasama na sa kumbaga ang mga company sa mga malalaking establishment. Malaking binibigyan nila ng halaga yung spirituality through prayers.
1: For you naman, Dr. Joya, ano naman yung mga healthy, practical ways that we can do towards self-care and managing our emotions para hindi tayo ma-burn out, like especially during tragedies?
0: Ang important siguro, Doc, ma-learn ng someone na nag-PPFA is iba-iba talaga yung healthy na ways natin of coping, no? So, kunwari, if prayer is your healthy coping way of coping with a disaster, you cannot expect everyone na yun din yung kanilang way of coping, no? As long as it is a healthy way of coping, that's okay. So, for some people, it can be prayer. For others naman, it can be talking with other people, with their friends, with their community. For others, it's also doing physical activities, no? So that's also a healthy way of coping with things. And for other people, it's also volunteering. So that's also a way of, kumbaga, ang maganda kasi when we volunteer is hindi lang actually others ang tinutulungan mo, but the process of helping others, you are also helping yourself to cope with the situation that you are in. That's why, kumbaga, marami tayong, tulad ng sinabi ni Dr. Oco, marami talaga naman may gusto na mag-volunteer. But we want to ensure also na pag nag-volunteer tayo, when we do PFA, alam natin yung tamang way of providing that.
1: Yeah, so sa'yo naman, Dr. Oco, kasi yun nga, you're one of the survivors. Ano yung mga personal mo na mga coping mechanisms dealing with the aftermath,
2: malaking malaking tulong sa akin yung volunteer ko na pumunta sa community, pag-coordinate ko sa mga local community leaders, sa mga health officials dito, naging maganda sa pakiramdam ko. Maganda sa pakiramdam pag yung nakakatulong ka. Pangalawa, physical activity. Dito sa Jensan, maglindol, pagkatapos ng few minutes after lindol, laro na naman ng tennis or pickleball. habang naglilindol, papahinga lang konti. Then, pero syempre, mindful na kami na kung malakas masyado, uwi na. Kasi bukas na lang ulit tayo maglalaro. Kasi yun nga, yung safety ang kinukonsider natin. So next day na lang, laro tayo. So naging regular dito sa akin yung pag-volunteer at saka ang physical activities. Nakatulong talaga ang exercise.
1: Yeah, and actually nabanggit yan ng isang patient ko na isang businessman from Jensan na yun nga, sabi niya, naglalaro siya ng badminton, tsaka yung mga tao, kanya-kanya daw ng mga physical activities, no? Sports. Pickleball.
2: Biking. Tapos dito sa ngayon, mas na-appreciate ng tao yung nature. Yung mag-trekking sila sa mga yun sa mga tao dito, yung mga hilly portion dito, pero may mga pag-iingat kasi yung lindol nga. Pwedeng maglindol ulit, pero yung kanilang habol talaga doon yung physical activity.
1: Yeah, how about the children? Like ano, Joya, like how can we help the children, kasi parang wala namang pinipili yung mga tragedies, no? Matanda, bata, even the frontliners are also victims. But how about the children? How can we help them? Especially na parang, yun nga, hindi sila makapag-verbalize, hindi nila masabi kung ano yung nafe-feel nila, at paano natin malalaman kung ano ba, do they need help? Ano bang gagawin natin para sa kanila?
0: So, kaya Doc, no, important talaga yung alam natin din kung ano yung mga normal reactions ng children in those kinds of situations, because kung hindi natin alam na, ah, okay, this can be pala part of their reactions to certain tragedies or certain calamities, then hindi natin alam na parang, ah, okay, this is a normal reaction. Like, for example, some children, they will regress, no? Medyo parang magiging mas clingy sila. Dati, kunwari, independent na sila before the earthquake. And then after the earthquake, dikit na uli ng dikit kay mommy, kay daddy. But that's okay, no? Because they need reassurance. And then, yung na-mention natin earlier, kailangan meron pa rin sense of normalcy. And it can be difficult kasi nga yung na-mention ni Dr. Oko, in some areas, hindi pa balik sa normal yung school. So, paano natin sila i-assist? By making sure na yung day-to-day na activities nila, yung mga pwede nating ma-heads up sila or ma-feel nila na parang ito ini-expect ko, ito yung mangyayari, no? So, kumbaga yung paggising ng umaga, still doing the daily activities, having chores, having time to play, all of those things are important.
1: So let's talk about ano naman, warning signs. Like what are the warning signs na kailangan na punta ako kay Dr. Oko, magpatingin na ako sa iyo, Doc Joya. Ano ba yung kailangan kong malaman rather than PFA lang yung kailangan ko ng ano, treatment or therapy?
0: Kung meron ng mga signs of dysfunction, actually yung mga signs of dysfunction, tinuturo din yan sa PFA kung ano yung mga ilulook and listen mo para masabi mo na parang, ay, hindi na ito yung mga typical reactions of a trauma, no, of a traumatic event. But it is already dysfunction. Ibig sabihin, hindi niya na magawa yung kanyang mga daily activities. So, yung mga things that are important para sa kanyang survival or yung mga important para sa kanyang work, para sa kanyang mga children, no? And kung meron na siyang mga ginagawa that can be a danger sa kanyang self or danger para sa ibang tao.
1: How about ano, for the volunteers, mga barangay health workers, social workers, or mga frontliners, na people who are giving or doing PFA, paano ba nila maprotektahan ang sarili nilang mental health while helping others?
0: So, meron ng mga ganun, Doc Oko, no, nung sa GENSA na nababurnout.
2: Burnout sila. Oh. Kaya nga, dapat isipin mo, tao ka rin, no? Yung pangailangan mo rin, i-consider mo. Bago ka makatulong sa iba, siguraduhin mo na maayos yung sarili mo. O yung physical health mo, oo, yung mental health mo. Kasi paano ka makakatulong sa ibang tao kung hindi naman maayos ang nararamdaman mo? Baka makakasama ka pa sa ibang tao, baka mali pa ang masabi mo kung hindi maayos yung damdamin mo.
1: Yeah, I remember during the pandemic, no? Kasi we were frontliners, we did PFA sa mga frontliners. Mga frontliners at that time, nung wala pang vaccine, hindi pa natin alam kung ano talaga yung mga rules, ano yung policy, at yung mga nasa emergency room, nasa hospital na nagtatrabaho, na they were exposed to kung ano yung nangyayari sa emergency room, no? Very traumatic experience, no? Na either na-expose sila sa virus or yung mga a traumatic experience mismo, no, as ano, either bystander or sila yung mga frontliner. And I remember na yung isang resident at that time, resident na ng IM, internal medicine, and so we did psychological first aid online. So online pa yun, no? Online. And then last week, nakita ko yung picture niya, tarpaulin, dito sa labas ng hospital. Doctor, so and so, congratulations for passing the cardiology exam.
2: Wow!
1: At that time, parang first year pa ito ah. Parang, at that time, he was burned out, he wants to quit, he wants to, parang, ano siya, frustrated kung bakit pumasok siya sa medicine. And then, ganun na ba yun katagal? Or I don't know what happened, na cardiologist na pala ito. So, in a way, I don't know, parang, I'm not saying na because of the PFA, naging cardiologist siya because talaga magaling naman siya. Mm-mm. Pero one way or the other, maybe, possibly, no, nakatulong na, yun nga, hindi siya na burnout, na bigyan ng some sort of, ano, first
2: advice.
1: Aid.
2: Advice. Oh, advice.
1: So, yeah, advice, no? Like we talk
0: pero
1: about.
0: It all, ano, Doc, no? It also tells us na, kumbaga, hindi porket na burnout ka, weak ka na. Diba? Kasi like, you know, everybody gets burnout. Burnout. Lang yun na ma-burnout. So, you have to also take care of yourself. No? Na hindi mo iisipin na parang, ay, hindi ako pwede magpahinga kasi weak people lang ang dapat magpapahinga.
2: At saka itong sinasabing, lilipas din yan. Kung kahit gaano kabigat ng pagsubok, walang forever na pagsubok. Lahat ng pagsubok, lilipas din yan. Kaya nga, no? Yung isa, cardiologist na. Diba?
1: Oo, cardiologist. Marami na ngayon, mga anesthesiologist, na, mga certified na, ano na, consultants, no, doing well sa early, ano nila, career nila, no? Meron tayong question, can I charge people a fee to provide PFA services?
0: Actually, Doc, no, that's a very tawag dito, controversial issue. Kasi kung isipin mo, ang PFA, it's a humanitarian na response eh, no? So when you're doing PFA, dapat may voluntary na aspect siya. But of course, there will be times wherein, for example, merong private na company that is hiring you to do PFA kasi hindi sila maka-wait dun sa pila ng mga volunteers who are doing that. In those cases, then okay lang, no? As long as dapat alam din nung binibigyan mo ng PFA na what you are doing is just PFA. Kasi nga pwedeng madaling ma-misconstrue eh. Ah, psychological, may psychological sa word eh. So baka nagpo-provide siya ng help sa akin in my mental health, in my mental state, etc. But for us to say na parang dapat i-advertise mo na I do psychological first aid, pwede tayo mag one-on-one session and then magpapabayad ka for that without, kumbaga, considering na baka mali yung interpretation ng person kung ano yung PFA, then we should not do that, no?
1: Pero unless like, I remember, I don't know, that was 10 or 12 years ago, like isang malaking company sa may Pasig area, merong tragedy na nangyari sa employees nila. Mm. So the company who's parang mental health, ano sila, sensitive. So they ask a group of psychiatrists, mga dalawa or apat.
0: So yung mga pag-ganon, Doc, no?
1: Psychological
0: that's okay.
1: First aid.
0: Oo. So, kumbaga, as long as alam naman ng company na parang what they are paying for is your time, your effort, yung pag asikaso mo ng everything, the logistics of it, then that's okay, no? Pero yun nga, dapat alam nila na what you are providing is psychological first aid.
2: Dole na ruling ngayon na memorandum na to establish mental health at the workplace. Yung mga companying malalaki that requires them to hire doctors, sila na mismo dapat train sila. Yan ang gagawin natin eh soon sa ating MCare. No, we will train ang mga point persons or yung kanilang mga HR officers ng mga malalaking kumpanya para in, if in case may mangyaring trahedya, sila na mismo ang makakapag-provide. Mm-hmm. Kasi kanya may batas niyan, mental health at the workplace. I think that was 5 years ago pa.
1: Yeah. So follow-up question, Doc Joya, is PFA only for large-scale disasters?
0: Actually, hindi, Doc. No? So pwede siya in like, kung kunwari mayroong company crisis na traumatic or sa school mayroong event na nangyari that may be unforeseeable, you can still do PFA in those cases. So any situation wherein unforeseeable event siya, stressful event siya, sudden siya, we can apply yung principles of PFA.
1: So where can I get trained in PFA?
0: So sa Mindanao, nandiyan ang MCare, no? We're actually planning that. Tama ba, Doc Oco?
2: Yes.
0: I think Doc Oco will be ano. But outside of Mindanao, meron din naman, they can approach, kung they can ask yung kanilang local na psychiatrist if they provide that kind of training or sa mga hospital government institutions. Red Cross also provides PFA. So marami actually nagpo-provide ng PFA training. And anyone can learn, no? Just make sure nga na parang kumbaga na-apply natin yung mga na learn natin.
1: So ano ang plano ng MAP? Long-term plan.
2: Oo, hopefully dito lang dito natin naman sisimulan sa GenSat kasi dito in response din sa nung nangyaring lindol. Pero ang ating lugar dito sa Mindanao is disaster prone. Hindi lang natural, pati man-made, no? Pwedeng man-made, like for example, nagkagera. Kaya hopefully mas marami tayong matrain dito, bawat regions ng Mindanao, hindi lang dito sa Region 12. Ma-expand natin ang sarili natin kasi meron tayong mga cluster leaders sa ating MAP. Bawat region may mga psychiatrist at sila yung magiging supervisor ng mga psychological first aid responders yung na-train natin sa MCare. So malawak to na network natin.
1: So ano ba yung take-home message po ninyo?
2: Si Joya, sige, mauna.
0: sa akin, Doc, yun lang. I think really, no, na parang making sure na alam lang ng mga tao na PFA is not therapy or cure. Mm-hmm. If i-offer natin doon, dapat ethical yung pag-offer natin. Anyone can learn and may available na training.
1: Okay, thank you. How about you, Dr. Oco? Your take-home message to our audience?
2: Sa atin, alagaan natin ang ating sarili, ang ating kalusugan, particularly ang ating ang mental health kasi ito yung pinaka-importanteng functioning ng ating buhay, ang ating mental health. There's no health without mental health.
1: So thank you so much, Dr. Joya, Dr. Marius. So to recap, no, for today's episode, nalaman natin na ang psychological first aid ay hindi komplikado. Hindi natin kailangan maging psychiatrist, no, para makatulong. Sapat na ang ating bukas na tenga para makinig at ang ating pusong handang umunawa. Tandaan po natin ang tatlong hakbang na nabanggit ni Doc Joya at ni Doc Marius, no? Ang pagmamasid sa paligid, look, ang taimtim na pakikinig nang walang paghusga, listen, at ang paggabay sa kanila sa tamang tulong, yung link. Ang resilience ay hindi nangangahulugan nga as Doc Oco mentioned, no? Hindi nangangahulugang itatago natin ang ating luha o ngingiti tayo kahit durog na durog yung ating puso, no? So ang tunay na katatagan ay ang lakas ng loob na sabihin hindi ko na kaya, kailangan ko ng tulong, I need help, no? At higit sa lahat, ito ay ang kahandaan nating hawakan ang kamay ng ating kapwa kapag sila naman ang nangangailangan. So gaya ng ating tema ngayon, no, may liwanag sa dilim, maaaring madilim ang paligid dahil sa bagyo, lindol, o baha, o iba pang pagsubok sa buhay, ngunit hangga't nandyan kayo, ang mga nanay, tatay, kapatid, volunteers na marunong mag-psychological first aid, palaging may kislap ng pag-asa. So bago po tayo maghiwalay, I would like to thank Southern Philippines Medical Center, Institute of Psychiatry and Behavioral Medicine, si Dr. James Suarez at si Dr. Pakatang for helping us, no, for this episode. Dr. Oco, meron ka bang gustong batiin, Dr. Joya?
2: Nabati na natin sila kanina pagsimula. Buong Luzon, Visayas, Mindanao na nakikinig sa Radio Magazine.
1: Oh. Yeah, si ano, yung Vice President mo, Dr. Oco, si Dr. Aisa, happy wedding anniversary.
2: Wow! Walang imbitasyon na.
1: Happy wedding anniversary. Kay Aisa at kay Christian.
2: Kay happy Zian. Wedding anniversary, Aisa and Christian.
1: Oh. So, sa muli, ako po si Dr. Paolo Gonzalez, ang inyong moderator na nagpapasalamat at nagpapaalala. Alagaan natin ang ating katawan, ngunit huwag nating kalimutan ingatan ang ating isipan. At ito po muli ang Mind Matters, Conversations of Mental Health, hanggang sa susunod nating kwentuhan. Mabuhay ang PPA, mabuhay ang Mind Matters, mabuhay ang Mindanao Associations of Psychiatrists.
3: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilo at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon.
19: GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine 1278. AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
23: Ang oras po natin, 1 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
24: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: DSP pinalalawak ang tunay na digital financing inclusion sa Pilipinas. May pag-uulat dyan si EJ Lazaro.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Yang diin ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na ang tunay na digital financial inclusion na hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng bank account o paggamit ng digital payments, kundi sa pagkakaroon ng abot-kaya, ligtas at madaling gamiting serbisyong pang-pinansyal para sa lahat. Ayon sa BSP, mahalagang daan ang digital payments upang mas maraming Pilipino ang makapasok sa formal na sistemang pinansyal at magkaroon ng access sa pag-iimpok, pautang, insurance at iba pang serbisyo. Patuloy namang tinutugunan ng BSP ang mga hadlang tulad ng mataas na gastos, kakulangan sa access at mababang financial literacy sa pamamagitan ng basic deposit accounts, interoperable digital payment system at paleng QRPH Plus. Sinabi ng BSP na ang layunin ng financial inclusion ay mapabuti ang kalagayan pampinansyal ng mga Pilipino at matulungan silang magkaroon ng mas matatag na kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, Tulyahan River, wala nang banta ng pagbaha ayon yan sa PAGASA. Para sa buong detalye ng balita, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Wala nang inaasahang pagbaha sa mga mabababang lugar na sakop ng Tulyahan River sa Metro Manila. Sa final flood bulletin na inilabas sa PAGASA, sinabi nitong hindi nakabilang sa mga lugar na inaasahang maapektuhan ang ilang bahagi ng Quezon City, Caloocan, Malabon, Nabotas at Valenzuela. Nasa 79.67 meters ang level ng Lamesa Dam alas 5 na madaling araw, mas mababa sa 80.15 meter overflow level nito. Inaasahan ding patuloy na bababa ang level ng dam habang mahinang pag-ulan lamang ang naitala sa nakalipas na 12 oras. Gayunman, pinaalalahanan pa rin ng PAGASA ang mga residente malapit sa mga ilog na manatiling alerto sa thunderstorms na maaaring magdala ng pag-ulan. Samantala, patuloy pang nagpapakawalan ng tubig ang Ambuklaw at Binga Dam sa Benguet. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para sa iba pang balita, flood mitigation effort at disaster preparedness patuloy na isinasagawa sa Marikina City. Dayan Liar para sa detalye.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Puspusan ang mga isinasagawang flood mitigation effort at disaster preparedness sa Marikina City. Ayon kay Marikina City Mayor Maan Teodoro, hindi hinihintay ng lokal na pamahalaan ang tag-ulan bago kumilos dahil buong taon ang declogging at maintenance ng mga daluyan ng tubig. Kabilang sa mga isinasagawang hakbang ng pamahalaang lungsod, ang dredging ng Marikina River, paglilinis at maintenance ng mga kanal, sapa at daluyan ng tubig at pagpapalakas ng drainage capacity. Sinabi rin ng alkalde na hindi magiging kampante ang lungsod at patuloy ang pagpapabuti ng drainage at flood control systems dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon. Samantala, hinimok naman ni Marikina City First District Representative Marcy Teodoro ang mga residente na manatiling alerto at sumunod sa mga weather at flood advisory. Sa ngayon, bumalik na rin sa normal ang antas ng tubig sa Marikina River sa gitna ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para sa huling balita, 59% ng mga manggagawang Pilipino masaya sa kanilang sahod. EJ Lazaro para sa detalye.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
2: Tayang aabot sa 6 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsabing masaya sila sa kanilang kasalukuyang sahod ayon sa survey na isinagawa ng Job Street by SEEK. Batay sa survey, 59% ng mga empleyado ang masaya sa kanilang sahod habang 80% ang naniniwalang patas ang kanilang sweldo. Gayunman, 45% ang nagsabing kulang pa rin ang kanilang kinikita upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa ulat, mahalaga ang patas sa kompensasyon at bukas na pag-uusap tungkol sa sahod upang mapanatiling motivated at manatili sa trabaho ang mga empleyado. Isinagawa ang online survey noong Pebrero 2026 sa 1,000 na kasalukuyang empleyado Pilipino, edad 18 hanggang 64. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:78 AM para sa iba pang impormasyon. I-like at i-follow din po kami sa aming social media pages at Radyo Magazine.
5: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko,
5: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan,
6: hindi heavy,
7: dugdugang chill,
1: suave,
8: learning from home, may ni boring.
1: Radyo Magazine 12:78 AM.
9: Ay, pwede naman, natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
1: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
9: Munti ka na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
1: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
7: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
13: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
1: Batang Broadcaster.
13: Sa Radyo Magazine.
1: 1278 AM.

Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang suwak sa kabataan. Pero bago po tayo magsimula, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages, no? I-type lamang ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, TikTok, X, at YouTube. At kung kayo po ay may mga mensaheng nais ipadala sa ating himpilan, ako, i-message nyo lang po kami sa aming email, no? Ayan po ay radyomagazine@gmail.com. At sa pagkakataong hindi nyo po kasama ang inyong radyo, nako, wag po kayong mag-alala dahil mapapakinggan na rin po kami sa pamamagitan ng isang mobile application. Tama po, yan ay PBS Receiver, no? At sa pamamagitan nga po ng naturang app ay maaaring

0: Hinihintay nyo, bisitahin na ang Radyo Magazine online at manatiling updated sa mga kwentong hatid namin para sa inyo.
1: Anong bago?
2: Anong patok?
3: Anong trending?
4: Anong bago?
2: Anong patok?
3: Anong trending?

Isang magandang araw nga po ang sumalubong sa atin. Ako, nagpakita na po si Haring Araw. And alam ko marami po ang natutuwa sa inyo dahil finally, nako, nainitan na rin po ang ating mga batok. No? At kung kayo po ay naghahanap ng gagawin ngayong Sabado dahil nga po sabihin na nating medyo tumila ang ulan at nainitan na tayo ang ating mga balat. Ako po ay may ihatid sa inyong balita, no? Makikibalita nga po tayo sa nagaganap na Cinemalaya, 22nd Cinemalaya screening. Ngayon nga po August 15, ang 10th araw ng kanilang film festival screening sa iba't ibang cinemas, no, na pwede niyong bisitahin. Nakikita nga po natin sa ating screen ang iba't ibang schedule ngayong araw ng Sabado. No? Ayan po ay available sa iba't ibang cinemas. Gaya na lang po ng Red Carpet Cinema sa Shangri-La Plaza, Gateway Cineplex 18 sa Gateway Mall at Ayala Malls Cinemas. Naku, iisa-isahin po natin para naku, malaman nyo yung mga mapapanood nyo ngayong araw sa iba't ibang cinemas. No? Unang-una na nga po dyan, ang Shangri-La Plaza. Magsisimula po ang kanilang screening ng alas 11, no? 11:30 a.m. Ganun po kaaga. No? Tampok po ang Shorts A at Shorts B. Kabilang na rin po ang mga full-length film gaya ng Tirik. Susundan nito ng mga films tulad ng Tayo Lang Ang Nakakaalam, Two Valid IDs, Mag-iina at Ganggang. May mga screening din pong hatid, no? Ang Shangri-La Plaza. Mapapanood din po natin dyan ang Hand of God, Status Rejected, Animal, Kakasayawan, hanggang alas 8 ng gabi o 8:30 po yung last screening nila. At kung kayo po ay naghahanap, no, ng mga mapapanood sa inilabas nga pong movie review ng isang popular film review website and page po that focuses on local films, yung Goldwyn Reviews, kung familiar po kayo sa kanila. Nag number one nga po sa kanila ang pelikulang Kakasayawan. Ako, I'm sure, no, marami pong nag-review din sa mga nakapanood na ng mga pelikula na kabilang po dito sa 22nd Cinemalaya na may temang Real Reflection. No? Doon nga po sa kinandok na survey ng Goldwyn Reviews, nag number one po ang Kakasayawan, pamangalawa po ang Tayo Lang Ang Nakakaalam, Mag-iina, Hand of God, Status Rejected, Two Valid IDs, Animal, Ganggang at Tirik. Nako, maraming varieties po, no, genres of varieties na pwede nating matunghayan dito sa panonood po natin ng Cinemalaya. At alam ko na yung mga Filipino filmmakers ay grabe, thinking outside the box yung binubuhos nila sa kanilang mga pelikula. At balikan po natin yung mga schedule ngayong araw, August 15. Dako naman po tayo sa Gateway Mall. Ayan. Magsisimula naman po ang kanilang screening ng alas 12 ng tanghali. Nako, 30 minutes late, no, kumpara sa Shangri-La Plaza. At magpapatuloy po hanggang alas 9 ng gabi. Tampok po dito ang mga pelikulang kasali sa main competition. Kabilang ang Hand of God, Status Rejected, Two Valid IDs, Mag-iina, Tirik, Ganggang, Animal at Kakasayawan. At syempre, hindi rin po magpapahuli dyan ang Ayala Malls Cinema. Magsisimula naman po ang kanilang screening katulad po ng sa Shangri-La ng alas 11, no, 11:30 ng umaga at magtatapos ng 8:30 naman po ng gabi. Ganun po yung period na nilalaan po nila sa kanilang mga cinemas para mas marahaba po yung oras na mga manonood. Lalo na po, kumbaga, natigil na ang pag-uulan at pagbaha, no? At nagpakita na po si Haring Araw para may gawin tayo ngayong Sabado at mapanood po natin itong mga pelikulang hatid sa atin

0: ng Senamalaya, 22nd. Tapok po dito ang mga kasali sa main competition din. Mga full-length film po, gaya ng Titik, Status Rejected, Animal, Mag-iina, Ganggang, at Two Valid IDs. No? May chance po tayong mapanood yung mga nasabing pelikula para sa ating lahat. At nako, alam niyo po ba itong Senamalaya 22nd open for all? In fact, no, nag-o-offer nga po sila ng 20% discount para sa mga estudyante, mga PWDs, mga atleta at coaches, no? Kumbaga, mas inclusive, mas magbibigyan tayo ng pagkakataon na mapanood itong mga pelikula kasi we deserve na magkaroon ng murang tickets, no, para sa panonood ng mga pelikula para ma-witness natin yung kanilang mga obra. At subaybayan na po ang kanilang mag-screening, no? Muli po, tatakbo po ang film festival na ito. Nagsimula po ito noong August 6 at magtatapos ngayong August 18. May tatlong araw pa po tayo. Kung hindi po kayo available ngayong araw, don't worry dahil August 18 po ang tatakbuhin nitong film festival. At bukod po, no, sa mga film screening na hatid ng Senamalaya. Nako, good news din po dahil bahagi rin ng cinema ang mga aktibidad. Gaya na lamang po ng pagbibigay ng pansin sa panitikan at pagsulat ng libro. Kahapon nga po, August 14, no? Biyernes, tama, August 14. Inilunsad po sa Red Carpet Cinema Shangri-La Plaza ang Quiapo Ilalim. Ayan, makikita po natin sa ating monitor yung cover page ng libro ng nag-iisang Ricky Lee. No? For those na hindi po familiar kay Ricky Lee, siya lang naman po ang National Artist for Film and Broadcast Arts. Nako. Dito po sa kanyang book launching, kumbaga, no? Pinamagantan po itong Quiapo Ilalim, Pagsusulat ng Iba't Ibang Daan. Ang ikalawang bahagi po ito ng trip to Quiapo. Naalala ko nga po, nung ako po ay nag-aaral pa lang, na-topic po namin sa aming film course, yung trip to Quiapo. Ito po yung pinag-ugatan ng kumbaga pelikula din namin. Dito po hango yung pelikula namin. Dahil po sa galing sa pagsulat po ni Sir Ricky Lee. Ang aklat po na ay inilaan para sa mga nangangarap maging manunulat, sa mga patuloy na nagsusulat, at maging sa mga minsang tumigil ngunit nais maging kumbaga maging active muli sa pagsusulat. Tapok po dito ang iba't ibang paraan ng pagtingin at paghanap ng kwento sa mga ordinaryong bagay at karanasan. Ako, trademark po talaga yan ni Sir Ricky Lee, no? Na kumbaga nakikita niya yung isang bagay at nakakagawa siya ng kwento, no, sa pamamagitan ng kanyang obserbasyon, ng kanyang five senses. Ganun po kahusay si Sir Ricky Lee, no? At parami po siya mga aklat at pelikula na rin pong isinulat, no? Kung kayo po ay avid fan ni Sir Ricky Lee, magugulat po kayo sa mga isinulat niyang mga indie films, mga mainstream films, no, na hango po sa kanyang imahinasyon. Si Ricky Lee po ay isa sa pinakinalang scriptwriter sa bansa na nakapagsulat ng mahigit 190 films. Imagine, no, mahigit 100 at pa 200 na nga po yung mga naisulat niyang libro at pelikula, no? At naging mentor po siya ng maraming manunulat at filmmaker sa ating bansa. At noong 2022 nga po, doon po siya tinanyag or kumbaga na-recognized bilang National Artists for Film and Broadcast Arts. Muli po, kung sa mga nais manood ng Senamalaya 22nd Realist Reflection, naku, humabol na po kayo sa mga screening sa mga nabanggit po nating cinemas outlet, no? Tatakbo po yung film festival mula August 6 hanggang August 18. At para sa mga updates and information po about po dito sa pelikula, subaybayan nyo po. I-like and follow din po ang official Facebook page ng Senamalaya, no? Para sa mga updates at abangan po natin kung sino yung mga magwawagi dito sa film festival na ito. Samantala,
1: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: snack na budget recipes light na buong family.
3: Tala kayong makakalikasan.
4: Anything under the sun.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
10: I love it when you call me Senorita.
11: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
9: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Taval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
12: Pauso.
9: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, tanyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
14: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
15: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
14: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
16: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
14: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
17: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
14: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
16: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
17: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
18: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
19: Fake news yan! Mali!
20: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
19: Fake news yan! Mali!
21: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
19: Fake news yan! Mali!
22: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
23: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
24: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
23: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
24: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
23: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
1: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
16: Sheesh!
1: hatid ng bagong boses ng kabataan, Batang Broadcaster, sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Ang oras po natin ay 12:29 ng tanghali. At sa pagkakataong to, dadako naman po tayo sa ating segment kung saan hihimayin po natin o bibigyan natin ng description ang mga nauusong terms at terminologies dito sa
1: mga salitang in, Gen Z terms na surely vibin. Ating tuklasin sa Gen Slang.
0: Ating tuklasin sa Gen Slang. Naku, may inihanda po ako sa inyong mga Gen Z terms na I'm sure nagagamit nyo na o napakinggan nyo na sa inyong everyday life, sa inyong conversations with your family and friends, loved ones, o kahit ano paman. Naku, wag na po nating patagalin pa. At una na nga po sa ating listahan. Narinig mo na ba ang Gen Z term na SLR? Yan, SLR. Anong ibig sabihin nito? Sabi po sa Gen Z definition, ang SLR po, ang literal meaning po niya ay sorry late reply. Nako, sino dito yung kumaga madalas gumamit ng sorry late reply? Sabi po dito sa ating definition, ang SLR po ay ginagamit kapag humihingi tayo ng paumanhin. Humihingi tayo ng pasensya kapag tayo po ay nakakalimot na mag-reply sa mga messages at chats ng ating mga kausap. Ako, sinasadya po yata ito o accidentally na pagliliban yung pagre-reply. Anyway, going back to our topic, no, SLR. Nako, ginagamit din po ito para sa casual na usapan o sa text, no, madalas po nating sabihin to kapag kunyari may announcement, hindi tayo nakapag-acknowledge, no, at importante po talaga na dapat mag-acknowledge kasi the ultimate goal of a successful communication, ang indikasyon nun, magkaroon ng feedback, kumbaga, mag-reply yung kausap mo, ibig sabihin na na-receive niya yung mensahe mo, at may pagkakataon na na-delay talaga, at pwede mong gamitin itong Gen Z slang na ito, no, na SLR o sorry late reply. Gamitin po natin sa isang pangungusap, no, sa isang halimbawa para mas lalo nating maintindihan. SLR busy kanina. Sa pa po, ibig sabihin, sorry late reply, no, na busy ako kanina. Yan. Very literal, very light lang naman po yung ibig sabihin nitong Gen Z term na ito. At pangalawa po sa ating listahan, kung may SLR, nako, may SKL. Ano po yung SKL, no? Sabi po sa Gen Z term, ang literal meaning po ng SKL ay share ko lang. Na very literal din po ito katulad ng SLR. No, ang SKL ay short for share ko lang. Ginagamit po ito kapag may gusto tayong ibahagi, no? May gusto po tayong sabihin at gusto nating kumbaga butt in doon sa conversation. No? Gusto natin putulin yung pag-uusap ng isang conversation dahil may sasabihin tayong ideya o mensahe sa ating mga kausap. Pwedeng mga impormasyon, pwedeng kwento o random thought lang, no, na pwede nating sabihin sa isang casual na usapan. Take note, casual po na usapan, no, that's the magic word. At mamaya po hihimayin natin kung paano ba dapat gamitin yung mga Gen Z term na tinatalakay po natin dito sa ating programa, no. Dapat ba itong may kumbaga lulugar lang po natin yung paggamit ng Gen Z term o kahit sa professional setting pwede natin itong sabihin. Yan po ang hihimayin natin mamaya sa ating talakayan. Balik po tayo sa SKL, share ko lang, no, just sharing it, no, for your information, casual information sharing. Halimbawa, may exam ako bukas, SKL. Ibig sabihin, may exam ako bukas, share ko lang. No, kumbaga pinapaikli lang po yung mensahe natin para mas, syempre, mas concise, mas madaling bigkasin, mas makakapag-save off tayo ng maraming oras kapag nagsasalita. No, ito rin po yung kumbaga isa sa mga nature din talaga ng Gen Z terms, no, yung pagpapaikli ng mga salita para sa mas madaling conversation, no, para mas madali nating mabibigkas yung mga salita. At panghuli po sa ating Gen Z term, face card. Ayan. Taas po ng kamay ng mga may face card. Ayan. Kumbaga, face card never decline. Now, sabi po dito, unattract, ang literal meaning po nito ay unattractive face. Sometimes defined as never decline or receding. Ayan. In Tagalog po, tumutukoy sa magandang mukha o facial features ng isang tao. Madalas na ginagamit ng mga Gen Z, no? Kapag bilang isang papuri, no, sa isang tao, sabi niya, may face card ka naman eh. Ganto, ganyan. Lalo na kapag stand out ang appearance ng isang tao. At maaari din po natin itong gamitin, no? Bilang isang expression, that face card never declines, na ibig sabihin po ay laging maganda o attractive ang dating ng isang tao. Pero I believe, no, ang beauty po talaga ay subjective, no? Kasi nadadaan sa confidence. Kumbaga, kung ikaw may confidence, you believe na ikaw ay maganda inside and out, ayun po talaga yung pinaka-the best. Kumbaga, hindi ka lang maganda sa panlabas na anyo, kundi yung kalooban mo dalisay at mabuti. May face card ka rin, in and out, sabi nga nila. Gamitin po natin ito sa sentence para mas lalong maunawaan ang mga nakikinig ng Kaso By Way po sa atin. Grabing face card yan, kahit walang makeup, ang ganda. Yon. Sana all, kahit walang makeup, ang ganda. Kumbaga, ito pong mga Gen Z terms, mga gens lang na ating tinalakay, no? Ang kumbaga, pwede itong gamitin sa mga casual na usapan, kumbaga, kwentuhan ng magkakaibigan, pwede rin, kumbaga, social media caption, no? Mga netizen, kasi I believe ito yung nature din ng social media, very casual, hindi ganun ka-formal, no? At makaka-relate po yung mga netizens dito po sa mga Gen Z terms na ating tinalakay. Recap lang po natin, balikan po natin yung mga Gen Z lang na tinalakay natin. SLR na ang literal meaning ay share, late reply, SKL, share ko lang. And lastly, no, yung face card. Samantala, nako, nabanggit ko nga po kanina, no, na dapat alam po natin kung paano gamitin itong mga Gen Z terms, mga expressions na ginagamit at tinatalakay po natin dito sa ating programa. Hindi lang po natin kumbaga binabalita or ipinapaalam sa general public yung ibig sabihin, kundi dapat alam din nating gawin. Dito po sa extended version ng Gen Z lang, no, tatalakayin po natin kung paano gamitin yung mga Gen Z terms without sounding cringe. Yan, without sounding cringe, ibig sabihin po nito, kumbaga, hindi fit, medyo awkward yung paggamit mo. Don't worry, I got you, no, dito po sa ating Gen Z lang. Gusto ko lang pong kumbaga himayin itong ating talakayan, no, sa dalawang column. Kumbaga, ano yung mga do's and ano yung mga don'ts, yung mga dapat hindi natin gawin. At isa-isayin po natin yan para mas lalo nating maintindihan. Unahin na po natin yung mga do's, no? Dito po sa do's, sabi po dito, in order for you to not sound cringe, dapat gamitin po ito sa natural na Filipino o Taglish. O ihalo po siya sa mga salitang Filipino o Taglish. Ayan po yung unang punto. Pangalawa, gamitin sa casual conversations at sa mga ka-close lamang. Ayan. Kasi kapag ginamit po natin itong mga Gen Z terms sa mga formal conversation, hindi po siya fit doon sa area or sa nature ng conversation ninyo. Dahil nga ito nga ay formal at yung mga Gen Z term ay makukonsidera po natin mga informal messages. No, kaya dapat gamitin ito wisely at sa mga ka-close lamang. And lastly, no, alamin muna ang context bago gamitin. Ito po talaga yung mahalaga na dapat kapag may sasabihin tayo mga terminologies, alam po natin yung ibig sabihin nito. No, ayun po talaga yung dapat nating pinaprioritize kapag magbabanggit tayo ng mga Gen Z terms sa ating conversation. Ayun po yung mga do's, no, dako naman po tayo sa mga don'ts. Ay, mga dapat nating iwasan kapag gagamit tayo ng mga Gen Z terms. Una na po dyan na huwag piliting gumamit ng slang sa bawat sentence. No? Kasi it might sound na parang forced yung sentence mo doon, yung sentence mo dahil sa paggamit ng mga Gen Z term na hindi naman applicable doon sa required message. Pangalawa, iwasan po sa formal o professional na usapan. Gaya nga po ng nabanggit natin na itong mga Gen Z terms ay fit lamang sa mga casual conversations and it might sound awkward, no? Pag in-incorporate mo na itong mga Gen Z terms sa formal events, formal conversations. And lastly, huwag sobrahan, no? Kasi kapag pilit, mas nagiging cringe, no? Kumbaga, kapag ang dami nangyayari, katulad na lang ng isang plain canvas, no? Kapag maraming nangyayari, ang dami mong design na inilagay, eh magiging awkward na at magulo na yung mensahe ng iyong drawing doon sa canvas. Kaya same goes or same na-apply din siya sa paggamit natin ng mga Gen Z term na dapat pili lang, dapat sakto lang at hindi sobra. Lagi nating tatandaan, no, na dapat na hindi naman kailangan sa bawat sentence ay may Gen Z slang para matawag na quote-unquote Gen Z yung conversation ninyo. No, mas mahalaga pa rin na dapat alam mo kung ano yung sinasabi mo at saan mo ito dapat gamitin. Mas maganda na dapat ginagamit natin ito ng mas natural, ihalo yung mga slang sa normal Filipino o Taglish, no, halimbawa sa mga piling salita or wag natin piliting gawing puro slang ang isang sentence. Pwedeng simple lang, no? At dapat alamin natin yung kausap natin at yung sitwasyon kasi may binabagayan nga lamang itong mga conversations na ito. Okay, gamitin kagaya nga ng mga nabanggit natin kanina, mga Gen Z term, yung mga share ko lang, yung mga late reply, no? Fit siyang gamitin kapag sa mga chats, sa mga social media conversations, no, casual conversations. Pero kung formal na yung meeting or interview or pakikipag-usap natin sa mga nakatatanda, mas maganda gumamit tayo ng mas angkop na pananalita. At syempre, no, paalala lang din na huwag sobrahan yung paggamit kapag sunod-sunod kasi yung slang sa isang sentence, kumbaga overwhelming na siya doon sa receiver mo, no? At hindi na rin kailangan gamitin ang lahat ng nauusong slang, no, na salita para makasabay sa trend. At panghuli, usong slang pero mabilis itong nagbabago, no? Diverse po kasi ang pakikipag-usap ng bawat tao at itong mga Gen Z terms over time ay nagbabago din yung meaning, kaya mas mahalagang wag tayong sumubay palagi sa trend, no? At mas mahalagang unawain muna natin yung mga terms na ating gagamitin sa ating conversations kasi may mga salitang sikat ngayon na maaaring maluma na o mag-iba ang meaning pagdating ng panahon. Kaya bago gamitin, alamin muna ang ibig sabihin at kung paano ito ginagamit ng iba. At yan ang mga sikat na terms dito po sa ating talakayan ngayong hapon. Abangan pa po ang mga sikat na gens lang sa online man at sa tambayan. Ito ang
1: mga salitang in, Gen Z terms na surely vibin'. Ating tuklasin sa Gen Slang.
2: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes! Okay, class! Recess! Break time!
7: Yay! Tignan mo tong baon ko!
8: Anong baon mo? Pahingi naman!
5: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
9: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
7: Teacher?
5: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig, at paltos sa kamay at paa.
7: Naku, nakakatakot naman po.
8: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
10: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong, at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Tamang impormasyon.
14: Ang kalusugan man o pagkakakitaan.
15: Aliw na kwentuhan.
16: Kabataan, kasama sa usapan.
17: RG
18: Radyo Magazine 1278.
19: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
20: Batang Broadcaster.
19: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Ang oras po natin ay 12:46 ng tanghali. Nako, napakabilis po ng oras. Pero gusto ko lang pong ibahagi sa inyo or buksan po natin ang ating talakayan sa isang katanungan. Ikaw po ba ay may lakad ngayong Agosto? Nako. Dahil good news po, may dalawang long weekend po ang naghihintay para sa atin ngayong buwan ng Agosto, no? Kaya mark your calendars na po mga kaibigan. Dahil 2 long weekends nga po ang naghihintay sa atin ngayong buwan. No, planuhin na po natin yung ating mga bakasyon, staycation. Kung gusto nyo po mamahinga lang sa inyong mga tahanan, nako, this is the right time and the right kumbaga, chance for us to have a rest. No, dahil deserve po natin iyan. Kung maaari lang po nating i-flash no sa ating monitor yung long weekend calendar po natin para mas lalong maunawaan ang ating mga nakikinig at nakasubaybay itong dalawang long weekend, no. Magsisimula nga po 'yan sa August 21, ako next week po hanggang August 23, no, dahil yung August 21 po ay tatapat sa Ninoy Aquino Day, no? At Sabado, Linggo po yung kasunod po niyan para po sa isang long weekend. At yung pangalawang long weekend naman po ngayong buwan ng Agosto, yung from 29 August 29 to August 31. dahil Saturday, Sunday at tatapat naman po sa National Heroes Day itong August 31. Kaya planuhin niyo na po ng mas maaga para kayo eh makapagpahinga, makaalis no sa inyong mga tahanan, lalo na po nag-uulan at alam ko nangangati na po kayong makagala, makita ang inyong mga mahal sa buhay no, at i-take advantage na po natin itong long weekend. Muli po, yan po ay tatakbo from August 21 to August 23. At yung isa naman pong long weekend ay August 29 to August 31. Kaya mark your calendars mga kaibigan. Samantala, nako, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang batas no, na makakatulong po sa mga fresh graduates. No, dahil alam po natin na nito nga po mga nakaraang buwan, kumaga graduation season na, no, yung mga kapatid po natin, mga pinsan at mga kaibigan, unti-unti na po silang gumagraduate at papasokin na rin po nila itong corporate world, itong mundo ng adulting. No? At gusto ko lang pong ibahagi na isa talaga sa mga hamong nakikita nila sa paghanap ng trabaho ay yung sandamakmak documents na kailangan nilang i-prepare. Pero worry no more dahil sa ilalim po ng Republic Act number 11261 o tinatawag po nating First Time Job Seekers Assistance Act, maaari na pong makakuha ng mga civil registry records no, ng mga dokumentong kailangan sa ating pag-a-apply ng libre. Tama po, libre at walang bayad po yan sa ilalim ng batas. No, at aalamin po natin dito sa edisyon ng Meron Akong Info ang mga detalyeng iyan. Kaya po, panoorin po natin ito. Fresh grad ka ba? Naghahanap ng trabaho? Ang tanong, kumpleto na ba ang requirements mo? Kung hindi pa, hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang isang batas na magpapagaan ng iyong job hunting journey. Stay tuned mga pare ko dahil meron akong info.
12: Isa sa mga karaniwang hamon ng mga fresh graduate at first-time job seekers ay ang gastusin sa pagkuha ng mga kinakailangang dokumento. Pero good news dahil sa ilalim ng Republic Act number 11261 o First-Time Job Seekers Assistance Act, mas pinagaan na ang prosesong ito. Layon itong matulungan ng mga Pilipinang unang beses pa lamang maghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pre-employment documents gaya ng NBI clearance, barangay clearance, birth certificate, marriage certificate, police clearance, medical certificates mula sa government clinics and hospitals, TOR, diploma at iba pa.
13: Pero paano tumaabin?
12: Pumunta lamang sa inyong barangay hall at humingi ng First Time Job Seeker Certificate. Ito ang magsisilbing ticket mo para ma-avail ang benepisyo. Pagkatapos, dalhin ang certificate sa ahensyang kukunan mo ng dokumento. Kapag na-verify ito, maaari nang iproseso ang iyong requirements na walang bayad. Pero tandaan na ito ay one-time benefit lamang at may visa sa loob ng isang taon mula sa pagkakabigay ng certificate.
17: Kaya kung first time job seeker ka, huwag palampasin ang benepisyo nito. Tandaan, may katuwang ka sa unang hakbang ng karir mo. Good luck sa job hunting, takits!
0: Yan po ang hatid sa atin ang Republic Act number 11261 o First Time Job Seekers Assistance Act no, para sa mga naghahanap ng trabaho at mga fresh graduates. Nako, let's take the advantage at kumuha na po tayo ng mga kinakailangang dokumento sa ating pag-a-apply. Gaya nga po ng mensahe ko sa dulo, good luck sa job hunting at takits. Ayan. At nako, sa pagkakataong to, ang oras po natin ay 12:52. No? Matatapos na po ang ating kwentuhan ngayong hapon. Pero bago po tayo tuluyang matigil dito sa ating conversation, gusto ko lang pong pasalamatan ang ating mga naging katuwang sa technical side. Sina Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, Marisol Malimban, at syempre sa Marulas Transmitter. Muli po ako si Jared Moreno at kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check dito lang sa Batang Broadcaster.
20: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos, mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
21: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
22: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
23: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
22: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
25: Kay lungkot nitong hating gabi.
24: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
25: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
24: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
25: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
24: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
8: The public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
18: and Radyo Magazine.
9: 1278 AM.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizel Nanio
1: at Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kami napapanood sa official Facebook page ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at paki-follow na rin po kami sa aming FB page para live na live niyo pong masubaybayan ang mga programa dito sa ating himpilan.
0: Bukod po sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episodes.
1: At syempre, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan naman ng ating Evox PBS receiver app. Paano ba ito ma-access? Syempre, paki-download at paki-install na lamang po ang naturang mobile application sa pamamagitan ng Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at Apple App Store naman po para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga at nakatambak lang ang naturang mobile application. Gamitin nyo na po ito lalo na kapag on the go kayo, pero nakakasagap naman kayo ng internet sa pamagitan ng data o kaya ng wifi. So, pagkabukas nyo lamang po ng Evox PBS receiver app, pakihanap nyo na lang po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service. Nasa likod na po yan, Nika Warm Heart Drizel. At pindutin nyo na po yan, no, para live na live nyo po nga masubaybayan ang programang Warm Heart, maging ang iba pa nating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At sa pagpapalawak ng Ate Rich, ay simula noong last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay mapapakinggan tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: At a Warm Heart Drizel, hindi naman natin pwedeng kalimutan ng ating replays sa katabi nating istasyon, ang Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturdays and Sundays po yan, mula alauna hanggang alas dos ng hapon.
0: Warm Heart Steph, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw na to?
1: Sa araw-araw kasi nating kumustahan na Warm Heart Drizel, madalas marinig ang simpleng okay lang. Pero gaano ba ito katotoo? Kasi minsan, 'di ba, kapag ka nagsasabing okay lang, either talagang okay lang talaga o baka deep inside ay may pinagdadaanan ang isang tao. Yun nga, sabi nga sa likod ng mga ngiti at magaan na sagot, may mga damdaming hindi nasasabi. Kumbaga parang kinikim-kim, 'di ba? Pagod, pangamba, at pinipiling itago para sa kapakanan naman ng ibang tao.
0: Syempre, Warm Heart Steph, alam natin sa kulturang Pilipino, mahalaga yung pakikisama, yung pagiging matatag. Kasi nga, di ba, Filipino tayo, strong tayo. Pero ngunit, di ba, minsan may mga dahilan kung bakit sinasantabi natin yung mga nararamdaman natin. Dahil yan siguro sa mga kasama natin sa bahay para hindi sila maapektuhan, o kaya sa mga work, sa work natin para hindi rin maapektuhan. Kaya tila nakikita ng ibang tao na nagiging positibo lang tayo kahit hindi naman na tayo natin kaya o hindi tayo okay.
1: At in relation sa mga nabanggit natin, ay tatalakayin natin sa edisyong ito ng Warm Heart ang mas malalim na kahulugan ng kumusta ka at kung paano nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw ang tinatawag na emotional suppression at toxic positivity. Paano ba tayo nakakalikha ng safe space o ligtas na espasyo para maging totoo ang ating nararamdaman at kailan ba naging pabigat ang simpleng kaya mo yan.
0: Kaya mga ka-Warm Heart, samahan ninyo po kami sa isang makabuluhang talakayan kasama si Ginoong Romar Jerome Claveria, isang psychologist at managing partner mula sa Alaya Psychological Services, upang maunawaan kung paano natin mapapagaan or mapapalaganap ang kalusugang pangkaisipan sa pamilya, sa trabaho at sa ating sarili. Sir Jerome, welcome po sa Warm Heart.
2: Good morning po. Good morning, Drizel and Steph at sa lahat ng inyong mga tagapakinig and viewers. Happy Sunday.
0: Happy Sunday po, sir. Unang katanungan ko po, sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasagot pag tinatanong tayo kung kamusta ka is okay lang. kahit hindi naman talaga. So ano po talaga ang psychological na pinagmumulan nito?
2: Well, napaka-common ito talaga sa ating mga Pilipino. Madalas pag sinasabi ng isang tao ang okay lang, hindi talaga ibig sabihin na okay talaga siya. Minsan, ito ay isang automatic response ng isang tao. At sa psychology, meron po tayong term na tinatawag na emotional masking o yung pagtatago ng tunay na nararamdaman. Maraming dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Pwedeng yung isang tao ayaw niyang mag-alala yung kanyang pamilya or pwedeng ayaw niyang maging pabigat. O baka naman hindi pa siya handang magkwento. So, ayun po. Yun po yung psychological na pinagmulan ng emotional masking.
1: Sir Jerome, ito naman po yung aking katanungan. Ano po ba yung epekto naman ng hiya at pakikisama sa emotional expression ng mga Pilipino?
2: So, yung hiya at saka yung pakikisama, malaking bahagi talaga ito ng kulturang Pilipino. So yung hiya ay minsan nagiging dahilan para isipin natin na nakakahiya kapag umiiyak tayo o kaya humihingi ng tulong. Samantalang yung pakikisama naman ay minsan nagtutulak sa atin na huwag magsalita para walang conflict o walang maabala. So although sa sikolohiyang Pilipino, magaganda ang values na ito kapag nasa tamang lugar. Dito kasi napapamalas yung pakikiramdam at emotional sensitivity ng mga Pilipino. Pero kapag sila ay, kumbaga ito'y pumipigil na sa kanila na humingi ng tulong, so kailangan na natin itong, huwag ipagsab, walang bahala. So doon siya nagiging unhealthy. So yun po.
0: Sir Richard, follow-up ko lang po doon. Di ba po, usually tayo mga Pilipino, mahilig po tayo magsabi ng okay lang, kahit hindi okay, di ba po? Gaano po ba ka-impactful po pag hindi tayo nakakapag-open up or hindi tayo nakakapagsabi ng saloobin natin? Paano po ito nagiging hadlang para magkaintindihan po yung mga tao?
2: Well, pag yun pong binabanggit nyo, is tinatawag natin emotional suppression. So pagka hindi po nakakapagsabi ng saloobin ng nararamdaman ng isang tao, para po siyang isang pressure cooker. Yung emosyon natin parang isang pressure cooker. Kapag patuloy nating kinikimkim yung lahat, hindi ibig sabihin nawawala sila. Naiipon lang sila. And sa paglipas ng panahon, kasi na-bottle up yung feelings na yon, maaari itong magdulot ng mental health concerns. So andyan yung burnout, hirap sa pagtulog, so pwedeng may maranasang ilang physical na sintomas kagaya ng headache o pananakit ng katawan, or pwede sila magkameron ng mental health concern talaga na anxiety at saka depression.
1: Mm-mm. And speaking of that po, Sir Jerome, ano po kaya, no, kasi nabanggit nyo na yung ilang effects po ng emotional suppression sa isang individual, pero how about ito po bang mga nabanggit nyo ay masasabi mga long-term effects na po ito, o meron pa pong iba pang masasabi na pangmatagalang epekto ang emotional suppression?
2: Ang pangmatagalang epekto po ng emotional suppression, pwede po siya talagang mag-lead sa tinatawag natin na mental disorder. So, yun po kasing lungkot, no? So, yun pong galit, yun pong mga emosyon na yan ay normal na emosyon ng tao. Ang kailangan lang po ay tayo ay responsable kung paano natin i-express yung sadness at saka yung anger. Ngayon, pagka hindi natin ito na-express ng maayos or sinarili lang natin, doon po siya, pagka kumbaga na-reach mo yung certain point or duration, pwede siyang maging mental disorder. Pero meron lang po ako na disclaimer, so iniiwasan po natin yung self-diagnosis. So kinakailangan pa rin po talagang tayo ay mag-undergo ng psychological assessment para kumbaga masigurado kung kumbaga meron ba tayong mental health concern. So ayun po.
0: Sir, di ba po nasabi nyo nga po na bottle of emotion? Balik lang ako dun sa kanina po ninyo sinabi. So, gaano po kahirap para sa isang individual na na-bottle up na yung emotion niya, na nasanay na siyang, ang lagi niyang sagot is, okay lang ako, kaya ko to. Gaano po kahirap sa isang tao na mag-open up, lalo na kunyari sa mga malapit niyang kaibigan, kasi kahit na if I may po, kahit naman pumalapit tayo sa mga best friends natin, sa mga sa family members natin, we always tend to say, okay lang ako kahit hindi. So, gaano po kahirap para sa isang individual na nag-battle up na emotion niya and then mag-o-open up na siya?
2: Well, sa una po talaga, challenging, lalo na kung yung tao, nasanay yung mga tao sa paligid niya na siya ay masayahin, na siya ay, kumbaga, strong. Pero, ayun po, pagka po kasi hindi niya na ilabas or hindi niya na express yung kanyang saloobin, no, so ang pwedeng mangyari talagang pwede talaga siyang, kumbaga, lumala. No, so sabi ko nga parang yun nga, na-bottle up yung feelings, pwede siyang mag-lead sa dysfunction, sa distress. So ibig sabihin po ng dysfunction, dahil sa doon lang umiikot yung kanyang ano, kumbaga isipan, dahil hindi niya mailabas yung saloobin niya, pwedeng yung mga responsibilidad niya, let's say for example sa trabaho, sa bahay, at sa iba pang relasyon niya sa ibang tao, pwedeng apektado na rin.
1: Mm-hmm.
2: Ayun po.
1: Sir Jerome, matanong ko lamang po, talaga po bang ang pakikisama ang masasabing naging hadlang po sa pagiging totoo sa sariling emosyon? Kasi syempre, tayo po nakikisalamuha tayo sa iba't ibang mga tao na may iba't ibang klaseng personalities. Kumbaga medyo yung iba na individual ay naninimbang talaga no, sa kung sino yung talagang sasagutin nila ng totoo kapag tinanong sila ng kumusta ka, di ba po? Tama po.
2: Yes po. So, yun naman pong pakikisama, nakadepende po talaga siya sa sitwasyon. Ano po kung ito ba ay magiging unhealthy or healthy. Pagka unhealthy, minsan edi nagtutulak ito na huwag na lang magsalita para wala ng conflict, para wala ng abala. Pero may mga pagkakataon na ano talaga, kailangan nating kumbaga mag-speak up. No? So kumbaga kailangan ay ilabas natin yung saloobin natin. Ayun po.
0: Sir Jerome, ano po sa karanasan po ninyo since nagpa-practice din po kayo clinically, ano po yung mga senyales na nakikita ninyo sa isang taong lumalapit sa inyo for counseling? Tapos sinasabi na, okay lang, okay na to, sanay naman ako sa ganito.
2: So, na, ang senyales po talaga, commonly, hindi naman po talaga lahat umiiyak. Minsan, ang taong pinakamasayahin

0: isang tao. Pag nakakalungkot yung sitwasyon, malulungkot talaga yung isang tao. Kaya mahalaga tingnan natin yung pagbabago sa dati nilang behavior kaysa sa isang araw lang na nakita natin na malungkot yung isang tao. Ayun po.
1: Sir Jerome, ito naman po, kasi kanina nabanggit po sa introduction yung regarding sa paglikha ng ligtas na espasyo o ng safe space. So sa loob po ng at least ng family, no, ay paano po kaya tayo makakalikha ng safe space upang magkaroon po ng open communication between family members?
0: Simple pero malaking bagay. So una, makinig muna po tayo bago tayo magbigay ng advice. So kahit po kami ng mga professionals, pag po kami ay nasa therapy room or nasa isang counseling room, hinahayaan muna po namin na kumbaga mapakinggan yung aming mga kliyente. At pwede po din natin itong i-apply sa bahay. Isa pa pong kumbaga maibabahagi ko sa inyo, iwasan po natin yung ano, yung tanong na why or bakit. Kumbaga instead na why or bakit, mas maganda po na ang itanong natin doon sa tao, ano yung nangyari? Kasi pagka why or bakit, parang may assumption na tayo na meron siyang ginawa, meron siyang maling nagawa. Pero pag tinanong natin na ano ang nangyari, kumbaga mas non-judgmental siya, mas safe space siya. Kumbaga hinahayaan mo yung tao na magpaliwanag muna. So pangalawa, huwag agad ikumpara. No, so iwasan po natin yung sasabihin natin na kung ako nga or halimbawa, wala naman yan sa nararamdaman ko, for example, or sa naranasan ko. And pangatlo, i-validate natin yung nararamdaman ng ating mga kasama sa bahay. So ayun po.
2: Sir Jerome, paano po natin matutulungan or masasabi o matutugunan yung isang tao, kunyari kasama natin sa bahay o dito sa work, na pag tinanong mo, okay ka lang ba, sasabihin niya, okay lang ako. Pero ramdam mo na hindi naman talaga, na tinatry lang na to get by. Tapos, paano po yun, yung magandang approach para matulungan mo siya mag-open up?
0: Ayun, so maganda pong katanungan yan kasi hindi naman nga po talaga lahat ay kapag tinanong natin kung okay lang ba talaga sila, automatic mag-open up na agad. So since kasama naman po niya ito sa bahay at kapamilya na ito, so kilala niya ito. Kung hindi po effective agad ang words na tatanungin kung okay ka lang ba, kumbaga magiging effective din po siguro kung sa actions naman. So alamin natin ano ba yung paborito na pagkain nung kumbaga halimbawa kapatid mo yon or nanay mo yon. So through actions, no, so pwedeng maramdaman ng isang tao yung warmth, yung care na kumbaga andyan siya or nandyan yung tao para sa kanya. And unti-unti matututo siyang mag-open up sa tao na yon. Ayun po.
1: Ito naman po, Sir Jerome, matanong ko lamang po, ano naman po ang papel ng social media po, no, pagdating sa tinatawag po na surface level ng kumustahan? Kasi, syempre, walang, alam naman natin na bagamat nagko-connect tayo sa, kumbaga, sa iba't ibang individual kahit nasa malayo sila via social media, pero iba pa rin po kasi talaga kapag ka physical, no, yung kumustahan. So ano po ang maaring maging papel nga po, no, ng social media kahit surface level lang po ito?
0: Ayun, so malaki yung papel ng social media, yung epekto nito. Sa social media kasi kadalasan yung highlights lang ang nakikita natin. Nagpo-post ng achievements, nagpo-post na nakapag-travel. So dahil dito naiisip ng iba na ako lang yata yung nahihirapan. Pero in reality, wala namang tao or pili lang yung mga tao na magpo-post ng kanilang mga failures, ng kanilang mga pinagdaraanan. No, so doon natin dapat ma-realize na lahat naman ng tao ay may kanya-kanyang problema na hinaharap. No, so kumbaga mas marami tayong connections online pero hindi ibig sabihin mas malalim na yung ating emotional connection. Ayun po.
2: Sir Jerome, paano po natin matuturuan yung mga kabataan natin na maging emotionally honest sila, na hindi dapat sila matakot mag-open up sa kanila?

0: ang pamilya, o kahit na sa mga nakikita nilang parang motherly, fatherly, ate, kuya na figure sa paligid nila?
1: Isang way po para ano, kumbaga maturuan ng mga kabataan na maging emotionally honest ay turuan sila ng tinatawag na emotional vocabulary. So hindi lang yung sasabihin na okay, bad trip or kung ano man, instead turuan natin silang mag-recognize ng emotions. Maging ano, kumbaga sa bahay ay maging open pag sinabi na ninenervyos ako, disappointed ako, or na-overwhelmed ako. So kapag mas malinaw nilang naiintindihan yung kanilang emosyon, mas madali nila itong maipapahayag. So ayun po.
2: Ito naman po, ano, matanong ko lang po, Sir Jerome, may mga pagkakataon po ba na yung pagsasabi ng okay lang ay nakatutulong din, at kailan ba ito nagiging healthy coping mechanism?
1: So, may mga pagkakataon na yung salitang okay lang ay nagiging healthy coping mechanism kapag kumbaga meron ka namang ano, healthy support system, aware ka sa iyong limitations, aware ka sa mga hindi mo kayang gawin. So sa ganong paraan, pag sinabi mong okay lang, kumbaga alam mo yung boundaries mo. Kumbaga pwede siyang maging ano eh, parang driving force mo na pag sinabi mo sa sarili mo pagbising mo sa umaga, okay lang to, kaya ko to. So sa ganong paraan, positive yun. Pero pagka ano, sinabi lang natin sa salamin na okay lang ako, kaya ko to. Pero deep inside, marami na tayong kinikimkim. Marami na tayong mga bagay na hindi nasasabi sa ating mga kaibigan, sa ating kapamilya, doon siya nagiging unhealthy. So case-to-case basis po talaga siya.
2: Madagdag ko lang din po, Sir Jerome. Ano po ba yung mga matatawag na konkretong hakbang o steps upang mahikayat ang hindi lamang siguro mga kabataan, maging ang mga adults din natin, mga working adults, young adults, at kahit yung mga nasa middle age, at kahit yung mga senior citizens din natin, no? Upang nga sila po ay mahikayat na kahit paano ay maging bukas po sila pagdating sa kanilang mga emosyon.
1: Well, ang pinakakonkreto po na step is yung talagang mag-umpisahan natin sa bahay, no? Kasi pagka ano, naging practice natin ito sa bahay, hindi natin namamalayan na dadala natin ito sa community, sa society. And pag nakita ng ibang tao na ganito tayo sa bahay, open tayo, may open communication tayo sa bahay, ang mangyayari, may impluensyahan yung mga kaibigan, mga kamag-anak, no? So pag nakita nila ay ganito yung practice nila, so hanggang sa kumbaga lumawak na yung impluensya at matanggal na yung stigma. So ayun po.
2: Siguro ito na lamang po, no, bago natin bago po tayo magkaroon ng break, para naman maka-move forward na tayo dun sa ating discussion. Sir Jerome, paano po ba natin masisimulan ang mas makabuluhang kumustahan sa ating pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa ating kapwa?
1: So para maumpisahan yung ano, talagang kumusta ka. So kasi yung ang tanong na kumusta ka, hindi lang talaga siya greeting eh. So maaari itong maging pagkakataon para may taong makaramdam na hindi siya nag-iisa. At kung ikaw naman ang tinanong, tandaan mo, so hindi mo kailangang sabihin ng lahat agad-agad, pero hindi mo rin kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. So ayun po.
0: Okay. Sir Jerome, magkakaroon lang tayo ng break. Mga ka-warm heart, stay tuned lang. Sa pagbabalik po natin, dadakuin naman natin ang paksang toxic positivity in the workplace.
2: Magbabalik ang ating palatuntunan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin yan dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: At nagbabalik na ating programang Warm Heart. At tulad ng ating nabanggit kanina, ay dadako na tayo sa ating second topic na toxic positivity in the workplace. Kasama pa rin natin ang ating resource person na si Sir Romar Jerome Claveria. Isa po siyang psychologist at managing partner din po siya ng Alaya Psychological Services. So ano ang mga katanungan mo ka Warm Heart Drizel?
1: Kasi madalas natin naririnig yung sa trabaho yung linyang, kaya mo yan.
0: Oo.
1: So, kailan nagiging toxic positivity to? Sa halip na encouragement. So, yan po ang tatanoyin natin ngayon kay Sir Jerome. Sir Jerome, kailan po ito nagiging toxic sa halip na encouragement?
2: Magandang encouragement naman talaga yung makarinig ka ng kaya mo yan. Nagiging toxic lang ito kapag ginagamit ito para i-dismiss yung nararamdaman ng tao. Halimbawa, isang empleyado, nagsabi siya sa kanyang manager, pagod na talaga ako or pagod na ako, sir. So, yung manager ang sinabi niya, hindi, kaya mo yan, positive lang. So, hindi nito na-address yung tunay na problema. So, nagsabi na yung empleyado na napapagod siya. So, imbis na itanong, so anong nangyari? Ano yung naging rason kung bakit ka napagod? Na-dismiss na agad yung emosyon ng pagod. Bagkus, ang ginawa, sinabi agad, positive lang, kaya mo yan. So, yun po, nagiging toxic positivity po siya.
0: Mm-mm. Eto na nga po, no, Sir Jerome, para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating programang Warm Heart, ano po ba ang pagkakaiba ng genuine support at toxic positivity sa workplace?
2: Ayan. So, ang genuine support ay nagsisimula sa pakikinig. So, halimbawa, pwede nating sabihin or pwedeng sabihin ng manager sa example ko kanina, mukhang nahihirapan ka. So ano ba ang iyong concern? Ano bang maitutulong ko sa iyo? So ang toxic positivity naman, agad nagbibigay ng positivity nang hindi muna kinikilala yung struggle. So yun po yung main na pinagkaiba. Kung napansin niyo kanina, nagsabi yung empleyado, pagod na talaga ako. Ang sinabi lang ng manager, hindi, kaya mo yan. Positive lang. Yung genuine support, bago mo sabihin yung kaya mo yan, inaalam mo muna. So, mukhang nahihirapan ka. So, ano yung pwede kong maitulong sa'yo? So, sa ganong pagkakataon, genuine support po yun. Ayun po yung pinagkaiba.
1: Sir Jerome, eto, dagdag ko lang doon sa tinanong po ni Ms. Steph. Di ba po usually yung mga boss, mga superior natin, they always say na, kaya mo yan, suportado kita. Pero, kailan po nagkakaroon ng limitation o yung ginagawa na lang itong sinasabi lang, kaya mo yan, you're doing good job. Kaya, thank you sa ginawa mo, thank you sa pag-help mo. Pero, hindi na siya nagiging encouragement, kumbaga nagiging pressure na siya sa empleyado.
2: Ayun. So, talagang minsan nakadepende talaga sa sitwasyon kung nakakatulong ba talaga yung paulit-ulit na pagsabi ng kaya mo yan. So, kung may kasamang suporta, oo, nakakatulong ito. Pero kung salita lang ito pero wala naman talagang tulong, maaari lang itong makadagdag sa pressure. So, parang sinasabing kapag hindi mo kinaya, kasalanan mo. So, sa ganong pagkakataon, toxic positivity po yun.
0: Mm-mm. Ayun po. Ito naman po, Sir Jerome, kasi kanina napag-uusapan natin yung safe space. So, ano po ang short-term and long-term effects ng kawalan ng ligtas na espasyo o safe space para, kumbaga, kahit yung mga leaders natin ay i-open or i-admit na meron ng, kumbaga, mental health-related concerns among his or her subordinates dahil dun sa pressure na nararamdaman nila.
2: Yun. So, sa epekto ng walang safe space, so syempre, sa una, unti-unting napapagod yung tao. Sunod na dyan, nawawala na yung kanyang psychological safety. So, iba yun sa physical safety. Yung physical safety, yun ay kumbaga ligtas yung opisina, kumbaga walang masamang loob, walang violence. Pero yung psychological safety, yung sa loob mo, sa iyong isipan, nawawala na yung psychological safety. So, nadadagdagan na yung pressure na nararamdaman ng isang empleyado. At Kapag natatakot magsalita ang empleyado, mas tumataas ang risk ng stress, ng burnout at pagbaba ng motivation. At yan ay pag nagpatuloy, sabi ko nga kanina, pwede siyang mag-worsen. So pwede siyang mag-lead sa mental health concerns or sa mental disorder. Ayun po.
1: Sir, you know, sa kultura ng mga Pilipino kasi, 'di ba? Alam natin na masayahin tayo, na sige, absorb na lang natin yung sinabi ni boss na kaya ko 'to eh, gagawin ko 'to. Pero kailan po nagiging sanhi na 'to ng pagod, burnout o kaya to the extent na yung taong 'yun, ayoko na, quit na lang ako.
2: Ayun. So, tama po kayo. Bilang Pilipino, ipinagmamalaki natin ang pagiging matatag. Pero minsan, napagkakamala nating resilience ang pagtitiis. So, magkaiba po kasi yung dalawa. Ang resilience ay marunong humingi ng tulong kapag kailangan. Ang pagtitiis ng walang pahinga ay maaari kasing mauwi sa burnout. So, pag resilient tayo, hindi ibig sabihin, kaya natin ang lahat. Alam natin yung limitasyon natin, marunong tayong humingi ng tulong kung kinakailangan. Ayun po.
0: Mm-mm-mm. And speaking of burnout po, bago ko itanong yung tungkol sa quiet quitting, ay ano po yung mga palatandaan no, ng burnout na natatakpan na lang po ng, kasi kanina napag-usapan na natin yung kultura ng okay lang ako.
1: Mm-mm.
0: So, yun nga, mga palatandaan ng burnout na natatakpan ng okay lang facade.
2: Ayun. So, ang signs po ng burnout ay hindi lamang pagod. Kasama rito ang laging pagod pa rin kahit na walang trabaho sa weekend. For example, nawawala ng motivation. Andyan din yung irritable. Madalas ding magkamali sa trabaho kahit na, for example, matagal niya na yung ginagawa yung trabaho na yun. Hindi na rin niya nakikita yung satisfaction sa trabaho. At kung minsan, nakakaramdam siya na siya ay emotionally detached kahit na matagal na niyang kasama yung kanyang mga kaopisina. And isa pang sign ng burnout is madalas pong magkasakit. Kasi connected po yung ating physical health at saka mental health. Ayun po.
1: Sir, paano po nagiging nakaka-apekto sa productivity ng isang manggagawa or isang sa mga trabahador, like empleyado po, yung pag nabu-burnout na sila, pag feeling nila hindi na-appreciate nung mga ng boss nila yung ginagawa nila, like parang lahat na lang mali, lahat na lang sa tingin ng boss nila is mali yung ginagawa nila, na parang parang sa isang empleyado, ginagawa ko na yung best ko, pero bakit parang kulang pa rin? Paano po siya nakaka-apekto mentally sa isang tao po?
2: Well, mentally, kapag burnout ang empleyado, hindi lang siya yung naaapektuhan. Bumababa din yung kalidad ng kanyang trabaho, mas marami yung errors na nagagawa niya, mas mataas yung absenteeism, no? So madalas siya ay hindi pumapasok. Mas mataas din yung turnover. When you say turnover, ay di yung resignation. Kaya ang pag-aalaga po talaga ng mental health ay investment din para sa isang organisasyon or isang kumpanya. Ayun po.
0: Mm-hmm. Ang matanong ko lamang po, Sir Jerome, in regards po dun sa mga previous questions, ay kailan ba, tama ba na gawin yung tinatawag na quiet quitting? Kasi yun yung ginagawa na nung iba kapag ka talagang pagod na sila, parang fed up na sila no, doon sa mga nangyayari sa kanila sa opisina.
2: Ayun. So, hindi po maiiwasan na yung ilan sa mga tulad ng nabanggit, yung mga empleyado ay nagka-quiet quitting. Pero mas maganda pa rin po talaga na kumbaga maiparating natin or magkameron tayo ng open communication yung empleyado at saka yung management tungkol dito. No, so para yun po yung mas magandang solusyon. At the end of the day, ito po ay ano, two-way process. Kailangan po ay sa yung empleyado mismo meron siyang gawin sa kanyang sarili para i-improve yung kanyang sarili. Pero kahit na gaano po yung effort ng empleyado, kailangan po may manggaling din na effort sa kumpanya at organization para maramdaman yung care ng company na nag-i-invest sila sa mental health ng isang empleyado. Ayun po.
1: Sir, bilang siguro ito para po sa mga employers, paano po nila pwedeng mahikayat yung mga empleyado nila na maging honest, maging open, kung ano yung problema nila sa work or ano yung mga struggles nila na hindi nila na-feel na na-pressure sila, na ma-judge sila. Na kumbaga, etong conversation na to would be between us and this is a safe space para sabihin mo lahat. At ano kaya yung pwedeng panimula na ngayon. Statement or something para ma-open po yun.
2: So, siguro ang first step, hindi po sapat ang sabihin na open door policy tayo or open communication tayo. Kailangan makita ng empleyado na ligtas magsabi ng problema nang walang takot na mapahiya or maparusahan. Kailangan ma-ensure ng company rin yung privacy at saka confidentiality. No, so ano man yung sabihin ng empleyado kasi syempre sa workplace ayaw naman natin na ano kumbaga nagbitaw ka ng statement, nagbitaw ka ng opinion tapos pag-uusapan siya ng buong opisina. So kapag nagawa yun ng kumpanya, doon nagsisimula yung tinatawag na sinasabi ko kanina na psychological safety. Mararamdaman yun ng empleyado. Ayun po.
0: Siguro follow up na lang po doon no. Sir Jerome, ano po yung mahalagang papel ng ating mga leaders, ng ating managers sa pagbuo po ng isang supportive work environment?
2: Ayun. So, malaki po yung papel ng mga leaders sa pagbibigay ng supportive work environment kasi nasa kanila yung kumbaga management power. Ano po? So, kinakailangan talaga na sila ay magbigay ng investment sa mental health ng kanilang mga empleyado. Kasi in the long run, sa kanilang kumpanya, magiging additional cost din po yun eh. Kumbaga, business side. No? So, kumbaga, magiging additional cost din po yun kapag laging nagre-resign or laging merong mental health concern ang kanilang mga empleyado. So, mas maganda pong magtrabaho or kumbaga mag-work sa isang company na ano kumbaga nare-recognize ng employer yung mental health ng kanyang mga empleyado. Ayun po.
1: Siguro po pwede nyo po bang sabihin sa amin, Sir Jerome, ano yung mga healthy alternatives para naman kahit papano, kahit nasabihin na natin burnout yung tao, paano maa-adapt or paano makakapag-adjust sa toxic positivity na nakukuha niya lagi sa kanyang managers. Tapos, ano po yung mga pwedeng support na pwede nating ipakita sa taong nagkakaroon ng ganito po? O nakakaranas ng ganito?
2: Apo. So, within the company po, maganda po na ano, kumbaga, kung magiging open ang mga companies na magkameron ng company psychologists na kumbaga mag-mental health check-in sa kanilang mga empleyado. Aside from that, yung from time to time, nararamdaman ng empleyado na siya ay nare-recognize, na siya ay vina-value, magkameron ng mga ganong programa or magkameron din po ng team building no activities para ano, kumbaga maramdaman yung ng empleyado yung care na hindi ka lang tinitingnan ng employer bilang isang empleyado. Tinitingnan kanya bilang tao na meron siyang kumbaga pakialam sa kapakanan mo. So ayun po. Doon po nagsisimula yung psychological safety na sinasabi ko.
0: Matanong ko lamang po, Sir Jerome, yung pagkakaroon po ba ng tinatawag na always positive na mindset ay ito po ba yung ginagawang hakbang ng ilang empleyado para makaiwas dun sa tunay nilang problema? At ano po kaya yung mga factors behind this po?
2: Ayun. So, madalas nga po yung mga empleyado, ginagawa nila itong always positive mindset. So, ang kaso po, kapag puro positivity lang, minsan hindi na naaayos yung totoong problema. So, halimbawa, hindi kulang sa positive thinking ang empleyado, kulang siya sa sapat na tao sa team o sobra yung workload. So hindi positivity ang solusyon doon. Kailangan po ng improvement sa system kasi kahit na gaano ka positive yung empleyado, kung kulang naman yung manpower, kung sobra man ng sobra naman yung workload, so hindi siya masusolusyunan ng positivity lang. Ayun po.
0: Ah, maidagdag ko lamang po kasi ngayon nagbabago na yung mga setup kasi natin, 'di ba, sa workplace. May ilan mga naka-work from home setup, yung iba hybrid, yung iba naka-compress 4-day work week, no. So ano po yung nakikita niyo po, Sir Jerome, na pagbabago ng dynamics ng toxic positivity pagdating naman po sa remote or hybrid work setup?
2: Ayun. So, ang nakikita ko po dyan, siguro, yung ibang, kumbaga, employers, since ano, nasa bahay or work from home yung kanilang mga empleyado, kumbaga, ano, hindi nila nakikita yung actual, merong limitasyon sa, kumbaga, pagkakita sa actual na situation kung paano ba binabalanse ng isang empleyado yung trabaho. Tapos syempre, hindi natin magpagkakailan na meron silang mga iba pang responsibilidad. So yun yung isa sa mga nakikita kong major changes. Unlike pagka dito sa ano, sa face-to-face setup sa opisina, so may kanya-kanyang cubicle usually sa kumpanya, tapos pwedeng mag-supervise, pwedeng pumunta ng mabilisan face-to-face ang isang manager. Ayun po.
0: Isa pa pong tanong, Sir Jerome, paano po ba makikilala o may ma-identify ng isang empleyado yung kanyang personal limits at paano po kaya yung mga pwede, yung mga maaari pong gawing approaches sa tamang paghingi ng tulong kung hindi man po sa kanilang managers o sa kanilang mga boss, maging sa kanilang mga workmates? Kasi minsan po, no, syempre iba-iba yung pananaw ng ng workmates, no, pagdating sa saluhan po ng trabaho. Yung iba parang kaya mo na yan. Yun, parang napapakaya mo na yan yung iba. Paano po kaya yung ganun, Sir Jerome?
2: Ayun. So, una, dun sa una nyo pong tanong, yung sa pag-recognize ng limitations. So, pag nakikita natin na madalas na tayong magkamali, kumbaga hirap na tayong mag-focus, no? So, minsan nadadala na natin yung trabaho sa bahay, tapos nakaka-apekto na sa relasyon natin sa ating pamilya, for example, dapat ay ano, maging honest po tayo sa ating sarili at sabihin natin na merong limitasyon dapat. Meron dapat, kumbaga, dapat mag-set tayo ng limit. Tungkol naman po dun sa ano, kumbaga, paano tayo mas makakapag, ano, kumbaga, makakapag-share sa ating mga workmates. So, uumpisahan pa rin po talaga natin sa ano, sa open communication, ano, so kailangan talaga ay ano, magkameron tayo ng ano, outside work, magkameron tayo ng group sessions, no, so kung saan mas mapapag-usapan ito ng kumbaga maayos, na hindi muna trabaho yung pag-uusapan, kasi pagka naunawaan natin sa ganoong level, pagbalik sa trabaho, mas mag-iiba yung approach ng empleyado sa bawat isa. Ayun po.
1: Sir Jerome, na sabi niyo po kanina yung open communication. Bilang empleyado po, kunyari may saloobin po akong gustong iparating sa nakakatasa sa akin, say for example, boss ko, superior ko. Paano po yung best way na maipapayo po ninyo to approach them without them getting mad at you or getting too personal sa inyo, para lang po ma-feel mo na, okay, this team, etong boss ko will support me at alam kong ma-appreciate niya yung gagawin ko at hindi siya magiging toxic positivity workplace lang, kundi positive workplace talaga siya.
2: Ayun. So maganda po siyang katanungan. So syempre po, sa isang organization, meron naman tayong organizational structure. So mahirap naman po na isang empleyado pupunta agad tayo doon sa top management para sabihin yung agad yung ating hinaing. Syempre, magiging iba agad yung impression. So nakadepende po yan sa kumpanya. Kailangan ay sumunod po sila sa proseso, o kung sino muna yung focal person na pwedeng pagsabihan. Pwede, sa ibang kumpanya po kasi pwedeng in writing, in email, or pwedeng sa ibang kumpanya magseset talaga sila ng ano, mental health check-in, kung saan kakamustahin nila yung empleyado. So dapat po talaga two-way process ito para hindi mahirapan yung empleyado sa pag-open up sa mga managers. Kailangan mag-take ng initiative din po yung part ng managers ng management na magkameron sila ng mental health check-in once in a while. Tapos, yun talaga, dun yung tamang kumbaga lugar para pag-usapan yung mga ganong concerns. Ayun po.
0: Mm-hmm. Sir Jerome, sa inyo po nga obserbasyon at base na rin po siguro no, sa mga nahawakan niyo po na maaaring cases o yung mga experiences po ng inyong clients, paano po ba naapektuhan no, in the long run ng toxic positivity ang workplace relationships, halimbawa na lang po sa pagitan ng empleyado at ng mismong management ng company?
2: So yun, ang main talaga po na kumbaga nagiging effect nito is yung high turnover rate. No? So yung high turnover rate, ibig sabihin, palaging nagre-resign yung mga empleyado, which is hindi maganda yung epekto sa part ng empleyado kasi mahirap din naman na mag-a-apply. Kumbaga additional cost din yun. Sa part ng company, ganun din. Mahirap din naman na mag-hire na mag-hire. So yun po yung isa sa mga main effects ng pagka hindi nagkakaintindihan yung employer at saka yung employee. Ayun po.
0: Mm-mm. Siguro ito na lamang po no bago po namin kayo pakawalan at bago din po namin na ibigay no ang kasi syempre para maipalaganap din natin yung mga services na ino-offer ng Alaya Psychological Services. So ito po muna no Sir Jerome, ano po ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng programang Warm Heart, particular po doon sa mga topics natin for today, yung kumustahan at yung toxic positivity in the workplace. Go ahead po, Sir Jerome.
2: Sige po. So, ang aking final message sa mga viewers, tagapakinig, ang pagiging resilient ay hindi ibig sabihin hindi ka napapagod. Hindi ibig sabihin hindi ka din umiiyak. So, ang tunay na resilience ay ang kakayahang bubangon habang kinikilala ang sariling limitations. At syempre, marunong pa rin tayo dapat humingi ng tulong kapag kinakailangan. So, at gusto ko rin iwan ang isa pang simpleng paalala. Hindi kalaban ang pagiging matatag ang pagiging vulnerable. Sa katunayan, pinapakita ng maraming psychological research na ang mga taong marunong kilalanin at ipahayag ang kanilang nararamdaman, humingi ng suporta at mag-adapt sa hamon ng buhay ay mas may magandang mental health at mas matibay ang kakayahang makabangon sa mga pagsubok. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagtatago ng emosyon. So tatandaan po natin yun. Kundi ang pagharap dito ng may tapang, pag-unawa at tamang suporta. So yun lamang po. Maraming salamat.
0: Mm-mm. At syempre, Sir Jerome, saan po ba nila kayo matatagpuan ng ating mga listeners and viewers dito sa Warm Heart para if ever man na kailangan po nila ng inyong services, ay agad po nila kayong mapuntahan. Go ahead po, Sir Jerome.
2: Sige po. Ang Alaya Psychological Services ay located sa Kumindang Ibaba, Batangas City. So, third floor po kami ng Hilltop Central. Nag-o-offer po kami ng psychotherapy, counseling, assessment, at marami pang ibang kumbaga mental health services kagaya ng team building, research validation. So, anything po na tungkol sa kalusugang pangkaisipan o yung lusog isip natin ay kinikater po ng Alaya Psychological Services. So thank you po Radyo Pilipinas, World Service at Warm Hearts sa inyong kumbaga imbitasyon at pagkakataong ito. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po Sir Jerome at God bless po, happy weekend po and sana ma-invite po ulit namin kayo ulit sa susunod na aming mga episodes.
2: Apo, maraming salamat po.
1: Thank you po.
0: At ating nakasama sa edisyong ito ng ating programa si Ginoong Romar Jerome Claveria, isa po siyang psychologist at managing partner mula sa Alaya Psychological Services.
1: At ka-Warm Heart Staff, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama dito sa studio ngayong araw na ito.
0: Siyempre, maraming salamat sa ating mga nakaagapay sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison, at John Paul Lumuntad. Salamat din siyempre sa ating resource person for today mula sa Alaya Psychological Services na si Sir Romar Jerome Claveria.
1: At dito na po nagtatapos ang ating palatutunan sa araw na ito. Kami pa rin po ang iyong mga lingkod, Drizzle Naniong.
0: At Steph Vicente. At ito ang Warm Heart.

0: dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
0: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
1: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Naku! Umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
6: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
5: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
6: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
5: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
7: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong. Mababasa na naman ako pag-uwi.
8: Hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
8: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
8: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
2: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
8: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
3: impormasyon. GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
10: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tibig yung diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
15: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Ayan, welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kaming napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM, pati na rin sa Facebook live stream ng Radio Magazine at ng The Capital FM at ng NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado ng Communications and Promotions Section.
17: Hello Sir Lowell at hello po sa ating mga kaaklat tambayan ngayong hapon. Nakatutukman kayo sa Radio Magazine, The Capital FM o kaya naman via Facebook live stream. Pagbati po ng isang maganda at maulang hapon sa ating mga kaaklat tambayan. Isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines at ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab Barroso, makikitambay po ngayong hapon sa Read Pinoy.
15: Nabanggit mo Gab na yung mga pagulan-ulan na yan itong mga nakarang araw at kasabay nito eh itong ating mga sunod-sunod din na mga ganap sa ating book publishing industry. Ang may init at kaabang-abang na announcements at mga exciting opportunities para sa ating mga publishing and creative stakeholders, maya-maya lamang po sa ating Aklat Alert. Samantala, sa ating Creator Spotlight ay kasama natin live mamaya sa ang ating guest creator, ang Cebuana comic creator na si Lily Catano or si Miss Olive Coat. Pero bago yun ay narito muna ang mahalagang paanyay at kanap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
10: Aklat Alert!
15: Tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap ng nominasyon para sa 44th National Book Awards. Sa pangunguna ng National Book Development Board at ng Filipino Critics Circle, kinikilala ng National Book Awards ang mga pinakamahuhusay na akdang Pinoy sa iba't ibang dibisyon at kategorya. Maaari nyo na pong inominate ang mga aklat na inilimbag sa Pilipinas noong 2025 ng mga Philippine publisher at mga individual na rehistrado sa NBDB. Para sa literary division, maaari nga isumite ang inyong mga nominasyon para sa mga genre gaya ng fiction, non-fiction prose, anthology, drama and film, literary criticism and cultural studies, literary history, media studies, poetry, graphic novels and comics, and translation. Ngayong taon, kasama na ang Young Adult or YA sa mga kategorya sa literary division. Para naman sa non-literary division, nariyan ang art, professions, social sciences, history, journalism, humor, sports, lifestyle and business, food, science, spirituality and theology, at philosophy. Mayroon na rin pong division or division para sa mga akdang Ilocano naman na nasa kahit anong genre na nailimbag sa mga taong 2023 to 2025. Bukas din ang kategorya para naman sa best book design. Para po sa karagdagang impormasyon tungkol sa nomination and submission, i-download ang NBA guidelines sa matatagpuan sa link sa ating Facebook page ng NBDB. Isumite ang inyong mga entries on or before August 31. At para sa iba pang katanungan, ay mag-email sa awards@books.gov.ph.
17: Ayan, Sir Lowell, meron pa sila until end of the month, yes, no, para mag-submit ng kanilang nomination. Samantala, isang buwan na lamang po bago ang pinaka-aabangang Manila International Book Fair 2026 sa September 9 to 13 na gaganapin sa SMX Convention Center sa Pasay City. Samantalahin na po natin ang pagkakataon para mag-book haul, suportahan ng ating Pinoy creatives at dumalo sa kaliwat ka ng book events gaya ng book launches, panel discussions, workshops at marami pang iba. Abangan din ang NBDB Collective Stand kung saan itatampok ang mga mapipiling authors, self-published authors at indie publishers. Maaari na pong bumili ng tickets online sa smtickets.com. Katuwang po ang National Book Development Board sa mga inisyutibong nagsusulong sa mga akdang Pilipino at sa ating local creative and publishing industry. Ang bilis ng panahon, Sir Lowell, yes, mag-MIBF so... na ulit. Hindi ko pa nabubuksan yung ilan sa mga binili kong libro last year sa MIBF.
15: Ako buti nabasa ko na yung aking nabili last year sa MIBF. And take note natin, no? Abangan din po nila itong mga mapipili nating mga exhibitor or para sa ating NBDB Collective Stand. Ilalabas na po namin yan soon. Samantala, dalawang araw na lang, deadline na ng submission para sa Local Translation Subsidy Program o Local TSP. Bukas ang aplikasyon hanggang August 14 para sa mga kwalipikado at NBDB registered na publisher o self-published authors na nagnanais na isalin ang mga akdang kanilang isinulat sa iba't ibang wikang Filipino tungo sa ibang lingwahe. Ito na ang pagkakataong ito na or pagkakataon ninyong samantalahin ang inisyatibong ito na binibigyan o kung saan binibigyan ng NBDB ng suportang pinansyal ang mga kwalipikadong publishers at self-published authors para sa pagsasalin nga ng kanilang mga gawa. Layunin ng Translation Subsidy Program na higit pang maitampok at maipakilala ang mga kwento, kultura at pananaw ng mga Pilipino sa mas malawak na hanay ng mga mambabasa. Kasabay nito ay ang pagpapatibay ng papel ng pagsasalin o translation bilang tulay sa pagitan ng iba't ibang wika at kultura. Sa ilalim ng Local TSP, maaaring makatanggap ng subsidiya mga kwalipikadong project sa pagsasalin upang makatulong sa paglalathala at distribusyon ng mga akda. Dadaan ang mga kalahok sa masusing pagkilatis at pipiliin ang mga gagawaran ng grant. Batay po yan sa kahalagahan ng akda sa panitikan at kultura. Iko-consider din po ang pagiging praktikal ng plano para naman sa produksyon at promotion nito. Again, bukas ang application hanggang August 14 or 2 days na lang mula sa araw na ito. Makikita po sa aming social media accounts sa @NBDB Philippines ang mga detalye upang mag-apply.
17: At speaking of grant applications, no, Sir Lowell, limang organisasyon naman ang mapipiling benepisyaryo ng 150,000 funding mula sa Readership Development Grant ng NBDB. Bukas po ito sa mga civil society organization and small-scale organizations na kasapi ng National Alliance of Reading Advocates ng NBDB o NARA. Inaanyayahan ang mga organisasyong nagsasagawa ng readership development projects na nagalayong palaguin ang culture of reading sa Pilipinas na magsumite ng aplikasyon. Kasama po sa mga proyektong ito ang reading programs and book clubs, mga engaging content for youth and beginner readers, free or subsidized books para sa underserved communities, at storytelling workshops and read-along sessions. Extended po ang deadline ng Readership Development Grant applications hanggang August 21. Para po sa proseso at requirements, mangyaring bisitahin ang aming social media accounts o kaya naman ay bisitahin ang bit.ly/NBDBRDG. So samantalahin po natin habang extended yung deadline for applications, Sir Lowell.
15: Ayan, at sabi nga sa... Sabi nga ng mga Gen Z ngayon, yuhu, dito ang tingin, Pinoy readers and book enthusiasts. Dahil iniimbitahan kayo ng National Bookstore at Comic-Con Inc. sa Philippine Readers and Writers Festival 2026. So good na ngayong Biyernes hanggang Linggo, August 14 to 16 po yan sa NBS Building, Araneta Center, Cubao. Samut-saring libro na nasa iba't ibang genre ang naghihintay na inyong madiscover. Pagkakataon rin ito upang makasalamuha or ma-meet ang inyong mga paboritong writers and artists at dumalo sa mahigit 40 events na gaganapin sa tungkol sa comics illustration and graphic storytelling, fantasy, sci-fi, horror, fiction, romance, and global bestsellers, children's books and young readers, business, inspiration, and self-improvement, Filipino culture, cuisine, and history, at mga community creator and special events. Makita-kita po tayo dyan sa the Filipino Readers and Writers Festival 2026. At ilan lamang po yan sa mga mahalagang ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy!
18: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service,
18: and Radyo Magazine,
22: 1278 AM.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
25: Ano ba?
24: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
26: mano po nino, mano po nino.
24: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
23: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: This is a public service announcement.
27: Discipline is the key.
28: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
29: Kilatisin ang sarili.
28: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
29: Importante rin na ating laging isipin.
28: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
29: Isang mahalagang paalala
28: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
19: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas
19: Radyo
18: Magazine,
22: 1278 AM.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring. Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisa Kilutugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
3: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog pa rin ang National Book Development Board. Kayo po'y nakatutok pa rin sa Radio Magazine 1278 kHz AM, pati na rin sa The Capital FM, o kaya naman sa aming Facebook live stream sa Radio Magazine 1278 kHz AM Facebook page, pati na rin sa NBDB Philippines.
4: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
3: Ang ating special guest ngayong hapon ay mula pa sa Cebu City. Kagagaling walang damgam.
4: Sakto.
3: Last week.
4: Kaka-uwi ko lang.
3: Siya ay creator ng webtoons Honbarian and Orchard House. Mga gaslamp era fantasy comics na naunang maipublish sa webtoon platform noong 2021. Pero bago ito, isa siyang full-time interior designer. Interesting, Gab, no? Bago siya maging full-time comics creator noong 2023.
4: Siya rin ang kauna-unahang Filipino and Southeast Asian creator na naimbitahan ng Swiss luxury watchmaking brand na Jaeger LeCoultre sa kanilang Made of Makers program na kumikilala sa mga artists mula sa iba't ibang field of arts. Ibinabahagi niya sa kanyang mga kwento ang human condition na raw and universal na relatable para sa mga mambabasa sa iba't ibang panig ng mundo. Siya rin ang presidente ng Visayan Webcomic Artists Community, isang grupo ng Visayan creators mula sa Cebu at Mindanao. Nakatutok po ngayon ang Creator Spotlight kay Lily Catan, o mas kilala bilang si Olive Coat. Ayan. Hi, Ma'am Lily. Good afternoon po.
5: Hello. Good afternoon po.
4: Maraming salamat po, Ma'am Lily.
5: Thank you for having me here.
3: Yes po. Baka may gusto po kayong batiin, Ma'am Lily, dyan sa Cebu, ang inyong mga kasama sa community po, especially.
5: Yes. I would like to say hello to all my friends, especially from VWAC, the Visayan Webcomic Artists Community, who I didn't know that NBDB had posted the reel about, you know, this radio until they sent it to me, and I said, okay, so this is how I find out. They're very supportive. I think a lot of them are watching right now, so hello guys, and also my family as well.
3: Ayan, maraming salamat po, Ma'am Lily, Miss Lily, no? Miss Lily, kwentuhan niyo po kami kung paano po nagsimula yung hilig niyo una sa reading, pangalawa sa storytelling, at saka pangatlo sa illustrating naman po. Ano po, sino po yung mga unang influence niyo pagdating dito sa tatlong bagay na ito?
5: I think it started very, very early. Probably elementary days, but I think same as a lot of people who, you know,

0: careful, sir. Hindi pa memorized eh. I don't wanna, you wanna be correct first.
1: No, no. You have to bigay na. Kailangan bigay na. Ganun pa ngayon pa lang.
0: So yun ang sa palagay ko, I think nagkaroon ng mataas na premium sa maging correct, which is good, no? Don't get me wrong. Pero sana not at the expense of bigay.
1: So sana may nakita kayong semblance ng tama naman, kahit incorrect, purihin nyo pa rin yun.
2: Bigay na palpak kaysa ingat na tumpak. Minsan, sa takot nating magkamali, sobrang dami ng ating ginugugol na panahon upang maging handa. Hanggang hindi na natin namamalayan na napag-iwanan na pala tayo ng panahon.
1: Oo. Ang sa akin naman, sana sabay. At kung hindi man sabay, kung may unahin ka, yung bigay, do not lose it. So yung mga naghahanda ng ganyan na bago magbigay, tulad ng ginagawa nga sa teatro, talagang bigay na kami. Gusto nga namin, naka-costume na kahit wala pang costume. Temporary costume. Kung may high heels kami eventually, gusto namin may takong na yung aming rehearsal shoes. So ganun, the point is kailangan masanay to be comfortable. Talagang masanay maging bigay. So yun ang medyo pwedeng matutuhan ng edukasyon sa theater, no? Huwag mawala yung pagkabigay.
2: Sa kanyang opinyon, bakit maaaring mawala ng interes ang mga kabataan sa pag-aaral ng wikang Pilipino habang sila'y nagkakaedad?
1: Pag-usapan namin sa kaguran ng Filipino yung intention namin or yung objective namin sa aming program dati, no? And I was part of that. Sabi namin, mabisa, sangkot, at saka pukaw. Medyo bago yung pukaw. Pukaw is like engaged, like siguro ang English ng pukaw ay captivated. So kung trabaho namin mga guro ay huwag mawala yung captivation, yung pagiging captivated ng mga bata sa subject namin, siguro mas malaking paglilingkod din sa mga bata because we cannot teach everything in high school. So what we are actually teaching is this whole being captivated with the language or with the subject we're teaching para pag-graduate niya sa amin, yun talaga ang maghahatid sa kanya, magiging fuel niya para magpatuloy pa hanggang umabot siya ng lampas sa amin. Kaysa magturo lang kami ng mga tinuturo namin. Yes, tama yon. Ingatan natin yung kanilang pagiging pukaw, yung pagiging captivated. Pag na-turn off yan, hindi na pwede. So in the same way, yan siguro, no? Huwag natin silang i-alienate, huwag natin ipakitang mahirap, huwag natin ipakitang it will take a lot for you to get here. Just this for your own good, for your own identity. Let's do it. Let's do this. So kung lilipat naman ako sa Filipino, ayun na nga, I think the only way, anong saan na bago yung Filipino? Nung panahon natin siguro, mga nandito, meron tayong English campaign para masanay mag-English. Ngayon kailangan mag-Filipino campaign. Kasi while on TV, puro Tagalog, radyo Tagalog ngayon dahil social media, dahil sa cable at lahat na English na nakapalibot sa kanila. So we need to do Filipino. And it's so hard to teach Filipino in an English-speaking country. Or not just Filipino, pati native tongue mo, kung ano man ang probinsya mo. Ako, taga-Tarlac ako, nagkakapangbangan ako, nag-Ilocano ako. How can you even cultivate that? I guess ang naisip namin gawin is to be actual models and of speaking it, tapos nakakabilib ka pang tao. Ibig sabihin, maging mahusay kami sa lahat ng panglarangan, banda man yan, o theater man yan, o tapos kung matalino ka man, o athlete ka man, tapos, nagtatagalog. Tignan yung si Alex Ayala ngayon. Every time nagtatagalog siya, everyone just wants to speak Filipino. Yung sa mga reels ko, yung bisan pagtatagalog, ang sarap ng Tagalog, namimiss ko na yan. Namimiss mo na. So I think kung dumami lang yung mga yan na mahusay na tao muna, tapos nagtatagalog, nag-Filipino, palagi ko, yun ang tulay natin para puntahan pa rin yung pag-Filipino. Kapag ang husay mo na at nakakabilib ka na, so kung ano man larangan, kahit konti lang makahusayan, ihahatid na yung mga tao niya na tumingin sa iba pang aspeto ng pagkatao mo, which is nagtatagalog. At yun, mas may pag-asa yata ang wikang Filipino kapag ganoon.
2: Paano bubuo ang mga guro ng ligtas na silid-aralan kung saan malaya ang mga mag-aaral na magkamali, mag-isip, at matuto ng walang takot?
1: Kung ang premium mo ay pukaw at makaptivate sila, hindi ka masyado nagpupulis sa mga ilang pagkakamali. Hindi ka masyado naghihigpit sa mga out-of-the-box thinking. Yung mga pag-iisip, mas gusto mong alalayan sila.

0: meron akong, pwede ko bang banggitin, meron akong estudyante. At marami naman sila. Si Dr. Ralph Fonte, na meron ng publication, na talagang advocate ng Filipino, at doktor siya, sinasali niya yung mga salitang technical sa Filipino. Gusto niyang patunayan na hindi yung sinasabi niyo hindi may sasalin sa Filipino. Kaya ko isalin niya, nagsasayita siya. Tagalog na Tagalog. Parang kumbaga, nalampasan na. At ang sabi niya, dahil kay Sir Ron yan, o yung mga guro niya sa Filipino, eh ano bang ginawa ko nung high school lang? Sa palagay ko, nung naghiwalay kami, naiwan yung pukaw. Yun yung umaandar pa rin. Kaya tayo mga guro, kaysa magdulot tayo ng mga konsepto, magdulot din tayo ng mga ganong gasolina o ganong baterya para kahit wala na tayo, yun ang magbibigay sa kanila ng lakas at kapangyarihan para anumang tahakin nilang landas, talagang magliliwanag sila. Pukaw is the way. Yun ang ingatan mo. Natuto? Okay, bumait? Pero yung pukaw? Iba yun. Parang pati ikaw, hindi malalam saan aabot ito. So yun sana ang proyekto ng mga guro para maging matagumpay, mag-invest sa pagiging pukaw o pagiging captivated ng bata. Kung nawala man yun o tumamblay, balik mo ulit. Isang taon naman kayo magkasama. Basta bago kayo mag-iwalay, pukaw na pukaw siya. Gustong-gusto niya ng Filipino, gustong-gusto niya ng science, gustong-gusto niya ng biology, gustong-gusto niya ng physics, gustong-gusto niya ng algebraic equation, gustong-gusto niya ng Christian living, gustong-gusto niya kung ano man, lahat niyang yan. Gustong-gusto niya basketball, kung ano man. So, pukaw is the key, I think.
1: Ang teatro ay maaaring isang epektibong estilo sa pagtuturo. Ano ang pwedeng maituro ng teatro na maaaring hindi na ituturo sa tradisyonal na paaralan?
0: Nasabi ko na isang halimbawa, kami sa simula pa lang, bigay na bigay na. Hindi kami naghihintay maging tumpak muna bago magbigay na bigay. Nauna na yung bigay na bigay, humahabol na lang yung tumpak. At yun siguro ang premium na pwedeng matutuhan ng mga guro o mga paaralan, no? Ang premium ay yung generosity, yung passion. Huwag mawala. Isa pa siguro, dahil lang theater, siguro marami namang larangan sa theater. Napakalaking lesson ng theater sa collaboration. Harmonizing different artists or different collaborators. Harmonize, ha? Hindi uniform. Iba-iba, pero nag-harmonize, nag-blend. So may ganoong pagkilala, sabi nga nila, ang pumapasok sa mga theater group ay yung mga taong iba-iba, yung wala na mapuntahang mga organization at mga club, pupunta sila sa theater group kasi nga iba-iba sila. But somehow, theater is a great harmonizer. So, pwede rin natin matutuhan yun. We don't need to be too uniform and we can respect individualities, idiosyncrasies, uniquenesses. Tapos pwede pa rin maging magandang gawa. Pangatlo, if you... For example, acting, actors actually are trying to learn how to play their roles well. Eh, lahat naman tayo may role. Role mo maging anak, maging nanay, maging tatay, maging kapatid. All these roles, don't you wonder how to play them well? So maybe there's something to learn about an acting workshop wherein you're trying to learn how to portray your role fully, genuinely. Eh, hindi lang yan applicable sa role mo sa stage, sa role mo sa iba pa kung matutuhan mo. Directing, ikaw yung tagukumpas ng lahat ng iba-ibang yon. Magkaroon ka ng vision at ikaw magkakapitan. Ang dami talaga. Kumbaga para kang yumakap sa buong mundo at buong buhay na maliit lang kasi theater. At pag natutuhan mo yun, parang alam mo na pag humarap ka sa mas malaking mundo at mas malaking buhay.
1: Para sa mga mag-aaral na naniniwalang walang maiaambag ang sining, panitikan at wikang Pilipino sa tunay na buhay, paano mabubuksan ang kanilang isip sa halaga ng mga ito?
0: Huwag kang mag-aala. Totoo naman yun. Parang pati mga anak ko eh. Ano bang use niyan sa real world? I think when they say real world kasi, ang naisip talaga nila ay maging citizen na naghahanap buhay. Parang philosophy, literature, theater... mga humanities na yan. Ano ba magiging trabaho mo dyan? Teacher, ganyan. O kaya pre-law, pre-priesthood. Sa palagay ko, tulad ng sinabi ko kanina, sarap na sarap ako sa philosophy. Siguro magkaroon din tayo ng konting pagbabago sa paradigm natin kapag nag-aaral tayo. Nag-aaral tayo para mabuhay, hindi lang para maghanap buhay. So maraming tao nag-aaral ng kurso para makapaghanap buhay. Yung iba nag-aaral ng kurso para mabuhay.

0: Ano kaiba ng dalawa? Madalas, ang gusto mong aralin yung mga how. Para mabit-bit mo, para alam mo. Pero marami nagsasabi na your job will be the best. On-the-job training is the best preparation for the job. Hindi yung mga aaralin mo rito. Samantalang, imbis na how, may mga nag-aaral ng humanities, yung sinabi mo mga example, ng mga teatro, yung mga what, mga why. Bit-bit mo talaga yun. Ano ba? Nung nag-aaral ako ng philosophy, kung graduate ako, ano bang dala ko? Wala. Titingin ako dyan, naiintindihan ko. May nakikita akong gulo, may nakikita akong kaayusan. Bit-bit mo talaga yung mga perspective na ganyan. Ang lawak ng utak mo, naiintindihan mo, lahat ng perspective. Palagay ko, layo kong sinasabi dati na doing theater or doing philosophy or choosing philosophy and theater was the rightest decision I've made in my life. Kasi bit-bit ko sila sa lahat. Hindi lang sila yung gagawin ko, sila na yung quality ng anumang gagawin ko. And so yun ang papayo ko. Aralin mo sila kung gusto mong mabuhay ng ganap. Hindi maghanap buhay lang.
1: Bilang guro at theater artist, nakasalamuha ni Ginoong Kapinding ang iba't ibang kabataan. May kulang sa kumpiyansa, lito sa sariling pagkakakilanlan o biktima ng bullying. Paano ba maiintindihan ng mga nakatatanda ang tunay na pinagdadaanan ng kabataang Pilipino ngayon?
0: Communication. And attention. May iba yung attention. Ha? Attention, walang communication, pero nakatingin ka. And maybe engagement. Siguro, ngayon ko lang naisip yan. Ha? You pay attention, communicate, then be engaged. No? Sana buhusan mo ng pansin, kausapin mo, at saka salihan mo. Yung anak ko ngayon, nung college ako, nung high school ako, may mga barkada akong rock band. May gitara, nagda-drums. Hindi ko talaga hilig. Hilig ko sumayaw, umarte, ganyan-ganyan. Pag nag-uusap na sila tungkol sa mga gitara, amplifier, maalis ako. Bigla itong, hindi ko alam na itong bansong anak ko, mahilig sa gitara, punong-puno ng gitara sa bahay, tinatanong ako, may bilhete, sa ako naman naikinig ako. Pero dahil mahal ko siya, sali nga ako, sige, ang dami ko na, sabi ko, kung ano-ano nung takas ang ginawa ko dun sa mga usaping ganyan, nung high school ako, ngayon palang tatay ako, lalo akong mahingi, kasi parang medyo papel natin yun, salihan mo. Minsan sabi niya, huwag ka naman o dito dahil, pwede yun, galang mo yun. Pero yung mga naalam mo lang, na gaano kahalaga ito, na may Fender, may Squire, mga ganyan mga brands. Hindi ko naman alam lahat ng yan. So salihan mo, yung communication naman, usap ng usap. Ngayon nga, hindi naman sa ano, no, may mga memes na. Nagpapadala na ako sa mga anak ko ng memes. I'm your dad, I'm just here, mga ganon. Tapos gumagano-gano yung mga anak ko, dad, ganyan. But you see, that still reminds them that, sabi ko nga sa anak ko, babae naman, sabi ko, bago ka mag-worry, lumapit ka muna kay daddy. Alam nila na open yung communication without being intrusive. Nandito lang ako, yung ganong klase, no? Ganyan kasi sa anak mo. And then sali ka, pero kung ayaw kang pasalin, sige. Huwag ka manood, dad, kasi mga ikaw lang yung tito doon, parang ganon. Sige. At yun din, sumali ka, communicate, at pay attention. So sana alam mo rin yung mga pinapanood nila. Alam mo, kahit na from afar, no? Yun yung attention. Yung minsan napapabayaan, gusto natin palagi may event, may agenda, communication, sali. Pero yung attention is more the invisible way of parenting. Pay attention, nalulungkot, tumahimik. Ganun. Yung may non-verbal, especially, lalo na, ikaw yung magulang, ikaw mas may kabisado. Na kapag naggaganon na siya, may problema. Whatever it is, ano bang mga quirks ng anak mo, kabisado mo. So, yun lang siguro. At kasi, tulad ng guro, ang assumption mo, mabuting tao siya. Tinutulungan mo lang siya huwag maligaw. So, dapat nandiyan ka lang palagi.
1: Binigyang diin din ni Ginoong Kapinding ang kahalagahan ng mental health. Kung saan anyay, mahalagang kilatisin din kung ang isang estudyante ba ay hindi lamang sa academics at conduct naging mahusay.
0: Lately, hindi na lang conduct at academic. Dapat din mental health, di ba? So sa amin, magaling, magalang, maligaya. So those three. So kami, pag nagpapagraduate kami, i-check na yun bawat isa. Magaling, magalang, maligaya. Okay. Ito naman, magaling, magalang, maligaya. Pag magaling, pero hindi magalang. So maligaya. Yung may ganun ka. So ikaw sa mga anak mo, magaling, Mag-alam, maligaya. Madali na lang yun. Ibig sabihin, style mo na yan para maging maligaya siya. Galing mag-alang maligaya. Siguro yun ang pwede ko iwan sa mga magulang, no? Magaling mag-alang maligaya. At magaling, not necessarily academics, ha? Kung talagang hindi siya magaling sa academics, hanapan mo siya ng pwede siyang gumaling, kahit pagluluto yan, kahit na, ano. Magaling mag-alang. Iba-iba, oh, okay. Ang daming intelligences, di ba? Kahit na, oh, street smart, friendship, pwede naman yun. Yung mag-alang, mag-alang, iba-iba yan. Respectful, humble, lahat ng virtues. Maligaya. As in, maligaya is more joy than laughing, no? Kahit hindi siya pala tawa, alam mo lang na may serenity siya, may joy siya, may gratitude siya. Magaling mag-alang maligaya? Mag-alang maligaya. Maganda yun, may alliteration yun. May MGL, MGL sila lahat. Eh. Magaling mag-alang maligaya. Yeah. Maganda, Filipino. Bonong wika eh.
1: Kaya sa huli, ang pagiging trending ay hindi lang usapin ng dami ng views o likes. Si Ginoong Ron Kapinding ay lumitaw sa ating mga screen hindi para makisabay sa agos ng internet, kundi para gisingin, pukawin ang ating diwa. Sa mundo ng mabilisang scroll, pinatunayan niyang ang tunay na viral ay yaong tumatatak sa puso, humuhubog sa kabataan at nag-iiwan ng aral na panghabang buhay.
2: Magaling, magalang, maligaya. Tatlo sa mga dapat nating tandaan na pamantayan sa holistic development ng ating kabataan at mamamayan. Pagpupugay sa ating featured advocate ngayong linggo, Ginoong Ron Kapinding sa kanyang advokasya. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw sa The Advocates, Empowering Voices. Patuloy nating itaguyod ang ating wika, sining at kultura. Ako si Rochelle Rubio, hanggang sa susunod na Biyernes.
3: This is where the voices of the voiceless are heard. The Advocates, Empowering Voices. Hosted by Rochelle Rubio on Capital 104.5.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
5: Radyo on the Go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
7: PBS Receiver.
6: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Impormasyon.
19: GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
23: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa.
24: Trivia na may dalang good vibes.
25: Info straight from the experts.
26: Knowledge na walang nosebleed.
27: Gets na with Papa Quincy.
28: Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
29: What's up, my friends? Welcome sa programang nag-aadid sa inyo ng dagdag kalaman na may sundot ng tawanan kasama ang pinakamalupit na tirador ng kaning lamig. Yours truly, Papa Quincy. Samahan niyo po ako dito sa ating kwentuhan sa ating programang Gets Na sa isang episode na ating hinanda. Welcome po kayo sumali. Ilapag lamang ang inyong mga reaksyon o meron man kayong suggestion gusto niyo marinig na ikwento. Ilapag nyo lamang po yan sa ating comment section. Friend, pag-usapan natin itong timeless OPM hit song na isa sa mga pinakamahalagang kanta sa kasaysayan ng Pinoy music at maging ng ating pop culture. Isang kantang tumagos sa puso ng bawat Pilipino mula noon hanggang ngayon. Nakwento ng isang kaibigang naghahanap ng karamay sa kanyang pinagdadaanan. Yan ang kantang Pare Ko ng Eraserheads. Kung naranasan mo ng mabasted, paasahin o iwanan sa ere ng taong gusto mo, sa pool talaga ang feelings mo sa kantang ito. Tungkol kasi ang pare ko sa isang lalaking seryoso sa kanyang nililigawan. Pinaasa lang siya, yung tipong akala may pag-asa, yung pala sa huli, wala naman pala. Ay, so sakit! Yung seryoso kasi effort mo, yun pala, it's a prank lang. Para dun sa girl, agoy. Kaya nga pagdating sa chorus, dun umadadama yung hugot. Oh Diyos ko, ano pa naman ito? Iyan ang expression natin mga Pinoy pag nakakaramdam tayo ng sakit, mapa-physical man o emotional. Marahil yun ang dahilan kung bakit tumatak ang kanta sa masa. Totoo yung salita, totoo yung emosyon na para kang nakikinig sa tropa mong nagrarant sa'yo. Ito yung tipo ng kantang ang sarap kantahin kapag jamming sa inuman session. Pero nung nauso ito, hanggang jamming lang kami ng mga kaibigan noon. Wala pa kaming inuman dahil elementary pa lang kami nung time na yon. Later on, naranasan din naman namin yung inuman. Pero naalala ko, pag tumutugtog ito sa radyo, sa bus, sa jeep, sa palengke o sa raon, mapabata, matanda, babae o lalaki ay kinakanta, sumasabay sa chorus ng kanta. Sobrang hit ng pare ko at sa katunayan nga ay naging inspirasyon ito sa isang pelikula with the same title noong 1995 na pinagbidahan ni na Claudine Barreto, Mark Anthony Fernandez at Jo Marie Illiana ng mga sikat na mga young stars noon. Naalala mo pa ba yan? Pag naalala mo pa yan, malamang masakit na rin yung likod mo ngayon. Pero noong 2024, pinarangalan ang Eraserheads ng UP Gawad Oblation. Sa pagkakataon na yon, doon ni-reveal ng frontman na si Eli Buendia sa kanyang speech na ang pare ko ay hango sa totoong pangyayari. Ito ay inspired ng kaibigan niya na si Rafael Umali na heartbroken noon. At yung heartbreak ng kanyang kaibigan, yun ang sumalba kay Eli noong college. Anya, malamang na sa malamang ay babagsak siya sa kanyang Spanish subject sa UP. Pero nang tinanong daw siya ng profesor kung anong pwede niyang gawin para hindi siya lumagapak, sinabi ni Eli Buendia na kaya niyang sumulat ng kanta. At ang sinabit niya sa kanyang profesor ay ang demo tape ng pare ko. Yun ang naging susi sa kanyang pagkapasa sa subject na yon. Eventually, pumatok ang pare ko sa airwaves. Kung sinasabi nila yung Smells Like Teenage Spirit ng Nirvana ang nagpabago ng pop music scene sa US at international stage, para sa akin yung pare ko ng Eraserheads ang nakagawa nun sa local music scene natin. Dahil sa pagiging relatable at mensahe na dala ng kanta, yung talagang pagiging totoo, yung style na yon ang nagpabago sa industriya. Yung saya, kilig, frustration, yung galit, nagpapakototoo ito. Ganun ang klase ng kantang pumapatok sa masang Pilipino. Pero kasabay ng kasikatan ng pare ko, may kasama din itong kontrobersya. Alam natin na meron dalawang version nito. Original na yung lyrics ay brutal at yung radio-friendly version. Sinita kasi ng Philippine Association of the Record Industry o PARI ang e-heads noon dahil sa PI at iba pang offensive words sa lyrics ng kanta. At noon, hindi mo kasi maririnig yung mga ganong salita sa mga kaawiting pinapatugtog sa mainstream radio dahil sa broadcast standards at ethics. Kaya shocking yung pare ko para sa ilan. Para masolusyonan ito ay nag-record ang E-Heads ng radio-friendly version. Ito nga yung pinamagatang Walang Hiyang Pare Ko. Sa versyong ito ay pinalitan nila yung mga sensitibong salita. Mas naging katanggap-tanggap para sa broadcast standards. Kung iisipin, no, parang nakakatawa yung pari, sinita, pare ko. Kaya parang dapat pari ko yung clean version. Char. Sa kabila nun, hindi napigilan ng pagratsyada, ng pagsikat ng kanta, lalo na ng banda. In debut album ng Eraserheads kung saan kasama yung pare ko, ito yung Ultra Electro Magnetic Pop. Bumenta ng mahigit kumulang 5,000 kopya sa unang release nito noong July 1993. Pero pagdating ng katapusan ng taon na yon, ay pumalo sa 300,000 copies sold ang naitala ng album. Nag-certify na ang Eraserheads na isa ng superstar ng OPM. Ang pare ko ay naging iconic hindi lamang dahil sa kontrobersya o sa kasikatan nito, kundi dahil ito ay kwento ng bawat Pilipinong may pinagdadaanan at naghahanap ng karamay sa isang kaibigan. Kaya hindi nakakapagtakang hanggang sa henerasyon na ito ay kinakanta pa rin ang awiting yan. Dahil magbago man ang panahon, ang diwa ng pagkakaibigan ay hindi nalalaos. Gaya din ng musika ng Eraserheads. Ikaw ba, friend? Anong kwentong pare ko ang naaalala mo? Yan ba'y naging soundtrack din ng unang heartbreak mo? O kasama ito sa playlist ng inyong inuman session ng barkada? Share nyo naman yan sa ating comment section.
0: Facts na back na back. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
1: Pare, anong banda yung gawa sa lamang loob?
2: Banda na gawa sa lamang loob, meron bang ganon?
1: Meron.
2: Ano yun?
1: E di, Liver Maya.
0: Dagdag ka laman ng may tawanan. Kasama si Papa Quincy.
3: Isang pasilidad na nagkakahalaga ng mahigit $2 billion. 40 taon na ang nakatayo, pero ni minsan hindi nakapagbigay ng kahit isang watt ng kuryente sa mga Pilipino. Ating balikan ang kwento ng Bataan Nuclear Power Plant o BNPP. Noong dekada 70, sumiklab ang pandaigdigang krisis sa langis dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo ay naghanap ang pamahalaan noon ng alternatibong mapagkukunan ng enerhiya. Kung kaya napagpasyahan ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na magtayo ng isang nuclear power plant sa Napot Point, Morong, Bataan. At noong 1976, sinimula ang konstruksyon ng planta at natapos ito noong 1984. Ngunit sa kabila ng pagiging kompleto ng pasilidad, hindi ito kailanman pinatakbo. Bakit? Lumutang kasi noon ang iba't ibang issue, kabilang ang pangamba sa kaligtasan dahil itinayo ang BNPP malapit sa fault line at sa bulkang Pinatubo na sumabog makalipas ang ilang taon. At noong 1986, matapos ang malagim na aksidente sa Chernobyl Nuclear Power Plant sa Ukraine, nagpasya ang administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino na wag nang paandarin ang Bataan Nuclear Power Plant. Dahil dito, nanatiling nakatengga ang planta. Samantala kahit hindi ginagamit, ipatuloy itong minimintina ng pamahalaan para mapanatili ang kondisyon ng mga pasilidad nito. Noong 2007, tuluyan nang nabayaran ng gobyerno ang utang para maipatayo ang naturang nuclear power plant. Mula noon, ilang ulit nang pinag-aralan kung pwede pa ba itong paandarin. Noong 2008, sinabi ng International Atomic Energy Agency na pwede pa itong i-refurbish at mapatakbo basta't maisailalim sa malawakang modernisasyon ng mga safety system. Tinatayang nasa mahigit kumulang $2.3 billion ang kinakailangang pondo para maisakatuparan ito, sabi ng Department of Energy noong 2022. Kasabay nito ay pinag-aaralan na rin ang isa pang opsyon, ang paggamit ng Small Modular Reactors o SMRs na mas maliit, mas flexible at mas madaling itayo na klase ng nuclear power facility. Ngunit habang nakatenga ang nuclear power plant ng Pilipinas, patuloy na dumarami ang populasyon, lumalago ang ekonomiya at parami ng parami ang gumagamit ng kuryente sa mga tahanan, negosyo at industriya. Kasabay yan ng mabilis na paglago ng ating teknolohiya.
29: Ibig sabihin, mas tumitindi rin ang hamon na panatilihing sapat ang supply ng kuryente sa ating bansa. Ito ang dahilan kung bakit isinusulong ng pamahalaan ang tinatawag na energy transition, isang pangmatagalang plano upang matiyak na sapat, maaasahan at abot kaya ang ating kuryente. Bagay na pinagsisikapang maisakatuparan sa ilalim ng Philippine Energy Plan. Sa kanyang huling State of the Nation address, muling binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang layunin ng kanyang administrasyon na isulong ang paggamit ng nuclear energy bilang bahagi ng solusyon. Narito ang bahagi ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa.
29: Isa sa mga matagal nang nagsusulong ng nuclear energy sa Pilipinas ay si Pangasinan Representative Mark Cuanco, ang chairperson ng House Special Committee on Nuclear Energy. Ayon sa kanya, napapanahon ng seryosohin ng gobyerno ang nuclear power upang matugunan ang lumalaking energy demand at para mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa na isa sa mga pinakamataas sa Asia. At nagiging sagabal ito kasi upang makaakit tayo ng mas maraming foreign investors. Narito ang pahayag ni Representative Cuanco sa programang Mark In, Mark Out ng Radyo Pilipinas.
5: Kung gusto talaga natin na bumaba ang gastusin, yes, ng ating ng kumukonsumo ng kuryente, gawin natin na mas mura ang gasto sa paglikha ng kuryente. Intrinsically cheaper,
6: yan,
5: paraan na paglikha ng kuryente. Alam nyo, sa Vietnam, ang kuryente po retail nasa 5 pesos and 50 centavos. Dito po sa Pilipinas, umaabot ng 16 pesos, almost triple. Ano po malaking diferensya? Ang malaking diferensya ay ang Vietnam ay may sariling fossil fuels. May sarili po silang coal na mininina nila.
6: Yes.
5: Yung pong ating coal ay galing sa ibang bansa, sinasakay pa sa barko, dinideliver pa sa mga planta natin. Kaya ang laki po ng ating inaangkat na halaga ng fossil fuel. Dependent po tayo. Hindi tayo independent sa fuel source. Kaya mahal po ang kuryente dito. Ang 1,000 megawatt ng coal, gagastos po tayo ng $350 to $400 million para mabili yung coal bawat taon. Pero kung nuclear po, $20 million lang. So ang laki po, taang milyong dollar taon-taon ang bawat 1,000 megawatts na dagdag gastos kung wala po tayong nuclear. So yun po ang malaking diferensya.
29: Hindi maikakaila na ang usapin ng nuclear energy ay isang nagpapatuloy na debate. May mga naniniwalang ito ang susi sa mas mura, mas malinis at mas matatag na supply ng kuryente. Gayun din, may mga panawagan na masusing pag-aralan ito upang matiyak ang kaligtasan at kahandaan ng bansa sa pagkakaroon ng nuclear energy at maiwasan ang anumang trahedya. Ngunit isang bagay ang malinaw. Kailangan nang kumilos ng ating mga leader sa lalong madaling panahon para maiwasan ang krisis at para sa mas maliwanag na kinabukasan ng bawat Pilipino.
6: Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
29: Ano nga ba ang pinakamahalagang investment ng Pilipinas? Ang pinakamahalagang puhunan ng isang bansa ay hindi lamang ang matatag na ekonomiya o makabagong infrastruktura. Higit sa lahat, ang tunay na puhunan ng isang bayan ay ang mga mamamayan nito, lalo na ang kabataan. Kaya naman mahalaga ang pagbibigay ng sapat na suporta sa kanilang pag-unlad, hindi lamang sa loob ng eskwela, kundi maging sa larangan ng sports at sa pagtitiyak ng kanilang kaligtasan. Bagay na patuloy na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address, inihayag ng Pangulo na triniple ng kanyang administrasyon ang suporta sa sports. Ayon sa Pangulo, hindi lamang ito para sa medalya at karangalang na iuuwi ng ating mga atleta sa international competitions. Higit pa rito, kinikilala ng pamahalaan ang halaga ng palakasan para mapanatili ang mabuting kalusugan, paghubog sa karakter at paglayo ng kabataan sa bisyo at iba pang mapanganib na impluensya. Narito ang bahagi ng sona ng Pangulo.
4: Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa.
29: Kapag ang kabataan ay involved sa sports, natututo silang mangarap, natututo silang magsikap, maging disiplinado. At kapag sila ay binibigyan ng pagkakataong maipakita ang kanilang galing, ay natututo silang maniwala sa kanilang potensyal. Sang-ayon nga dyan sa layunin ng Pangulo, ang boxing legend at dating senador na si Manny Pacquiao, na alam natin na sa murang edad pa lamang ay sumabak na sa larangan ng sports, particular na sa boxing. At siya ay naging natagumpay sa kanyang karir. Narito ang kanyang pahayag.
7: Ay, salamat sa Pangulo dahil tinanaga ang sports sa ating bansa. Masusya, yun ang nagbibigay sa atin ng gandang pangalan sa buong mundo. Yung sports at salamat sa ating bagong inspirasyon sa sports na si Alex Ayala. Salamat. Nagsibusan sa ating mga keep it up.
29: Subalit hindi lamang ang pisikal na kalusugan ng kabataan ang binibigyang pansin ng Pangulo. Sa kanyang sona ay sinabi niya na kailangang maprotektahan din ang ating mga kabataan laban sa karahasan, bullying at sa masasamang impluensya sa internet at social media. Ang paghubog sa kabataan ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan. Kailangan anya ang aktibong partisipasyon ng mga magulang, mga guro, mga lider ng komunidad, simbahan at ng buong lipunan upang makalikha ng ligtas at mapagkalingang kapaligiran para sa bawat batang Pilipino.
4: Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad.
29: Sabi ni Representative Rene Co ng Kabataan Party List, magandang magkaroon ng konkretong aksyon ang pamahalaan para talagang maisakatuparan ang layuning ito ng Pangulo. Narito ang kanyang pahayag.
8: Bahagi naman ng kabataan, welcome yung lahat ng mga ganitong mga intent na action dito. Pero sa bahagi naman po ng action plan, paano ma-actualize ito, yun ba yung mas napagamang tayo sa State of the Nation Congress Departments. Mag-usun natin, asan yung budget, asan yung pwedeng commitment, paano ma-actualize yun, and kung hindi man yun, ano yung saon plan to ensure that the youth that enter into educational institutions don't leave dahil sa kawalan budget solution na matatamasa doon or sa hirap ng buhay.
29: Ang tagumpay ng anumang programa ay hindi lamang nasusukat sa laki ng pondo kung inilaan o sa dami ng proyektong inilunsad. Ang tunay na sukatan nito ay ang pagbabagong nararamdaman at nakikita sa buhay ng mamamayan. Mas maraming kabataang feeling safe sa anumang panganib, mga kabataang aktibo sa sports, at may pagkakataong maabot ang kanilang mga pangarap. Sapagkat ang bawat hakbang na ginagawa ngayon para sa kapakanan ng kabataan ay tungo sa mas matatag at mas maunlad na kinabukasan ng ating bayan.
9: Curious ka ba? Tuklasin ang kasagutan kasama si Papa Quincy.
10: Isang magandang balita para sa Pilipinas ang pag-angat ng ekonomiya nito na ngayon ay isa ng upper middle income country. Mismong ang World Bank ang naggawad ng pagkilalang ito matapos pumalo sa $4,850 ang gross national income per capita ng bansa. Sa katunayan, lampas ito sa itinakdang pamantayan para mapasama sa naturang kategorya. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development Undersecretary Rosemary Edilion, ito ay bunga ng tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya dulot ng mga reformang ipinatupad sa nakalipas na mga taon.
11: So despite yung mga na pagdaanan natin ang mga pagsubok, mga challenges, lahat ng mga crisis na to, instability na pagdaanan natin. Ang isang maganda rito is tuloy-tuloy yung ating pagsulong ng economic growth.
10: Ngunit ano nga ba ang epekto nito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ordinaryong Juan de la Cruz? Paliwanag ng mga eksperto, kapag lumalakas ang ekonomiya ng bansa, mas maraming namumuhunan, mas lumalakas ang produksyon at dumarami ang nalilikhang trabaho. Dulot din nito ang mas maraming oportunidad para umangat ang antas ng pamumuhay ng maraming Pilipino.
12: Whole of country approach. Lumalago yung ekonomiya natin. Bakit po? Eh kasi dumadami na yung may hanap buhay in recent years.
10: Gayunman, hindi dito nagtatapos ang mga inisiyatiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magpapatuloy pa rin ang whole of government approach upang matiyak na ang paglago ng ekonomiya ay hindi lamang sa numero, kundi dama din sa buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Facts na back na back. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
29: At hanggang dito muna ang ating pagtatanghal. Maraming salamat sa pagtangkilik at pagsubaybay sa ating palatuntunan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas Public Affairs Division sa pamamuno ng aming Chief, Sir Leo Sarne. Special thanks din sa ating Capital 104.3 FM Station Manager, Ma'am Che Ayuste, at kay Radyo Magazine Station Manager, Marinela Texon. Maraming salamat po mga ma'am. At sa ating mga very very supportive na kaibigan dyan sa PBS Engineering Division. Ito po ang inyong Papa Quincy, pansamantalang nagpapaalam na nagsasabing aanhin mo ang damo kung mukha ka lang namang kabayo.
9: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes.
13: info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
15: Radyo on the Go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
30: Radyo Magazine 1278.
31: Bubungad sa umaga.
32: Trending issues na pinag-uusapan.
33: Mga programang aabangan.
34: Agahan hanggang hapunan.
35: 66 Informasyon.
36: GIS, your General Information Station.
37: Radyo Magazine 1278 AM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Publiko.
38: Radyo Pilipinas.
40: Negosyo with Joe. Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe.
41: You're tuned in to Capital 104.3. Negosyo with Joe. Guys, again, magandang araw. Maayong hapon na. Imbag nga malem. Ano ba? Marhay na hapon sa inyo lahat wherever you are in the Philippines and around the globe. Thank you so much once again for tuning in and watching. This is Negosyo with Joe, yours truly. Of course, once again, isa na naman pong hapon, isa na namang araw wherein we're going to have someone here with us to help us, to inspire us, to egg us into venturing more than our usual daily jobs. Of course, sige, mayamayang konti, babanggitin na po natin ang pangalan niya. But in the meantime, reminding those you guys who are just tuning in, so again, we are on Capital 104.3 on your Facebook accounts, on your TikTok accounts, on your YouTube accounts. And also, we are heard on every Saturday tayo, Brad, no? Tuwing Sabado naman po ng umaga, ang replays natin sa Radyo Magazine, alas 4 din ng hapon, hanggang alas 5 ng hapon. At syempre sa Sports Radio 738, every Sunday mornings at 8 a.m. to 9 a.m. in the morning. So again, hopefully you guys are enjoying the afternoon. Medyo maulan ng konti, ha? But sige na, painitin na nga natin yung usapin natin, ng ating conversation. Again, our guest for the afternoon, guys, this one I'm hiding very much. I'm trying hard very much to hide my starstruck, so to speak. Because this guy, baka sakaling wala pa po kayo sa sirkulasyon. This guy has been all around. He's been on traditional media. He's been on digital media. He's been in the streets. Literal na nasa kalye po itong taong ito. Literal din na nandyan sa BGC. Nasa lahat ng lugar talaga ang ating panauhin ngayong hapang ito. A multi-awarded chef, of course, author, entrepreneur as well. At we couldn't be any more prouder of this guy, of course. Let's welcome the program. Maayong hapon, Chef Tatung. Chef, magandang hapon.
42: Maayong hapon. Good afternoon, everyone. Such a pleasure to be here today.
41: And the honor is definitely ours, Chef, and my staff, and of course our manager. Are very happy, no? We couldn't believe na pumayag si Chef Tatung, Brad, na pumunta sa show natin.
42: Schedule lang yung nagka-problema. Willingness, no problem at all.
41: Yung nga, natutuwa po kami, Chef, kasi nga, of course, baka sakaling someone has been living under a cave or under a rock na hindi ka pa kilala, no? Sabi namin, this guy is huge, this guy is big. But, of course, Chef Tatung, in case somebody has no idea, absolutely no idea, Chef, sino nga ba itong gas ni Sir? Can you give us a brief backgrounder lang po? Sino po si Chef Tatung?
42: Ako kasi parang, ang hirap sagutin ng tanong, no? Pero ako naman kasi parang, I think I'm better known for doing my simple videos, no? Mm-hmm. 'Di ba? Teaching people how to cook, no? yung aking mga cooking show, yung Simple Simple. Yan. Pero I do a lot of other stuff, of course. Iba, I'm an author, I'm a restaurateur, and wala, I'm also a friend to a lot of people.
41: Yes, actually, napaka, hindi ko alam, multiple personality, multiple, multiple roles ang ginaganapan po ni Chef Tatong. Kaya nga po, nagugulat ako, sir, how do you mean, I mean, yung, actually, lighter side muna tayo, Chef, ha? Sa dinami-dami ng ginagawa mo, Chef, on an everyday basis, how do you balance, how do you...
42: Ako naman, right now, masasabi ko kasi is that na-establish ko na kasi yung mga teams ko. So, though it seems na marami akong ginagawa, pero the load of the work is really handled by my staff.
41: Right,
42: no?
41: right.
42: So, siguro ako, medyo I am a person of so many interests. So, hindi rin pwede na isa lang yung ginagawa ko kasi I get bored. No? So, gusto ko yung ginagawa ko. Minsan, restaurant yung tinututukan ko. Minsan, show.
41: Right.
42: Minsan, libro. Minsan, mga kung ano-ano mga projects. But, I'm happy kasi nababalik-balikan ko yung gusto ko. Then, hindi ako nawawala kasi may nag-aalaga din while I'm away.
41: Parang, kung idududus ko po yung sinabi mo, Chef, talagang dapat gusto mo yung ginagawa mo, parang gano'n.
42: Oo, exactly. Kasi ultimately, ang my true motivation really is like the satisfaction of what I'm doing. Mm-hmm. And sabi nga niba, ano pa yung bakit ka gumagawa ng ano pa ba yung gusto mong mabot? So, wala naman akong gustong mabot. Parang I'm pretty satisfied where I am in life right now. Pero sabi na, if you had so much money in the world, what would you be doing? So, pareho lang yung gagawin ko. Siguro mas malaki yung scale kasi, di ba? So, parang I think hindi ko na nase-separate yung pagkatao ko sa mga ginagawa ko.
41: And that's actually one of the things that I like about you as so far in the interviews that you've had, Chef, no? Parang yung existentialism mo, parang self, ano ka na sir, parang self-actualist ka na.
42: Ako, okay na ako.
41: Okay na tayo, di ba? Which is, of course, from a psych perspective, from a life perspective, that's actually where we should go lahat tayo. Yeah, parang gawin mo yung ginagawa mo na gusto mo.
42: Yeah.
41: That's
42: yeah,
41: it.
42: Yeah.
41: Okay, and sa mga hindi rin po nakakalam, this person right here, Chef Tatong, was born and raised in
42: Cebu.
41: So yeah. Mga Cebuano dyan.
42: May adlaw ninyong tanan.
41: Opo, ayan. So si Chef po, doon po siya pinanganak. And share ko na lang din po sa inyo. He's a mix of Bicolano ba? Tama ba siya?
42: My grandmother is Bicolana. Mm-hmm. And my other grandmother is Cebu. Parang gano'n.
41: And then of course growing up dun nga po no, so ako lang magsabi, pero growing up, Chef, did you even parang yung, di ba usually tinatanong tayo pag bata tayo, anong gusto mong paglaki mo anak, ganyan, doktor o kaya police, may ganun ka ba, Chef, or
42: ako,
41: did you even
42: actually yung when I was younger, parang always parang siguro influensya na kung sino nandiyan, gusto maging doktor, gusto ko maging architect, gusto ko maging parang interior designer,
41: right.
42: Gusto ko maging filmmaker. So, ang dami kong gusto. Pero, siguro, at that time kasi, hindi naman parang career yung pagiging chef eh. Diba? So,
41: wala.
42: Nagkaroon naman tayo ng konsepto ng celebrity chef nung nagkaroon ng Food Network sa US. Diba? Before that, kusinero ka lang naman eh. Diba? Diba? So, nagkataon yung passion natin nandun eh.
41: That's actually my question, Chef. At one point in your childhood, in your pre-adolescent or in your growing up, sabi ko, yung sinabi mo sa sarili mo na, ito, magluluto ako paglaki ko.
42: Yung journey ko kasi, bata pa ako, nagluluto na talaga. Kasi elementary ako, tumatanggap ako ng mga order ng mga cake, gumagawa ako ng birthday cake, nagde-decorate.
41: Elementary
42: pa ako. So, high school, ganun din. Pero, obviously, pagdating mo ng a little bit older, hindi na masyado kasi of course, busy ka na sa schools, academics, and all that. Pero, never ko nang binitawan yung pagluto as part of, you know, what I do to relax. So, pag sobra kong pagod, sobra kong stress, nagluluto ako para ma-distress. Yun ang ginagawa ko.
41: And just to give everyone a context, Chef, no, this was during, sorry, just to reveal, nag-age reveal tuloy ako, this was, siguro, 80s na, Chef, di ba? 80s, 90s.
42: 90s na.
41: So, 80s baby kami, pinanganak po kami ng 80s. So, 90s, kasi nung panahon natin, Chef, di ba, wala namang Netflix, wala namang
42: wala.
41: Internet, di ba? So, kung wala kang gagawin. So,
42: wala pang cable, so,
41: ay, wala pang cable.
42: Wala pang cable. So, for example, yung mga, di ba, yung mga laro ng mga NBA,
41: wala yan, wala. O,
42: ang nakakaalam yung mga may satellite sa bahay, mm-hmm. di ba? Mga mayayaman lang yung merong mga...
41: Malaking dish po yun.
42: Ganon, di ba? So, ito sa totally different world ba?
41: Mm-hmm.
42: So, yun, siguro, dahil mas maraming time to yourself, you devote yourself to craft. So, ako naman, doon sa pagluluto, nasa bahay, nagbe-bake, experiment, eh, unlike ngayon kasi, swerte nga ng mga kusinero ngayon, mga chefs ngayon, tingin lang sa YouTube. Dati, di ba, yung nagbabasa ka ng mga cookbook before, wala nga ang picture. Babasa ka ng cookbook, wala namang picture. So you don't even know how it's supposed to look after. Di ba, sa sobrang-sobrang layo ng... So doon ka na, i-develop mo siya. So ang basis mo, kung successful ang luto mo at hindi, yung lasa, masarap ba hindi? Ngayon kasi makuha mong itsura pero ang walang lasa, okay lang. Kasi Instagram naman yung...
41: It's probable naman.
42: Di ba?
41: Actually, Chef, gusto ko rin para mas ma-appreciate ng mga listeners and viewers natin, your life was not a straight line.
42: No, not at all.
41: It was not a straight line. No. Can you give us some view of the zigzag that you've been through when you were growing up? Or yung mga jobs mo?
42: When I started kasi, my first... Well, I really wanted to be like a filmmaker. I really wanted to be like a writer.
41: Mm-hmm.
42: So hindi na tuloy yon. Pero my first job, I studied management. My first job kasi because I've always been active in the school paper and all that, doing photography.
41: You write.
42: I write. So my first job was really in media, no? I started in media. I did copy editing. I did feature writing, travel writing, ganon. So eventually, I moved from writing to production. So I worked in nag-showbiz career
41: yes,
42: pa ako.
41: Yes.
42: Nag-showbiz career pa ako. I worked in the music industry. We were also handling production. So I was directing mga launches, right, mga ganon siya. Pero nagluluto pa rin ako on the side. Mm-hmm. Nagluluto pa rin ako on the side. So, ang dami kong pinagdaanan. Then, umabot sa point na parang na-burn out ako. Sobra ko na-burn out. Sabi ko parang siguro spiritual awakening, period of spiritual. Ano ba talaga? What am I supposed to be doing with my life? Diba?
41: Mm-hmm.
42: So, parang sabi ko, sige, bahala na. Ito na. I realized that the best thing I do was cooking. Well, in my mind, cooking. Kasi, of course, ako, in fairness to me, kahit sa ang field ako pumunta, nag-excel ako. So, for example, papasok ako sa journalism, nag-excel ako. Papasok ako sa photography, excel ako. Papasok ako sa ganito, nag-excel ako. Pero alam ko, effort na effort ako. Alam mo yung...
41: Performance parang, level.
42: Performance level, napapagod ka. Pero bang nagluluto ako, parang wala lang. Like for example, in music kasi, di ba? So, makinig ka ng music. There are people, they just hear the melody. Pero yung mga tao, pag nakinig sa music, nabibreakdown nila yung harmony. Nabibreak nila yung mga areglo. So, for me, wala akong ganong talent sa music. Ang talent ko sa music, because I work in the music industry, is more of marketing. Alam ko ano yung pumapatok. Pag narinig, mag-i-hit to. Nag-i-hit. So, may ganun akong kwan.
41: Gift.
42: Pero, pagdating sa cooking, ganun yung talent ko na pag natikman ko yung pagkain, alam ko na ano yung ingredients, ano na yung...
41: Re-engineer, reverse engineer.
42: Oo, parang ganun. So parang kung sa music, nabibreakdown mo yung mga notes, areglo, melody, and all that. Sa akin, sa pagkain naman yung nabibreakdown ko. Sabi ko, ito yung pinaka-effortless ko na ginagawa. Not effortless, ha? Madali siyang gawin, pero my mind can easily understand and my heart. So, nag-venture ako into food na more seriously. Pero actually nagsimula nga ako, nag-start lang ako sa bahay.
41: Right.
42: So, for example, nagpapaluto, ganyan, deliver, ganyan. Hinahanap ako ng tao.
41: Mm-hmm.
42: So, yun, nag-start ako na, sige, mag-host ako ng dinner sa bahay, whoever wants to come. So, nag-start
41: bahay
42: ako ng gano'n. Dinadayo ako sa bahay, nagluluto. Wala pa yung private. Ganyan, uso-uso
41: yung mga... Cebu, sir, dito na.
42: No, here, Manila. Hinahanap na yung private dining ngayon. So, sobrang uso ngayon. Di ba, degustasyon? 15 years ago, I was already doing that. Diba? So parang, well, dun siya nag-grow, little by little. Then, siguro, going back to your question now, it wasn't a straight line. It isn't a straight line, but it's a full journey.
41: It is.
42: Because, ultimately, nagagawa ko lahat ng gusto kong gawin.
41: Yes.
42: Diba? I like to write. I'm an author right now.
41: Chef.
42: Diba? I like to produce. You know, I want to be a filmmaker. I have my own team, production team.
41: Mm-hmm.
42: And all that, no? I'm able to cook. I'm able to... So, parang, nangyayari, you live the journey towards the life you're supposed to live. So, sa akin kasi, this realization at this point in my life is that I feel a very strong sense of empowerment. Fulfillment and empowerment, because I know I can do something very powerful.
41: Na may impact.
42: Kasi, napagdaanan ko na to. naayos ko na to. Natutunan ko na yung mga lessons na kailangan kong matutunan.
41: Yes, and the reason why I ask that, just to put things in context po, Chef Tatong, no? Kasi nga po, halimbawa, yung mga nakikinig sa atin ngayon, whether you are in your 20s, in your 30s, 40s, 50s, would you say, Chef, against sa lahat ng pinagdaanan mo, parang just don't give up on what you want to do? Or parang, di ba, yung iba ngayon, di pa rin nila alam, nasa 30 years old na sila, 40 sila, di pa rin nila saan sila pupunta, di ba? Parang, so what I'm trying to drive at is parang sa'yo, you went back doon talaga sa gusto mong gawin. Parang in a way.
42: Ang sa akin kasi, you just do the best every step of the way, di ba? Na, kasi, parang, what we end up with kasi is the sum total of our effort.
41: Yes,
42: eh.
41: Yes. Diba? You waste yung, Jeff, yeah, no?
42: there, it's that waste. Eh. As long as you learn something and it gets you forward, it's really a gain. Kaya sabi ko, in many times, masasabi ko, I have failed into success. Because sometimes kasi, yung failure mo is actually leading you where you're supposed to be. Sometimes kasi your mind is that, ito yung gusto kong ngayon, pero it's not really for you. So when you fail, you're put in a situation where, ito pala yung dapat ko na path, ito pala yung dapat ko na... So there is wisdom in failure, there is clarity in removing the obstacles that prevent you from doing what you want. Diba? So yung importante sa'yo is that you're able to listen. Ang importante kasi, marami kasing tao, buga ng buga kung ano gusto nila. hindi sila marunong makinig na
41: to
42: quiet yourself and see na where is my soul taking me, where is my life taking me. Diba?
41: Yung tanong ko kasi, Chef, marami rin tayong listeners na medyo bata na Gen Z's and Gen Alphas na yun nga parang nagmamadali sa buhay, diba, Chef? Na parang hindi nila tuloy, halimbawa ikaw hindi nga straight line, pero ang dami mong natutunan sa mga pinagdaanan mo.
42: Yeah.
41: Sila parang sinashot nila yung mga lessons, diba? Sayang. Mm. Sabi mo nga hindi naman sayang yun, diba? Hindi naman siya waste. Eh. Kasi nga,
42: pero ako, for me, ako, I don't also want to fault the younger generation. Kasi nung bata ako, nagmamadali din ako. And I think that parang impulse to do things
41: right away
42: also speeds up your learning process. Diba? Kasi fail fast, diba?
41: Fail fast, sabi.
42: Diba? Mm-hmm. So parang the faster you keep on failing, the faster you recover.
41: Yes, yes.
42: The faster you learn. Ang problema kasi din ng iba, if you are too cautious, kasi may tao din naman kasi na, diba, parang ano bang plano mo sa buhay mo? Wala ka na lang. Di, basta may para sa akin. Hindi naman nakakarating, diba? So,
41: nice.
42: Sa akin, ako kasi ganito ako, let the youth be youthful.
41: I get it.
42: Kasi when you get older, ang dami mo ng fears, ang dami mo ng kinakatakutan.
41: Correct. Diba? So make as many mistakes as possible.
42: When you're young, because you can afford to make mistakes, diba? Pero if you teach the young to be too cautious and too scared of moving forward, by the time na very risky na sa kanila, hindi na nila kayang...
41: Too late na
42: siya. Di ba, like for example, ako, I'm not a sports person. Pero I think, di ba, yung what sports teaches the kids na magiging normal sila, manalo, magiging sa normal sila, matalo. Ganun. So, whenever they fail, they know that the next game, pwede naman sila manalo. Diba? Just in life, if you're so used na pupusta ka lang na sigurado kang mananalo.
41: Wala.
42: Sometimes, parang... nangdadaya na lang. Di ba nangdadaya na lang para siguradong, kasi hindi nila matake yung matalo, di ba? Yun.
41: Ay nako, parang philosophical naging philosophical yung usapan natin tsaka naging psychological, but just the same, we are half, ang bilis na oras guys, we are halfway into the episode for today. Again, we have on board with us in the flesh ng taon to. Ang hirap hanapin nito guys, ang hirap na joke lang po. Of course Chef Tatung, so far he shared so far his life perspectives, his mindset. But on the second half of the program po, babalik po tayo mamaya. Yung mga chef, sabi ko kanina, bigyan natin sila ng konting guidance pa since we are now where we are, yung mga younger, para makaiwas siguro sa mga konting mistakes. Balikan natin yung chef mayang konti. But in the meantime, magpatugtog muna tayo guys. This song is coming from, ilan taon ba tayo ito, chef? 1996. This is Dishwala, Counting Blue Cars, only here on Capital 104.3.

0: Radio Magazine 1278 AM.
1: Sa loob ng maraming taon, libo-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
7: Kay lungkot nitong hating gabi.
6: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
7: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
6: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
7: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
6: How do you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Dagling kaalaman.
9: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
8: Dagling kaalaman.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig at nakatutok dito sa Kundiman at iba pa. Pagpatakpo ng alas 5 no, hanggang alas 7 ng hapon tuwing Sabado, eh kami po ang makakasama ninyo para sa dalawang oras na kwentuhan, kantahan at kundiman. Ayan, sinalubong nga po tayo ng isang napakagandang awitin na pinamagatang Baka Maputikan. Umuulan po kasi. No? At nako, nagpapasalamat po kami at nagpakita na po kanina si Haring Araw, no? I'm sure marami pong natutuwa sa inyo dahil nito nga pong mga nagdaang linggo, tayo po ay inuulan ng napakalakas, no? Pero, gusto ko lang pong batiin yung mga kasama natin dito, no? Muli po, ipakilala ko muna ang aking sarili. Ako po si Jared Moreno, ang makakasama ninyo sa dalawang oras na kwentuhan dito po sa Kundiman at iba pa. At ipakilala na rin po natin, syempre, yung mga musikero na kasama po natin dito sa Kundiman at iba pa. Dito po sa aking kaliwa, no, si Sir Nick Corong. Sir Nick, baka may mga gusto kang batiin. Welcome remarks po sa mga nakikinig at nakasubaybay sa atin.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat ng nakikinig. Sumusubaybay. Salamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na dun sa probinsya namin, sa Samar, yung mga pinsang ko dyan. Ninita Corong. Mga pinsang ko dyan, mga pamangkin, mga apo.
0: Ako, maraming salamat po, Sir Nick. No, grabe, magkababayan po pala tayo, Sir Nick. Eh, no? Kasi ako rin po ay taga Samar po yung pamilya namin. Salamat po, Sir Nick. And syempre, Sir Eddie, baka may mga gusto po kayong batiin bago po tayo magsimula dito sa ating kantahan.
2: Masayang pakikinig po at panonood sa aming Kundiman. Pagkanta ko, may babatiin ako.
0: Ah, syempre po. Go ahead, Sir Eddie.
3: Bati ka na
0: raw. Ay, maya-maya na po. Sige. Nako, bibigyan po natin ang oras yan. No? Babatiin po natin yung mga personalidad, mga gusto nating i-shoutout dito sa ating kwentuhan. At Ma'am Sally, syempre, bago po natin makalimutan kayo po, baka may mga gusto po kayong batiin, i-shoutout sa ating programa. Go ahead po.
3: Nandito na naman po kami panghandugan kayo ng mga piling-piling awitin. Hi sa aking tanyong Eros Zumba family.
0: Yan.
3: Sa aming kapitana, Alma Vega Benaventura.
0: Naka.
3: Kagawa June Benaventura.
0: Nako, maraming salamat po, Ma'am Sally. And syempre, no, ngayong araw po, eh, may special po tayong panauhin na makikijamming po sa atin dito sa Kundiman at iba pa. Ipakilala na po natin, no, ang katabi po ni Ma'am Sally na si Ma'am Christina Navarro. Ma'am, bumati po kayo sa mga nakikinig po sa Kundiman at iba pa. Pwede nyo pong ilapit yung mikropono po na nasa inyong harapan.
4: Magandang hapon po, nagpapasalamat po ako na guest ako dito.
0: Yon.
4: Binabati kami mga kapwa ko, mga senior.
0: Nako, maraming salamat po sa mga senior citizen po. Nako, ito po ay magandang pagkakataon po to, no, para makapagpahinga sila habang nakikinig ng Kundiman po, no. At syempre, bago po tayo tuluyang magsimula sa ating kantahan, gusto ko lang pong sabihin na inaalay po namin ang Kundiman at iba pa sa aming Radio Magazine Station Manager, Ms. Marinela Texon. Gayun din po sa ating FM Station Manager, Ma'am Cheryl Ayuste, no. At sa pagpapatuloy po ng ating kantahan dito sa Kundiman at iba pa, no, winelcome nga po tayo ng isang masigla at mapusong kantahan na pinamagatang Baka Maputikan. Pero this time, eh, sisimula naman po natin ang awitan sa pamamagitan ng Pag-ibig Ko'y Ibang-iba na kaaawitin po sa atin ni Ma'am Sally Prim. Okay, hintay lang po tayo ng cue, no, sa ating technical team, no, para mabigyan tayo ng pagkakataon na magbigyan ng magandang feedback po yung mga nakikinig sa atin. At bago, habang naghihintay po, no, gusto ko lang pong batiin syempre ang mga personalidad na talaga namang crucial in making this program possible, no. Gusto po naming pasalamatan ang mga personalidad na ito. Unang-una na po, kinaginang Sonia Rocco, kay Tina at Zenny Salustiano, gayon din po kay Ginoong Nick Corong. Nako, maraming salamat po sa efforts, sa tulong po at suportang ibinibigay niyo po dito sa Kundiman at iba pa. Mula po sa puso, kami po ay nagpapasalamat. At sa pagkakataong to, nako, mukhang ready na po. Si Ma'am Sally, no, naawitan po tayo sa pambugad niyang awitin na pinamagatang Pag-ibig Ko'y Ibang-Iba.

0: Pag-ibig ko'y sayo'y ibang-iba. Nako, napakasarap pong pakinggan ang mga lirikong iyan, no? Mula po sa inawit ni Ma'am Sally. No? Grabe. Sa pamagitan po ng Kundiman, mas may ipapadama po natin yung gusto nating sabihin sa ating kapwa. Mahal sa buhay, ganyan po ang kapangyarihan ng mga awitin dito sa Kundiman. No? At sa pagpapatuloy po ng ating awitin, syempre, kung si Ma'am Sally ay may inhenda sa ating kanta, hindi naman po magpapahuli dyan si Sir Eddie. No? At ito pong kakantahin niya ay pinamagatang Dahil sa Pag-ibig. Pero sir, baka may mga gusto kang batiin bago po natin tuloy ang awitin.
1: I-handog natin sa mga senior yan. Kay nakakapin si Soriano Contreras, kay Carlos Ikayongyong Akisap, kay Bioli Ramos, kay Idel Lagahit, Noyon May Ordena, kay Lapa Sanchez, Edna Santander, kay Miling, kay Susan Lee, Lilith Navarro, and Baby Navarro.
0: Wow. Salamat po, Sir Eddie. Muli po, ang aawitin sa atin ni Sir Eddie ay pinamagatang Dahil sa Pag-ibig.

0: Maraming salamat, Sir Eddie, sa isang mapusong awitin na inhandog mo po sa atin. Pero sa pagkakataong to, nako, puputulin muna natin saglit ang ating kantahan para bigyan daan ang ilang paalala. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Legacy 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter

0: Gently touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa radyo, magazine.

0: Legacy. 1278 AM.
1: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Nako, nakatikim na nga po tayo ng mga ilang awitin na inihanda sa atin ni na Mama Sally and Sir Eddie. At sa pagkakataong to, para ipagpatuloy pa ang pagtatanghal at salo-salo ng musika dito sa Kundiman at iba pa. Siyempre si Sir Nick Corong may inihanda rin po sa atin ngayong hapon. Pero Sir Nick, baka may mga gusto kang batiin or kanino mo po ba inaalay itong awiting ito?
2: Babatiin ko lang yung anak ko na nasa Japan, si Christopher. Mark Christopher Corong. Anak, binabati ko pati yung mga kasama mo rin.
3: Ayun lang sa Amerika.
2: Oo, oh, yung nasa Amerika, si Bonnie.
1: Wow.
2: Anak, binabati ko kayo pati yung mga pamangking ko dyan, si Roger Mo. Rodier Mon.
3: Ayun na sa Lerma.
2: Yung kapatid ko dyan sa Lerma. Yung ate ko dyan, 94 na ang edad ng ate ko.
1: Okay. Ako Sir Nick, hindi na po kami makapaghintay na marinig po ang aawitin mo sa amin. Muli po, ang kakantahin po sa atin ni Sir Nick ay pinamagatang Kailan Magliliwanag.

0: Nako, maraming salamat po Sir Neg sa isa ring napakagandang awitin. Ang ganda po ng liriko nung kanta, no? Grabe po yung mensahe at pusong ibinuhos po sa atin ni Sir Nick sa kanyang awitin. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong tanungin, ilang taon na po ba kayo kumakanta ng Kundiman, sir? Siguro mga approximately lang, mga gano'n na po ba katagal?
1: Ako yung
2: Sritik bata pa rin
0: nag-aaral na. Nag-aaral na po talaga kayo, sir. Grabe. Kumaga passion niyo po talaga yung pag-awit.
1: Pero hindi pa ako naliligaw yung mga binata lang. Pinagpapalam ako doon sa tatay ko. Sabi ng tatay ko, sige, talukbongan mo lang yung tuwalya.
0: Naku, Sir Nick. Salamat po sa pagbahagi. Grabe. Pakikita mo po natin.
3: Tanong ko lang, ba't tatalukbongan ng tuwalya?
0: Bakit po pala?
1: Kasi bata pa ko, yung hamog daw lang yung sabi ng tatay ko.
0: Para hindi mahamugan, no? Kasi syempre outdoor, eh, no? Kaaawitan. Syempre usok-usok po yan dati, yung mga harana, no? Aakyat ng harana sa manliligaw. Salamat po. Sir Nick, ayan. Pero sa pagpapatuloy po ng ating awitan dito sa Kundiman, no? Ngayon naman po, hahandugan tayo ng isang pangkatang awitin, no? Ito po ay pinamagatang pakwan. Ayan, handa na po ba lahat? Ayan. Muli po, pakinggan natin ang pangkatang awitin na pinamagatang pakwan.

0: Ayun, grabe, napakasaya po ng awiting iyan, no? Grabe, yung paghahalin tulad ng tamis ng pag-ibig ay dapat kasing tamis ng prutas na pakuan, no? Grabe, usong-usong po yan. Dati, no? Grabe.
1: Hindi, araw-araw bumibili ako ng pakuan. Kasi nga, yung asawa ko gusto ng pakuan, eh.
0: Oo, naman po, syempre, nakaka-refresh, no? Kapag ikaw ay nauuhaw at gusto mong magkaloon ng refreshment sa pamamagitan ng pagkain ng prutas, eh, pakuan po ang pwede mong kainin, no? At, mula po sa pangkatang awitin, no, susunda naman po yan ang sabayang tinig na ihahandog po sa atin ni na Sir Eddie and Ma'am Sally. No, ito pong kantang ito ay pinamagatang Pag-ibig mo'y pag-ibig ko. Yan, handa na po ba tayo? Yan, maraming salamat po. Pakinggan po natin ang Pag-ibig mo'y pag-ibig ko.

0: Nako, salamat po Ma'am Sally, Sir Eddie sa awiting iyan. Muli po, yan po ay pinamagatang pag-ibig mo'y pag-ibig ko. Nako, marami po kaming mga awiting ihahanda at ipo-perform, itatanghal para sa inyo. Pero sa pagkakataong to, bigyan daan muna natin ang ilang paalala, manatiling nakatutok, magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
3: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
3: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
3: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
2: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
3: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Interesting na usapan.
14: Hindi heavy.
15: Tugtugang chill.
13: Suave.
16: Learning from home, na hindi boring.
1: Radyo Magazine,
17: 1278 AM.
0: Kami po yung nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Nako, nadagdagan po tayo, no? Humabol po sa atin si Nicolas Enriquez. Nicolas, bago tayo magsimula sa ating kantahan, no? Bumati ka muna sa mga nakikinig at nakasubaybay sa atin.
18: Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo at latecomers ang inyong lingkod. Ikinagagala ko po kayong makasama ulit sa ilang oras na awitang ito. Subaybayan niyo po kami hanggang matapos ang aming program.
0: Nako, maraming salamat, Nicolas. Nako, huwag ka mag-alala, masaya kami na ikaw ay nakahabol para ipagpatuloy yung session natin ngayong hapon. Pero bago tayo tuluyang magsimula, no, magpatuloy sa ating awitan, gusto ko lang din i-acknowledge yung mga nakikinig at nakasubaybay sa Facebook live stream. Nako, batingin po natin sila isa-isa. Una na po dyan, si Sir Kenji Richards. No, sabi niya po dito, Happy Saturday, Miss Sally, Sir Eddie, hello Sir Nick, po, and guests ng Kundiman at iba pa. Naka, ito pong si Sir Kenji talaga namang avid listener. Tuwing Sabado po yung nakatutok dito po sa Radyo Magazine, no, para po tunghayan or pakinggan ang Kundiman. At syempre kay Ma'am Teresita Osorio. Naka, sabi niya po dito, welcome back live Kundiman at iba ba. Pagbati sa inyong lahat dyan sa Kundiman team. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsama po sa amin ngayong hapon. Sabi din po, pahabol pa po ni Sir Kenji, ang lamig naman ang boses ni Miss Sally. Yon. At po, sabi Sir niya Kenji. Po, syempre, may shoutout din po si Sir Kenji dito sa tech ng Radyo Magazine. Sabi niya po, ang galing ng tech ng Radyo Magazine 1278 AM. Ako, shoutout po kay Maestro. Kay Idol, Sam Reyes. Naku, maraming salamat po. Sabi niya po, 5-star, Sir Eddie and Sir Nick. Naku, maraming salamat po. Ang dami pong mensahe ni Sir Kenji dito. Sabi niya po, hello Miss Christina, Mr. Batang Broadcaster. Naku, salamat po, Sir Kenji. Pati si na Kuya Tony and Nicholas, balik kayo soon. Naku, andito na po si Nicholas. Maraming salamat po. And apo. Yan. Maraming salamat po sa pakikinig sa atin, Sir Kenji. At syempre, si Sir Romel, sabi niya po dito, mapagpalang weekend pa rin pong muli sa Kundiman at iba pa at sa ating lahat. Mula sa puso po kaming nagpapasalamat din sa pagsubaybay sa amin at pakikinig tuwing Sabado dito po sa Kundiman at iba pa. At ngayon nga pong nakabalik na si Nicholas, no, sa ating session ngayong Sabado, may inahanda po siyang awitin sa atin. Ito pong kakantihin niya ay pinamagatang Sayang Di Ko Nakilala. Nicholas, handa ka na ba?
18: Opo, inaalay ko po ang awiting ito sa aking apat na mga kaibigan, si Rochelle, si Janelle, si Mariela, at si Katrina. Para sa inyo ang awiting ito.

0: maraming salamat, Nicolas. Si Nicolas po ay galing pang biyahe, no? Bumiyahe pa po yan. Galing eskwela, tama?
1: Opo.
0: Naku, galing pang eskwela. At handang-handa siya makipag-jamming, no, dito sa ating session. Dito po sa Kundiman at iba pa. At sa pagpapatuloy po ng ating kantahan, syempre, ang pangalawang kanta po na inihanda sa atin ni Sir Nick Corong. Ito pong kantang ito, eh, talaga namang, ano po ba yung ibig sabihin sa'yo nitong kantang ito, Sir Nick?
2: Ano ibig sabihin, Tito Nick, ng kanta?
3: Ay, ito, yung...
2: Nalalaglag po yung kanyang atrin.
0: Medyo nalalaglag lang po, no? Pero si Sir Nick po, eh, grabe, umawit at tumugtog po sa atin, no? Grabe.
3: Lumisya na yung mahal ko sa buhay.
0: Lumisya na. Nako, damihin po natin ang iyong nilalaman, ang iyong puso at damdamin sa pamamagitan po ng kantang ito, Sir Nick. Muli po, ito po ay pinamagatang Bakit Lumisa, na awitin po sa atin ni Sir Nick Corong.

0: Maraming salamat, Sir Nick. Gusto ko lang pong sabihin na napakaganda po talaga ng mga awiting Pilipino, mga kundiman no, na bihira lang natin maririnig. Pero sa pamamagitan po ng ating programa, eh, muling na ibabalik no, sa pandinig ng ating madla. No. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong bigyan ng shoutout o pasalamatan po ang mga sumusuporta sa ating programang kundiman at iba pa. Unang-una na po dyan, si Sinaginang Sonia Rocco at kay Tina at Zenny Salustiano, gayon din po kay Ginoong Nick Corong. Maraming salamat po Sir Nick, Ma'am Zenny, Ma'am Tina at Ginang Sonia sa pagsuporta po dito sa ating programa. At sa pagpapatuloy po, syempre, si Ma'am Sally po, babalik po tayo kay Ma'am Sally para awitin naman po itong kanyang pangalawang kanta na pinamagatang Ikaw na Lamang. Ma'am Sally, handa ka na po ba?
1: Handa na.
0: Parang malungkot po kayo, ano po bang ibig sabihin?
1: Malungkot ang kakanta.
0: Nako, gusto po naming mapakinggan yan, Ma'am Sally. Muli po, ito po ay aawitin sa atin ni Ma'am Sally na pinamagatang Ikaw na Lamang.

0: Salamat po, Ma'am Sally. Grabe, tunay nga po ang sakit nung mensahe nung kanta at damang-dama po natin sa pag-awit ni Ma'am Sally. No? At sa pagkakataong to, syempre, magpapahinga muna ang ating mga tinig, no? Pero hindi magpapahinga ang pagmamahal natin sa Kundiman. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
3: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
3: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
3: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
2: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
3: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang versyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Nako, mag-iisang oras na po ang ating kantahan pero marami pa po kaming mga inihandang kanta para sa inyo, makapag-relax kayo na marinig nyo po yung ganda ng Kundiman at OPM. At sa pagpapatuloy nga po, si Kulas, alam ko may aawitin po sa atin. At ito po ay pinamagatang Mahawi Man ang Ulap. Nicolas, handa ka na ba?
15: Handang-handa na po.
0: Nako,
15: gusto ko pong i-alay ito sa lahat ng mga singer ko, sa mga kantora ko. Sila Tita Joy, Mami Ning, Daddy Tonong, Tita Cheche, Tita Rosy. At andito na yung isa naming binabate, lagi na. Ganon din kay Tita Honor. At sampu ng aking kaibigan nga, sila Katrina, sila Rochelle, si Janelle, at saka si Mariela. Para sa inyo ang awiting ito.

0: Nako, maraming salamat, Nicolas. Grabe yung puso at damdaming binuhos ni Nicolas na sa kanyang awitin. Kanina ni Nicolas, tinanong ko po sila Sir Nick, sila Sir Eddie, Ma'am Sally, no, kung kailan sila nagsimulang umawit. Pero ikaw ba, since ikaw yung pinakabata dito, no, kumbaga, ilang taon ka ba nagsimula nung umawit ka dito sa Kondiman?
1: Ah, dito po sa Kondiman, almost 1.5 years man.
0: 1 year. Po. Pero yung interest mo, anong kailan nagsimula yung interest mo naman sa pag-awit?
1: Sa music po. As 6 years old po, ang pinakakanta po sa akin ng mami ko, ang Pipit.
0: Pipit ako. Grabe, 6 years old, imagine, no, batang-bata si Nicolas, pero gustong-gusto niya na umawit, no? At mga OPM din talaga yung kinakanta mo, even before pa, no?
1: Oh, yes po. Naka po, almost, puro classical po, eh.
0: Wow.
1: Yung mga genre nila, Maestro Eddie, yan.
0: Naka, maraming salamat, Nicolas, sa pag-share ng kung paano nagsimula yung interest mo sa Kondiman, no? At sa pagpapatuloy nga po ng ating awitin, eh, may ipapakilala po sa atin si Sir Eddie, no? Ito pong ipapakilala niya ay iaawit niya, no? Kikilalanin po natin. Sino ba si Tessie, Sir Eddie?
2: Akanta ng Lover's Tray yun, eh.
0: Okay Tessie. Po. Okay, Sir Eddie, kung handa ka na.
2: Pero iahandog natin yan.
0: Nako, sige po, go ahead.
2: Kaya Tessie rin. Kay Tess Osorio, kay Cory Arpiano, kay Emma Regis, Ate Ray Lucero, kay Meli at Mel Raimundo, kay Cheche at Jojo Ibarle, ganyan din kay Jenny ako ng PIA,
0: wow,
2: security.

Ayan, grabe. Nakilala po natin si Tessie, no? Sa pamamagitan po ng awitin, inahandog po sa atin ni Sir Eddie. Grabe po. Ang oras po natin ay 6:00 ng gabi, no? At papasok na po tayo sa ikalawang parte ng ating programa, no? Pero sa pagpapatuloy po ng ating kantahan, syempre, mula kay Tessie, dadako naman po tayo kay Nena. Nakikilalanin po natin si Nena, no? Sa pamamagitan po yan ng pangkatang awitan. Muli po, ito po ang Ay Nena.

0: Maraming salamat po muli po. Ang inawit po sa atin ay Nena. Nako, from Tessie. Si Nena naman po ang pinakilala sa atin, ang kundiman. No, grabe. Bago po tayo magpatuloy sa mga awiting inihanda pa natin, gusto ko lang pong tanungin na curious lang po ako. May mga kanta po ba kayo na kumbaga maituturing nyo or may kukonsider nyo na pangmalakasan yung kanta? Kumbaga pinaka-paborito, pinaka-gustong awitin, Nicolas.
1: Sa amin pong
0: grupo. Oh, sa inyong grupo or personal, yung mga gusto mong awitin.
1: Sa grupo po namin eh yung mga balitaw.
0: Balitaw.
1: Opo, tulad po nung kanina po yung kinantunin po nilang Chacha Pakwan.
0: Yun, Pakwan, napakasaya ng awitin.
1: Masterpiece po na hindi man.
0: Nako, napakagandang awitin nga yung kinanta sa atin no ni Sir Eddie, Sir Nick, Ma'am Sally na ay Ana Pakwan. No. Pero sa pagkakataong to, no, si Ma'am Sally naman po ang aawit sa atin. At ito po ay pinamagatang Sampagita. Ma'am Sally, handa ka na po ba? Nako, kung handa ka na Ma'am Sally, pwede ka na pong magsimula at pakinggan po natin ang iyong awiting Sampagita.

0: Grabe, salamat po ma'am sa Lisa. Awitin pong iyong tinanghal sa atin. Muli po, yan po ay pinamagatang Sampagita. No? At sa pagpapatuloy po ng ating kantahan no, dito po sa Kondima, si Sir Nick naman po ang muling aawit sa atin. At ito po ay pinamagatang Bakit Kita Inibig?
1: Bakit nga ba ito, Nick?
0: Bakit nga ba, Sir Nick?
2: Kailangan natin umibig talaga.
1: Ah, yan. Sabi?
2: Kailangan natin sa buhay yun.
1: Ah, tama.

0: Maraming salamat po, Sir Nick, sa inamin mo pong kanta na pinamagatang Bakit Kita Inibig. Nako, maraming salamat po sa napakagandang awiting iyan. Alam ko po, marami pa po tayong inahandang mga kanta at awitin na ialay po natin sa mga nakikinig at kasubaybay po sa atin dito po sa Radyo Magazine 1278. Gusto ko lang pong i-plug, no, para po sa mga nakikinig sa atin, para mas maging updated po kayo sa kantahan natin tuwing Sabado. I-like at i-follow nyo po ang aming Facebook page, no?
1: Radyo Magazine.
0: Radyo Magazine. At mapakinggan po yan. Siyempre, no, yung Kundiman sa Facebook at sa YouTube tuwing Sabado. No? At sa pagpapatuloy po ng ating kantahan, si Sir Eddie naman po ang aawit sa atin. Sir Eddie, ito pong kantang ito ay pinamagatang Ito Kaya Ang Pagmamahal. Tama po ba?
1: Ayan ba ito, Eddie?
2: Iyahandog natin sa family si Huko yan, kay Espe, kay April, kay Alma si Huko. Ganun din kay Kapitana Alma Beneventura, kay Gawad Jun, at kay Gawad Bikini. Sila Lodi, Silvestre, Marie Chris Pagia, Rowena, Maan, Rich at Troy Limlingan. Ganun din kay Rading at Lydia Mangalindan.

0: Maraming salamat po Sir Eddie. Muli po ang inawit po sa atin ni Sir Eddie ay pinamagatang ito, kaya ang pagmamahal. Pero sa pagkakataong to, hindi para bitinin ang ating mga nakikinig at nakasubaybay, pero magbe-break muna tayo ng saglit para bigyan da ng ilang paalala. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
2: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay

0: Raggio Magazine 1278. Raggio Filipinas.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
1: The public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Advocacy, 1278 AM.
1: Kami po yung nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Naku, napakarami pong awitin, mga Kundiman po ang napakinggan na natin. Pero hindi pa po natatapos ang ating awitan ngayong Sabado. No? In fact, ang susunod nga po dyan ay si Nicolas. Nicolas, itong awitin mo ay pinamagatang ako'y maghihintay. Ano bang ibig sabihin nito para sa iyo?
2: Kahit gaano katagal.
1: Kahit gaano katagal.
2: Ikaw'y maghihintay.
1: Ako, Nicolas, kung handa ka na, pwede ka nang magsimula at awitin ang inihenda mo sa amin.
2: Okay po, Maestro.

0: Maraming salamat, Nicolas. Grabe si Nicolas po. Sabi niya sa awitin siya po ay maghihintay.
1: Nako.
0: Nako, maraming salamat, Nicolas. Gusto ko lang din batiin yung mga humabol no sa ating Facebook live stream. Si Rochelle Javier Toluyas. Nako, sabi niya po dito. Go BFF ko, Nicolas Enriquez. Nako, tamang-tama po. No? Natunghayan po natin kung gano'ng kahusay itong batang ito pagdating sa pag-aawit. No? At sa pagkakataong to, nagmula po kay Tessie, papunta kay Nena, at ngayon naman po, si Inday. Nako, si Inday naman po ang ating aawitan o ipapakilala sa pamamagitan ng pangkatang pag-awit. Muli po, ito po ay pinamagatang Ay Inday.

Maraming salamat po sa isang napakagandang awitin na I and I. Pero sa pagpapatuloy po, gusto lang po nating banggitin muli yung mga sumusuporta at umaalalay po sa ating programang Kundi Man at Iba Pa. Shout out po or nagpapasalamat po kami kina Ginang Sonia Rocco, kay Tina at Senny Salustiano, gayon din po kay Ginoong Nick Corong. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Kundi Man at Iba Pa. Nako, dahil po sa mga taong ito eh mapapakinggan niyo po ang Kundi Man no, tuwing Sabado po yan no, alas 5 hanggang alas 6 ng hanggang alas 7 ng gabi no. At sa pagpapatuloy po ng ating kantahan, pagkakataon naman po ito para sa sabayang tinig ni na Sir Eddie at Ma'am Sally. Ito pong aawitin nila sa atin ay pinamagatang Unang Panahon.

0: Maraming salamat po Sir Eddie and Ma'am Sally sa inyo pong inahandog na awitin. Ayun po ay pinamagatang unang panahon, pero sa pagkakataon to, puputuloy muna natin ang ating programa at bibigyan daan ng ilang paalala. Maraming pa po kayong pakikinggan at aabangan ng mga awitin. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ikaw ba ay naharana na?
6: Tumawin mo sana.
5: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
7: uso pa ba ang harana?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
16: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Manila.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring. Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
3: Kami po yung nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Kondiman at iba pa. Nako, I hope kayo po ay nag-i-enjoy sa ating awitan ngayong hapon at gabi na po. No? 6:30 na nga po ng gabi. No? At mula po sa Sabayang Tinig, babalik po tayo, no, kay Sir Nick para awitan po tayo ng kanyang kanta na pinamagatang Sa Ningning ng Mata.
4: Bago ako umawit, Sir Bata.
3: Sige, sir.
4: Batid yung mga kapitbahay ko. Yung barangay chairman namin, si barangay kapitana namin, si Chingay Bilaos. Ganon din kay Portono Kagawad. Sa lahat ng mga kagawad at saka na lahat po na nasa barangay. Sa mga kapitbahay ko, si Pipito Isoga, si Romel Di Guzman.

0: Maraming salamat, Sir Nick, sa harana po na inihandog mo sa amin. Muli po ang inawit sa atin ni Sir Nick Kurong ay pinamagatang sa ningning ng mata. At sa pagkakataong to, pupunta naman po tayo kay Nicolas at aawitan niya tayo ng kanyang inihandang kanta na pinamagatang Gintong Araw.
1: Para sa ito, Tatay Boyet.
2: Hindi ko na nasisilayan ang sikat

Maraming salamat, Nicolas. Grabe, ang ganda ng kantahan natin, o para tayong dinuduya ng mga awitin na inahanda po sa atin nila Sir Nick, Sir Eddie Nicolas, Ma'am Sally at Ma'am Tina. No? At sa pagkakataong to, nako, si Ma'am Sally naman po ang aawit para sa atin. At ito po ay pinamagatang sa ugoy ng duyan.

0: Nay.
1: Tuluyan na. Tuluyan na nga po tayong hinele no ni Ma'am Sally, grabe. Yung mensahe po ng kanta, grabe. Lalabay nga ika, no? Sabi para sa mga bata, pampatulog sa mga bata. Pero habang pinakikinggan po natin, eh, tayo po ay parang hinehele rin ni Ma'am Sally, no? At hindi pa po nagtatapos ang ating awitan ngayong gabi, no? Puputulin muna natin ang ating kantahan. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
11: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
0: PBS Receiver.
19: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
9: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad!
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Legacy. 1278 AM.
1: Kami po yung nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Nako, tuloy-tuloy po ang ating kantahan dito sa Kundiman at sa pagkakataong to. Dadako naman po tayo sa pangkatang awitin. Ito pong awitin sa atin ay pinamagatang, nako, alam na alam nyo po ito. Maalaala mo kaya.

Maraming salamat po sa awiting Maalaala Mo Kaya. At ipagpatuloy na rin po natin, no, ang ating awitin bago po matapos ang ating oras. Susundan po yan ang awitin ni Sir Eddie na pinamagatang Sana'y Lumigaya Siya.

Nako, maraming salamat po, Sir Eddie. Tunay nga po na napakasayang umawit at makinig ng Kondiman, no? Dito po sa ating programa. Ito po yung layon talaga na mapakinggan at may broadcast natin sa maraming madla yung mga awitin ng Kondiman. At sa pagkakataong to, malapit na po tayong magwakas. At para sa pangwakas na awitin, ito po ang hinahanda po namin sa inyo. Ito po ay pangkatang awitin at pinamagatang Saan Ka Man Naroroon. Pakinggan po natin ito.

0: Maraming salamat po. Diyan na po nagtatapos ang ating episode for today. Magkarinigan po ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi dito po sa Radyo Magazine. Ito po ang Kundiman at iba pa. Ingat po kayo. Stay safe and stay dry.
1: Salamat.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
4: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
5: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
4: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
3: Huwag!
6: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
2: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
0: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
1: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
0: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
2: Radyo Magazine 1278.

0: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? San ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
5: PBS Receiver.
6: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
11: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
12: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
11: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
10: Huwag!
13: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
14: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
15: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
15: Fake news yan! Mali!
16: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
15: Fake news yan! Mali!
13: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon, lahat mo ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
4: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
6: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Radyo Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
4: Naman, at ito na naman po ang programang Celebrating Life. Today po is August 16, 2026. Kumusta po kayo? Alam ko medyo very challenging ang panahon. Marami pong baha elsewhere, marami sa iba't ibang mga lugar. Kaya ingat po tayo. Alam kong napakaraming mga challenges sa kapaligiran natin. Hopefully po ay nasa maayos kayong kalagayan. Sa mga kababayan po natin na talagang, nako, medyo talagang nakakapanghina, no, yung mga nangyaring aksidente sa landslide o kaya mga bahay na natabunan, mga iba't ibang aksidente, yung baha, nakakaawa naman talaga yung mga kababayan natin. So we are all praying for our mga kababayan. So ngayon po ay napaka-interesting, no, ng ating magiging topic, mga kaibigan. Tayo ay makaka-relate lahat dito, no? Dahil alam niyo naman tayo, lalo na yung mga kababaihan, yan. Wala naman tayong, hindi naman natin dinidiscriminate ang mga kababaihan. Pero sinasabi talaga na ang mga babae po ay medyo maraming sinasabi kesa sa mga kalalakihan. Sabi ay nature daw yan, yan. Siguro kaya maraming sinasabi ang babae kasi maraming dapat sabihin, no? Parang yun naman ang aking punto doon. So ang ganda ng topic, ako po nung napag-aralan natin to at narinig din sa ibang mga sharing, ay na-bless ako ng husto. Kasi we need to be reminded talaga, mga kapatid. And itong topic natin, very relatable. But let me remind you also na mamaya po ikalawang oras natin dito sa Celebrating Life, ay meron tayong bagong makakasama. No? Dahil ito ay pinakiusapan ko na makasama natin this morning ang isa sa pinakabago po nating kapamilya. Sa Sports Radio, walang iba kundi si Matthew Pacheco. Siya po ang makakasama ninyo sa ikalawang oras natin sa ating reflection segment. Kaya mamaya abangan ninyo si Matthew. Yan, dahil meron lang tayong commitment, kaya po si Matthew muna ang inyong makakasama. So as I said before, no, napaka-relatable. No? Kasi ang ating topic for today ay taming the tongue. Yan, alam nyo itong dila. No? O yung tongue ay napakaliit na bahagi ng ating katawan pero very powerful, no, very powerful. Napaka isang word o isang sentence can make a difference, no. Maaring ito ay positive, that's good, no. Pero pag negative o kaya ay nagkakaroon, it make the difference, as I said, maaring ito ay makaapekto sa buhay ng kausap mo, sa buhay ng mga tao sa paligid mo at lalo na rin sa buhay mo. Because yun na nga, as I said, tayo pong lahat ay, kumbaga ay accountable sa lahat ng mga salitang ating sasabihin. Yan. Sabi nga, what has been said cannot be unsaid. Nasabi na, di ba? So ngayon po ang ating verse, mga kapatid, ay James 3:1-2. Yan, napaka, medyo mahaba siya pero alam nyo, tiyagain nating basahin kasi napakaganda talaga. Paki-take note nyo po, James 3:1-12 ang ating pong teksto na babasahin ngayong umaga. Ito po, dito sa ating verse ay nagtuturo yung Bible, no, that tongue is small yet powerful. Katulad ng sinabi ko, ano po, ito ay ikinumpara sa isang parang tunog, fire, na nag-umpisa sa maliit pero can damage a greater area or a greater spot or situation, di ba? Or a spark that can cause great damage. Kaya po yan ang gustong sabihin ngayon sa inyo ng ating mensahe this morning. And of course, ito po ay magbibigay tayo ng ilang mga guidance, no, on using restraint, speaking truth, and letting words build others up. Parang ano to eh, if you don't say anything good, sabi nga nila, shut up, no? Kasi o kaya bago tayo magsalita, talagang pakaisipin natin, ito ba ay makaka-offend o makakasakit. Kaya yung problema natin, lahat po tayo, including ako rin yan, medyo struggle ko yan. Pag medyo emotional tayo, nagagalit tayo, talagang we say things na hindi natin talaga gustong sabihin, no? Kasi lang galit tayo. Kaya nga sinasabi po ng mga may edad, o kaya yung lola ko dati, pag nagagalit ka, anak, huwag kang munang magsalita. Don't say anything kasi napagsisisihan mo in the long run. Kaya minsan, pag nagagalit ka, huwag ka na lang kumibo, take a walk, sabi nga, ano, or kaya, huwag ka munang kumibo and magdasal ka, magpray ka. Ako, yun na po ang ginagawa. Ako rin po kasi ay madali mag-init ang ulo ko, no? Dati. Talagang kailangan ng self-control. And then, pag galit ako, either kakausapin mo yung co-worker mo or kasama mo sa bahay o kaya kapamilya mo, eh, talagang yung hindi na mainit ang ulo. Kasi pag emotional ka at galit ka, wala ka talagang sasabihing maganda. Talagang ito either for sure makakasakit talaga kasi magsasalita ka ng hindi magagandang pananalita. So let me read to you ito pong James 3:1-12. May kahabaan to, but let's kumbaga ipagbulay-bulayan natin ang bawat salita. Ano po, mga kapatid? So basahin ko na po, this is James 3:1-12. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. With the tongue, we praise our Lord and Father, and with it, we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Ang ganda po ng message, no? Na talagang ang pagsasalita, no? We should all be accountable to whatever we say. Lalo na po kami, yung trabaho namin, we are broadcasters, we are broadcast journalists. Kaya po, even sa social media, no, ay napaka-inam na talagang before we click, before we post, although hindi tang, no, pero yung mga content provider, kailangan talaga ay pakaisipin nila kung ano yung magiging dating nito sa mga makakarinig at makakapanood. Kasi talagang it will make the difference. Sabi nga po, James 3:1-12 is a powerful biblical passage about the immense, no? The word or the term is immense power of human speech. Ang author po nito ay si James, no? Siya po yung nagsulat nito. And ito po yung nagbibigay rin ng babala, that teachers face strict judgment, compares the tiny tongue to a horse bit, a ship's rudder, and a destructive fire, and argues that corrupt words contradict a pure heart. Alam nyo, ang pagtuturo. Na ako, karanasan ko rin po ito. No, dati, takot na takot ako mag-share ng word. Kasi sabi ko, baka suriin ako na look at this girl, o itong nagtuturo ng salita ng Diyos. No? Pero naisip ko lang na talagang it is a big responsibility. It is a big accountability. No? Dahil ang bawat sasabihin mo, lalo na po ito'y salita ng Diyos, tamang konteksto. Ano po? Pero ang sinasabi natin ngayong umaga, mga kaibigan, is talagang pakaingatan po natin ang bawat salita. Kasi ito ay may kinalaman sa ating pagkatao, sa relasyon natin, sa ating pamilya, sa mga katrabaho, sa mga kaklase, sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi naikwento nga sa akin isa kong kaibigan na sabi niya may kausap siya na doon sa kanyang lugar ngayon ay napakarami mga kainan, no? Eh siya out of, you know, wala namang intention makasakit. Naku, sabi niyang ganyan, kaibigan, lalo kang tataba. So, that simple sentence, nakasakit siya. Sabi niya, ma'am, wag naman. Lalo na yung salitang lalo. Ibig sabihin, mataba na ako, lalo pa. So, yung mga ganun ba na mga salita, no? Medyo, wala ka intention makasakit, pero nakakasakit yun, di ba? So, minsan hindi mo alam, dinala na ng tao yun hanggang matagal, nagdamdam na sa'yo, wala ka namang kaalam-alam, naku po, ano ba naman yung nasabi ko? Kaya dapat ingat na ingat tayo. Minsan ako, napaka-guilty po ako dyan, guilty ako dyan, na talaga minsan nagbibiro. Kaya minsan hindi po ako nakikipagbiroan sa hindi ako kilala. Kasi nga, pag hindi mo ako kilala, baka ma-misinterpret mo ko, no? Pero, dapat din, kahit kakilala mo pa, kahit kapatid mo, nanay mo, asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, dapat maingat talaga. Very, very careful ka. Kasi hindi mo alam ang pinanggalingan, hindi mo alam kung anong ini-experience niya that particular time na kausap mo siya. Baka very sensitive siya that time, may nangyari sa kanya, hindi mo alam. Kaya talaga minsan nga, di ba, may sasabihin ka, i-rebuke mo, dapat dahan-dahan ka. Pero pag si Timmy Tapalis po ang nire-review ko, eh okay lang ako dahil alam ko na iintindihan naman tayo, no? Yung mga ganun yung kakilala mo. Pero again and again, kailangan maingat talaga, no? Dahil ito'y pinagsisimulan ng maraming bagay-bagay. Now, let me continue. Ano po? Yung sinasabi nating accountability, no? Accountability for teachers. Sabi nga, no? Stricter judgment. Sabi ni James, no? Talagang nagbabala siya. Telling teachers or believers that not everyone should rush to be teachers because teachers use words to lead others and face a higher standard of accountability. Ano ba ang sino ba mga authority sa buhay natin? Mga magulang, o diba? Si ate at si kuya, yung mga tita, yung mga ninong, mga ninang. Ito yung mga authorities in our lives. No? Kaya itong mga tao na to, hindi lang yung mga teachers dito na nagtuturo sa Bible, but kailangan maingat na maingat tayo. Like sa mga bata, di ba? Minsan meron tayong mga moments na panag-aaral, hindi ka nag-aaral kasi ganito ka, ganyan-ganyan ka, eh bata yung kausap mo. Nagsabi ka sa kanya ng mga negative, hindi mo ba alam na itong batang to ay inabsorb niya yung mga negative things na sinabi mo? So, sa halip na i-build up mo yung bata, sa halip na i-encourage mo yung bata to study well, to motivate the kid, marami ka ng negative na sinabi, di ba? Sinabi mo, ikaw kasi B-O-B-O. So, you don't say that, no? Napaka-negative nun. O kaya, ikaw kasi ganito ka, ikaw kasi ganyan. Yung mga negative, hanggat maaari po, yung mga salitang lalabas sa bibig natin ay mga bagay that will build up others, that will motivate people, na kung saan itataas mo yung kanilang self-esteem, no? Na i-encourage mo sila. Kaya ito yung paalala dito na talaga yung accountability. And then of course, no, yung tinatawag nating universal stumbling. Everyone makes mistakes, but controlling what you say shows deep self-control. Ito po, ang talagang sinasabi dito is we should experience or we should practice self-control. Mahirap po yan, ano? Yung pagiging i-control mo yung sarili mo kung ano mga sasabihin. Kaya nga, when you are galit, when you are angry, ingat sa pagsasalita. Kaya, o kaya, it's not always what you say, it's how you say it, no? Minsan may mga bagay na nagagalit ka. Pero, pag kinausap mo, dapat medyo mababa yung tono ng boses, o kaya piling-pili yung mga salita kasi lalo na kung medyo nakikita mo nang natatakot na sa'yo o kaya na tawag dito, nai-intimidate na sa'yo yung tao. Medyo take it slow and then dahan-dahan no, yung pagsasalita. Kasi alam natin minsan paggalit na tayo. Kaya nga sabi ko nga paggalit, huwag ka na muna magsalita. Huwag mo muna kausapin yung tao, huwag ka muna makipag-usap, take a walk, bumuntong hininga ka muna ng ilang beses, no? Deep breathing and then you pray, Lord, ingatan mo yung mga salitang sasabihin ko dahil ayoko magsalita ako ng pagsisisihan ko in the long run. Okay? So, dito nabanggit din po yung mga bagay na kung saan may analogy, no? Nagkaroon ng kumbaga comparison, no? Metaphors of power and size. Small bit, large horse, no? A tiny metal bit in a horse. Kayo ba ay pamilya do sa nakaano sa kabayo, di ba? Na meron silang horse's mouth, no, na kung saan yun doon kinakabit kung saan mo gustong papuntahin yung kabayo, di ba? Yun yung nagko-control, no? So ikaw ang laki-laki ng kabayo, di ba? That's a big animal, pero you can control it sa pamamagitan niya yung nakakabit na yun sa kanilang bibig o sa kanilang face, no? Tapos meron dito yung small rudder, huge ship. Sa ship o sa mga barko o sa mga bangka, meron po itong rudder, no? A small steering blade directs a massive ship against strong winds. Ito naman ay nakokontrol kung saan pupunta yung barko o kung saan. Pero napakalaking barko noon, pero isang tao lang o may isang tao po na kumokontrol noon, no? Yun yung sinasabi natin dito na control, no, na hindi kung saan ito pupunta, kontrolado. Kumbaga, yung barko, pag malakas ang hangin, iiwas mo siya sa malaking hangin, aayusin mo siya, idedirekta mo siya. At kaya nung napaka-small rudder na yon. And then, isa pang analogy, a blazing fire. The tongue is a spark that can set a whole boom forest on fire, representing how gossip or harsh words ruin communities. No? Minsan, let's face it, mga kaibigan, no, na yung mga gossip, no, sinabi mo sa isang tao and then kumalat na, nagkaroon na ng iskandalo. Yung napakaliit na information na nanggaling sa'yo, and then kumalat na, sinira na yung pagkatao ng mga pinag-uusapan nyo. Kaya nga yung gossip, it's a no-no talaga. Ano po, lagi mong iisipin na what if ikaw yung pag-usapan ng ganun, di ba? Hindi mo naman yun gugustuhin. Kaya yun din po ay napakahalagang pakaisipin natin. Kasi sinasabi sa mga Christian o sa mga ganito, mga fellowship na pag may ganun, tumayo ka na lang para you put a stop to it. Huwag ka nang makipag-participate sa mga gossiping, sa mga chismis, dahil hindi po ito maganda. Dahil pag ikaw na ang pag-chismisan, gusto mo ba yun? Di ba? Ayaw mo na talagang pati mga personal na bagay sa'yo ay pag-uusapan ka sa mga kanto-kanto ng opisina o kaya sa buong lugar. Ayaw natin yun dahil ito po ay nakaka-apekto sa, lalo na sa social media, di ba? Iba ng klase ngayon, nakunan ka lang ng picture. And then, ipopost na, ayun na, nako, talagang napakalaking iskandalo na nun. Kaya po, pakaingatan natin yan. And untamable beasts, sabi nga, human beings can tame wild animals, but no human can fully tame the tongue on their own. It is restless and full of poison. Kaya po, ingatan natin na kung saan pananalita natin, kung tingin natin ay hindi makakaganda sa tao yung sasabihin natin o kaya sinisiraan natin, naninira tayo ng tao eh, hindi naman natin sigurado, wag na lang po natin gawin. Ano po? Self-control. Lagi nating iisipin, ito bang sasabihin ko ay makakabuti? Ito bang sasabihin ko ay totoo? Ito bang sasabihin ko ay dapat ko bang sabihin? Dapat may mga ganun tayong tanong para i-check and balance natin. I-evaluate muna natin even before we speak, even before we say something. Para yung magiging epekto nito sa tao, sa paligid natin ay hindi masama. No? Kumbaga, kailangan magiging encouraging tayo, kailangan ito ay mga bagay na kung ito man ay nalulungkot, makakapagpasaya tayo. Kung ito man ay broken, itong tao na to ay matutulungan nating maging maayos po ang kanyang kalagayan. Yan, hindi siya mas malulugmok pa. Kaya nga, di ba, ang dami-daming nagpapakamatay, ang daming nade-depress, ang daming nagsisuicide. Kasi nga po, mga kaibigan, ay napakahalaga ng bawat sasabihin natin. Minsan, maliit pa sa bata, sinabi mo yan, hindi mo alam hanggang paglaki niya, dala-dala niya yung sinabi mo yun na hindi maganda. At ito'y naka-apekto sa kanya. Hindi ito nakapag-boost sa kanyang moral, hindi ito nakapag-build up sa personality niya, kundi ito ay nagbigay sa kanya ng parang sobrang kahihiyan, nagkaroon siya ng self-pity, yung mga ganun. We don't realize that. Kaya nga po, mag-iingat tayo yung paninigaw natin, yung pagsinghal, ingatan po natin yan dahil hindi natin alam kung ano po ang magiging epekto nito sa mga taong nakapaligid sa atin. Okay? Re-remind ko lang po kayo sa ating ikalawang oras dito sa Celebrating Life at makakasama po ninyo ang bago nating kapamilya dito po sa Sports Radio. Walang iba kundi si Matthew Pacheco. Okay, tuloy na po natin. Ano po? Sinasabi dito na yung hypocrisy. Diba nabanggit natin sa verse natin? The same mouth, the same tongue na nag-worship, na nag-glorify sa God is the same tongue and the same mouth na nagmumura sa kapwa, nagsasabi ng kung ano-ano na nakakasakit sa damdamin, nagsasabi ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. So parang, where is consistency there? Diba? Parang sasabihin mo na, ikaw ay pumupuri sa Diyos pero the same mouth ay gumagawa rin ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sinasabi po rito, hypocrisy in worship. It is unnatural to use the same mouth to praise God and curse other people who are made in God's image. Kaya po, lagi nating iisipin yung mga bagay na gagawin natin, sasabihin natin, naiisipin natin na ito ba'y, is this glorifying God? No, isa ito, yung ating dila. Yan. Minsan marami tayong mga pinagsasabi na hindi tayo accountable. Sabi mo, naku, ba't ko ba sinabi yun? Saka ka lang magsisisi, pero the damage has been done. Diba? So, ayan. And then, nature's rule, a spring cannot produce both fresh and salty water, and a fig tree cannot yield olives. Your words reveal the true condition of your inner heart. Alam niyo ba, na kung ano po yung lumalabas sa bibig natin, ay yun po ang tunay na kondisyon ng ating puso. Ano yung nasa puso mo? Galit ba? Pero kung ang nasa puso mo ay pagmamahal, yan, of course, ang lalabas sa bibig mo ay mga positive, di ba? Kaya nga sabi ko nga, when you are angry, don't say anything. Bagamat minsan, pag galit ka, may mga pagkakataong kailangan sabihin mo dahil baka sumabog ka, no? Pero sinasabi natin dito ay self-control, no? Siguro maaaring kailangan i-release mo yung galit mo pero in a very diplomatic way. Kumbaga, nagagalit ako sa'yo, either pwede mo sabihin yun na hindi ka sumisigaw, hindi ka nagmumura, hindi ka nagsasabi ng mga bad words na like mura or saying yung mga hindi magaganda ba, yung mga, you know, ayoko nalang sabihin kasi nga hindi nga maganda eh. Yung mga salitang nakakayurak sa karangalan o sa pagkatao ng isa, ng kausap mo o ng anak mo o ng asawa mo, di ba? Minsan pa nagagalit ka sa anak mo, napakaganito mo, napakatamad mo. Nako, iisipin niya, baka nga tamad siya, di ba? So, sabihin mo na lang na alam mo, dapat masipag ka, dapat ganito ka, dapat ganito ka. All positive, para yun po yung kanyang ma-absorb, di ba? Yun sinasabi natin. So, sabi nga, power and danger of words. Sabi sa Proverbs 18:21, or take note, magaganda po ang mga sinasabi dito ah. Proverbs 18:21, sabi dito, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Ba, yun, no? Proverbs. Ang ibig sabihin nito, yung ating pananalita ay meron pong immense moral, practical consequences, no? Teaching that words can build up, destroy, no? And speakers will live with the rest, with the results of what they say. Yan. Minsan alam nyo, may mga bagay na minsan sinabi natin, pinagsisihan natin. Kasi alam natin nakapanakit tayo. Although, sabi natin, magsosorry na lang ako. Alam mo, pasensya ka na. Kaninang sinabi ko yun, hindi ko yun sinasadya. I did not mean any words na sinabi ko. Sinabi ko lang yun, nagagalit ako. Pero, ang pero doon, nakapanakit ka na eh. Nasakta na siya. Nung minsan, sabi nga, no? Words that has been said cannot be unsaid. Kumbaga, yung mga nagawa mo cannot be undone, no? Kaya ingat-ingat lang po tayo. At dapat accountable tayo sa mga sinasabi natin. Minsan may epekto yun sa atin, eh, no? Like, kunwari, itong Pilipinas, no? Itong bayan natin, wala ng pag-asa po. Katulad na nakikita natin, mga basura. O kaya, puro baha. Mga baha, di ba? So, ang sinasabi natin dito is that, wala ng pag-asa, huwag natin sabihin nyo, kasi may power of words, eh, no? Baka nga talaga mawala na ng pag-asa. Dapat very, very positive tayo. Alright? So, yan po yung ilan sa mga gusto natin sabihin. Babalikan natin yan, yung power and danger of words. Babalik po kami dito pa rin sa Celebrating Life.
5: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen. Makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging

0: nangyayari ng mga barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
1: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
2: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming liga ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng liga.
0: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
7: Balik-balik tayo. So mga kaibigan, sana po nasa maayos kayong kalagayan. Kumusta na kayo? Sana maganda-ganda na po. Pero alam niyo, sabi nila, magtatagal daw itong ganito, yung habagat na laging pabugso-bugsong ulan. Kaya ingat-ingat po kung lalabas kayo. Try to make sure that you have your jacket. Katulad ngayon, ginawa ko. Meron tayong sombrero. O kaya meron tayong. Ingatan po natin magkasakit. Dahil mahal magkasakit. No? Ingat-ingat lang po. Dahil, alam nyo, health is wealth. Yan. Kaya pakaingatan natin. Hindi lang po physical health, pero pati mental health. Ingatan natin yan. Alright? And part of mental health is that huwag tayo maging bahagi na may mga taong magiging anxious, magiging depressed kasi sa mga sinabi natin, di ba? Ako po ay nagagalit ako, lalo na sa mga, misa may mga syempre may mga kasamahan ka na misa nakaka-upset, no? Hindi ginagawa yung trabaho, pero naiintindihan naman natin sila. But yung sinasabi natin dito is we will just remind them. I-remind lang natin sila because we all need to be reminded, no? But we can do it in a very gentle way. Ayaw kong magsisisigaw, pero minsan din nawawalan ako ng, kumbaga, hindi ko rin ako control. Kaya humihingi rin tayo ng patawad at kumbaga apology, no, sa mga taong minsan nasisigawan ko rin o nagsasalita ako ng masakit. Pinagsisisihan ko po yung talagang I really pray to God, Lord, I'm sorry, nakapagsalita na naman ako na hindi maganda. Bigyan niyo po ako ng puso na mapagpasensya, puso na talagang may self-control. Kasi ang hirap-hirap po talaga, sa totoo lang. Okay, so yan. And sa James 3:6, sabi ganyan, the tongue is small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small. O yan, yung nga sinasabi natin, ano, yung maliit lang na apoy. Pero ang sinunog nito, buong forest. Yan yung sinasabi natin, ano? Nakala natin, eh yun lang naman ang sinabi ko eh. Wala namang, ang lit-lit lang naman. O yun ang sinabi mo, pero hindi mo alam. Iba yung naging epekto dun sa kausap. Diba? James 1:26, sabi rito, if anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, bridle yung kukontrolin mo talaga, but deceives his heart, this person's religion is worthless. Walang kwento. Yun. So isipin natin yan. Ngayon naman, bigyan natin ng pansin yung ano.

0: mga kapatid, yung tatlong importanteng katotohanan, no, about the tongue. Yeah. Number one, the tongue, ang dila, no, tongue sets the direction of our lives. Yan. Sabi dito, our tongue directs our lives and the lives of others, our spouse, our children, and our co-workers, and our nation. When somebody speaks a good word of direction to you, it changes your life. So, ito, yung ating pong pananalita. No? May tao kasing, ano yan? Anong tawag doon? Matabilang dila. Yung masakit magsalita. No? Kaya, these are the people na ayaw mong kausap. Ayaw mo siyang kasama. Hindi ka enjoy sa kanya. Kaya ano nangyayari? Kaapektado ka, no? Yung buhay mo hindi masaya. Kasi nga, iniiwasan ka dahil meron kang ang ugali na matabil. Alam niyo ba yung matabil yun? Yung masakit magsalita. May mga taong ganun eh, masasakit magsalita. Na pwedeng sabihin in a nice way, in a gentle way, pero siya talaga yung brutally frank. Ako, guilty ako dito minsan eh. Kasi ako, parang ang tingin ko, minsan may mga tao that you need to be brutally frank para talaga matuto. Pero mali yun eh. No? You can always say things in a gentle and diplomatic way para maintindihan din niya. Kung hindi man niya maintindihan, ipaintindi mo instill in a gentle and diplomatic way. No? Yun yung importante doon. Talagang even sa mga, yung mga magulang sa anak, di ba? Minsan ang mga magulang iko-correct yung anak nila, pero kailangan gentle pa rin po kayo, no? Ang gagamitin yung mga salita that will build them up, that will encourage the children, that will motivate them to be better persons or motivate them to study well, no? Yun namang mga anak, ganun din, ano? Minsan, di ba? Pero kung kanunasan, minsan nagsesermon ako sa mga pamangkin ko. Bigla ba naman akong sinabihan ng tiningnan ako, and then sabi sa akin, here we go again. Sabi niya sa akin, na-offend ako doon. Talagang sabi ko, halika rito, ano sinabi mo sa akin? Talagang, here we go again. Yung ganyan, it's a very simple sentence. No? Pero yung here we go again, it was very disrespectful. Kasi matanda ako eh, di ba? Siya'y bata. Hindi naman bata, high school. But nung medyo nagsasabi ako ng nagpapaalala ako, sabi sa akin, here we go again. Tapos yung mata niya nakaganon pa. Naku, inis na inis ako noon. Pinagalitan ko talaga siya. I think, hindi ka matanda, sinampal ko yata. Sabi, naintindihan niya ako. Alam mo kung ba't sinampal kita? Hindi ko gusto yung sinabi mo. Sabi ko, that was very disrespectful. You offended me. Kaya kasi hindi nila nare-realize yung sinasabi nila. Lalo na sa mga magulang, sa mga anak, huwag po kayo sasagot. Dahil, misa, lalo na pag matatanda na po ang magulang, iba na po pag matanda. Sabi nga, nung bata kayo, makulit kayo. Si mami, ang kulit-kulit. Diba yung ganun salita, masakit po yun marinig ng isang nanay o ng isang tatay na pag may sinasabi ka, sasabihin ng anak mo, ang kulit-kulit naman, masakit yun. Kaya po, pakaingatan natin maka-offend. Very sensitive na po ang may mga edad. I'm 64, alam ko yun. May edad na po ako, kaya alam ko, pakaingatan niyo yun. So, number one, the tongue sets the direction of our lives. Kaya nagkakaroon tuloy ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya o kaya sa mga anak, sa mga co-workers na minsan nagkakatampuhan because of things that you say. Alright? And then the second one is the tongue reveals what's inside our heart. Yon. Kung ano yung nasa puso mo, yun ang mga lalabas sa bibig mo. No? The tongue is just a tool that the mind and heart uses. Totoo yun. That is why the tongue is so important as a battlefield because it's an indicator whether we are really being changed on the inside, in our hearts, and in our minds. It is the ultimate proving ground whether we are really winning the battle inside of us. Ano yan talaga? May internal battle tayo. No? Sasabihin ko ba to? Hindi ko ba to sasabihin? Talagang dun pa lang, no? Sa mind and sa heart natin meron na pong battle. Arrogance, pride, boasting, fear, anger, bitterness, unbelief will somehow come out of your tongue. So kung ano yung nasa puso mo, makikita talaga. Even nga kahit sa hindi sa dila, eh, sa mata. Makikita mo rin yan pag malungkot, pag may pinagdadaanan, malalaman mo yun sa mga sa mga salita. Kaya dapat sensitive po tayo, dapat mindful tayo. Okay? So that is second. Yung kanina po, the tongue sets the direction of our lives. Second, the tongue reveals what's inside our heart. And then, ang pangatlo at pinakahuli po, the tongue has the power of life and death. Naku, mabigat yun. If you guard your tongue, it will keep you from destroying yourself, your children, your spouse, and your nation. Alam niyo, may kwento ako. Minsan, may isang babae. Isa siyang estudyante. Obese. Medyo malaki siya. And then, dahil super grabe na yung bashing na ginagawa sa kanya sa school, it take its toll on her. Parang sabi niya, magpapakamatay na lang ako. Total, wala naman nagmamahal sa akin. Wala naman may gusto sa akin. Lahat sila, iniiwasan ako. Ayaw ako sa party nila. Hindi nila ako sinasali sa mga activities sila. And then, naglalakad siya sa campus. This girl. And then, there's one gentleman, kaklase niya, lalaki, nasalubong siya. And then, you know what? Sinabi sa kanya, hi. Sabi niya, you know what? I like the color of your dress. Sabi sa kanya. What? Parang hindi siya makapaniwala. Really? You like the color of it? Yes. And by the way, I think alisin mo na lang yung salamin mo because your eyes is so expressive. Puro positive, no? Puro positive yung narinig niya doon sa kausap niya. And then, in-invite pa siya sa birthday ng guy. By the way, I'll be having my party next month. Can you come and be my guest? So parang, nung grabe na yung anxiety niya, grabe na yung depression niya, gusto na niya magpakamatay, eto, biglang may pumuntang isang tao na hindi naman siya ka-close, puro positive ang sinabi sa kanya, I like the color of your dress, you have a very set of expressive eyes, and then in-invite pa siya sa birthday. Alam nyo, hindi na niya tinuloy magpakamatay. No? Sabi niya, I found one, ano ba sabi niya? I found one person who valued me, who appreciated me, and nakita niya yung may maganda pala sa akin after all. Napakasimple lang po. Pero alam niyo, hindi siya nagpakamatay. And then, after 20 years, yan, nagkaroon sila ng reunion. At ang una niyang hinanap, yung lalaki na yun. Sabi niya, you saved my life. Because that night that you saw me, I was thinking of committing a suicide. But because when you talk to me at sinabi mo yung mga positive na yun, hindi ko na naisip magpakamatay because I felt that somebody valued me. Somebody appreciated me. Di ba? Ganun ka-powerful yung mga sinasabi po natin sa mga tao. Sana ma-realize natin yun. That we are accountable. Wala kang kaalam-alam yung mga parang sinabi mo doon sa kaklase mo, magpapakamatay na siya. Wala kang alam, di ba? So minsan, di ba, marami kang... Bakit ko ba nasabi yun? Dapat pala hindi ko nasabi yun. Masakit pala yun, no? Minsan hindi natin nare-realize yun. Kaya po, isipin natin yung katotohanan na to about the tongue. The tongue sets the direction of our lives. The tongue reveals what's inside our heart. And the last one, the tongue has the power of life and death. Ngayon, ikaw, di ba? Ikaw, worker ka, nagtatrabaho ka. And then you're trying to do your best. And then, yun namang mga nakapaligid sa'yo, hindi ka malang i-appreciate. No? Ang laki pong bagay nung, alam mo, ang galing nung ginawa mo kanina. No? I like your program, ang galing nung interview mo, ang ganda nung ginawa mo, ang galing-galing mong EP, ang galing-galing mong writer, ang galing-galing mong anchor, kasi ganito, ganyan. Alam mo, malaking bagay yun, ha? Natatap ka, na-appreciate ka for who you are, for what you did, for what are you doing. Or misa sa mga mami, dapat na-appreciate yun si mami. O yung sarap-sarap naman mami ng niluto mo. Grabe. Kaya marami talaga ako nakain. O kaya dad, ang ganda naman ng damit mo ngayon. Dapat huwag ho nating pigilin na mag-appreciate tayo sa mga tao. Because it means a lot to them. Hindi natin alam na, sinabi natin yun, hindi natin alam na it made their day, no? Minsan may mga bagay na nasalubong mo lang. Uy, ang ganda naman ng buhok mo. Ang ganda naman ng kilay, ang ganda naman ng shoes mo, team. Ang ganda naman ng kulay. Parang na-appreciate ka, ang ganda na ng araw mo, 'di ba? Kaya dapat po pakaisipin natin ang mga bagay na sasabihin natin. Ngayon, ito naman yung susunod, mga kaibigan. Nandito, medyo marami-rami akong notes dito. three simple practical questions for you and I whenever we open our mouth and use our tongue. Ayan. Bago po tayo magsalita, ano ba yung mga bagay na itatanong natin? Ayan. If we speak, if we talk to people, ano ba yung mga tatlong bagay na itatanong? Number one, is this the truth? Ayan. Ito bang sasabihin ko totoo? Ito bang sasabihin ko ay sigurado ako na hindi ito fake news? O kaya fake news? O kaya sigurado ba ako? Diba? Napaka-importante po. Alam naman nyo ang kaimportantehan o kahalagahan ng truthfulness. No? When you are a Christian, pinaka-importante po ang katotohanan. We always worship God in truth and in spirit. So, kailangan what we speak, what we say is katotohanan. Hindi dapat tayo nagsisinungaling. Alam niyo naman kung sino yung hari ng mga kasinungalingan, di ba? Number two, na pa yung sasabihin mo, is this appropriate? Ito ba ay tama? Ito ba sasabihin ko sa kanya ay tama? Ako ba yung tamang tao na magsasabi sa kanya nito? Ako ba yung, ito bang pagsasalita ako o yung sasabihin ko sa kanya, how I say it? Ano ba yung tono ng dapat kong pagsabi sa kanya? Dapat kinoconsider lahat natin to because we don't know for sure kung ano ang magiging epekto nito sa mga tao, sa anak natin, sa kaibigan natin, sa churchmate natin. Kasi kuminsan, may mga bagay na gusto nating i-rebuke, no? Pero ang pinaka-concern mo is, how will I rebuke this person na hindi siya ma-offend? Paano ko to sasabihin sa kanya na hindi siya, kunwari, may kaibigan ka. Sorry po for the sample, maaga pa naman, ano? May kaibigan ka na may masama siyang ugali, na talaga marami na nagpi-feedback sa'yo. Paano mo yung sasabihin sa kanya? Yung number one kanina, no? Is this the truth? Totoo ba yun? Eh, alam mo namang medyo may katotohanan. Dahil kaibigan mo nga, alam mo eh. Pero alam mo rin na kailangan, yung pangalawang tanong, is this appropriate? Alam mo na kailangan mo sabihin. He needs to hear this. He needs to know this. Na kailangan na sabihin ko sa kanya na meron siyang hindi magandang ugali. Ito ba ay makakasama sa kanya? Ang sagot ko, hindi. Makakabuti ito sa kanya. Kasi malalaman niya kung ano yung feedback ng mga nakapaligid sa kanya, ng pamilya niya, ng mga kasamahan niya sa trabaho, ng kaibigan niya. Kasi kung hindi mo i-call out yung attention niya, sabi nga, open rebuke is better than hidden love. Diba? Kaya, ito, tang ang pinag-uusapan, paano natin ito sasabihin sa kanya? Pero yung tanong na, is this appropriate? Yes, kailangan malaman niya. In that particular aspect. No? Third, ano ba itatanong mo? Is this encouraging or strengthening others? Yun ang pinaka-importante. Ito bang sasabihin ko ay makakapag-encourage, makakapag-motivate, makakapag-build up sa kanya? Ito ba ay makakabuti sa kanya mentally, physically as a person? No? Laging ganun ang itatanong natin kasi very important itong tatlong katanungan na to. Is this the truth? Is this appropriate? And is this encouraging or strengthening others? Yan po yung mga itatanong natin. Maraming bagay na hindi madaling sabihin sa tao. Things na kapintasan niya. Things na kailangang mga bad news, no, na sasabihin mo sa kanya. Kailangan din in a way, ako ba dapat ang magsabi nito? Dapat yata hindi ako to. Or dapat kaya sulatan ko na lang kaysa sabihin ko, mahirap eh kasi ayo, you cannot afford to see yung kanya magiging response or how that person will react, di ba? Napakahirap po. Ito para sa akin gift yan eh, yung pakikipag-usap sa tao. When you talk to people, may tao po kasi ang ganda-ganda niyang mag-present ng mga information o makipag-usap, yung choice of words, magaling siya doon. May mga tao namang they mean well, no, pero ang pagsasalita nila, the way they speak, yung tono at saka yung choice of words mali. Kaya minsan pakaiingatan din natin eh. Minsan pareho lang kami na sinasabi pero na-appreciate yung isa kasi ang tono dahan-dahan, very mild, puno ng pagmamahal, 'di ba? We can rebuke somebody, pero pag-rebuke natin sa kanya, dapat with love and gentleness. Diba? Yun yung importance doon. So, ngayong umaga, ano ba yung gusto nating ipatawid po sa inyong lahat? Na ang gusto natin, the things that we say, the things na nanggagaling sa ating bibig o sa yung mouth o kaya sa yung dila, pakaingatan natin, matabil. Ang dila po masyadong ano yan eh. Matalim, yun ang word. No? Matalim ang dila, nakakasugat, nakakasakit. Yan. Ayaw natin ang ganun, di ba? Gusto natin dila o mouth is somebody or something that will encourage people, that will build up. Pipintasan mo siya, pero ang dating sa kanya, binibuild up mo siya. Anong tawag doon? Constructive criticism. No? Pinipintasan kita, pero ang dating sa'yo, may concern ka lang sa akin. Concern ka sa akin, gusto mo ako ma-improve. Gusto mo ako umunlad as a worker, as a person, di ba? Dahil hindi naman lahat ng sasabi, ayaw ko naman ng ano, kaibigan na puro sugar coating, no? Yung puro magaganda, pero hindi naman totoo yun, eh, di ba? Let's be, kaya nga, is this the truth? Di ba? Pag sinabi sa'yo, maganda po, bagay ba sa akin itong damit ko? Ay, hindi naman bagay. Oo, ganda-ganda nga sa'yo, eh, bagay. Eh, hindi naman totoo. O, tama ba yun? Mali rin yun. Kasi, ibig sabihin, nagsisinungaling ka sa kanya. Pwede mo naman sabihin na, bagay ba itong damit? Alam mo, palagay ko, mas maganda kung ang kulay is black, tapos medyo mahaba ng konti, without directly saying, hindi bagay sa'yo yan. Diba? May ganun eh. O kaya bagay ba itong buhok ko? Eh, hindi naman. Diba? I think mas bagay sa'yo yung ano, yung mas gusto ko yung mahaba kaysa sa maigsi. Yan. Hindi mo naman sasabihin, hindi, pangit. Hindi mo naman sasabihin ganun, diba? Yung mga ganun, dapat diplomatic way lagi. Okay? So, meron po akong tatlong verses na iiwanan sa inyo before I go. Okay. Tiningnan lang ako ng magandang tingin. Okay. Sige po. So, unahin natin, Proverbs 15:1. Yan, tandaan natin to ha. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Yan. So, anong ibig sabihin nun? Gentleness. Let's be gentle, no? Whatever we say to people, whatever. Hindi, yung bang, alam mo yung kunwari may asawa ka, and then may mga ginagawa siya na napalpak. O kaya yung ginagawa niya, salit na magawa, nasira. Sasabihin mo ba na, eh kasi dapat hindi mo lang kasi ginawa yan eh. Dapat kasi ganyan. Hindi, di ba? Ay, nasira. Oo nga, hindi bale. Bili na lang tayo or kaya pagawa, tumawag na lang tayo na marunong gumawa para at least magamit pa natin. Without hurting his feeling. Di ba? O kaya, may anak ka na bumagsak. Bagsak na naman. Ako, mag-uulit na naman. Magsasummer ka na naman. Anong sasabihin mo? Eh kasi naman, hindi ka nag-aaral. Eh kasi naman, ganito ka, B.O.B.O. O kaya ganyan-ganyan. In a nice way, anak, bakit ba nahihirapan ka? Eh, may problema ba? Bakit parang hirap na hirap mong ipasa tong subject? May problema ka ba? Baka matulungan ka namin ng daddy mo. Diba? O ganyan. Ano bang gusto mong gawin namin para sa next time makapasa ka na? Yung bang, things that will make him feel na hindi naman ako ganun ka bad person o hindi naman ako ganun na hindi ako marunong, kundi yung parents ko, yung pamilya ko is very much willing to help me rise from this adversity, di ba? Yung mga ganun na encouraging or building up others, no? Okay, that's one. Ano? Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kaya, yung anak mo, hindi siya magre-rebelde. O yung asawa mo, nasira niya yun, hindi yun sabihin. Hindi mo sasabihin na lahat ng kapalpakan niya, dapat walang negative, no? Mahirap po itong sinasabi ko, alam ko, it's very, kaya nga sabi ko, very important ang self-control. Anything that we say, pakaisipin muna natin. Ingatan natin. Okay, 2. Proverbs 15:4. Yan, magkakasunod lang yan eh. The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. Same, no? Ang isang tao po na medyo mababa ang kanyang, anong tawag doon? Esteem. Yan. Medyo low ang kanyang self-esteem. o kaya mababa ang kanyang moral, dapat pakaingatan natin yan na magsalita sa kanila. Kasi yung bagay na hindi nakakasakit sa'yo, huwag mong isipin na hindi rin nakakasakit sa ibang tao. Don't compare yourself to others. Na, ako nga okay lang sa akin, eh, sa'yo yun. Eh, iba siya eh. Iba si Pedro, iba si Maria. Iba, magkakaiba tayo. Don't compare yourself to others. Kung hindi masakit sa'yo, maaaring masakit sa kanya. O masakit sa'yo, hindi naman masakit sa kanya. Kaya don't expect anything sa mga tao. Huwag natin isipin, kaya ko, kaya niya rin. Iba-iba ho tayo ng weaknesses, iba-iba rin tayo ng mga strength. Kaya pakaingatan natin na tayo ay magkaroon ng, kumbaga eh, nakadapa na, sisipain mo pa, tatadyakan mo pa. Kailangan andun ka to lift up the spirit. Okay? And then the last one, Ephesians 4:29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Alam nyo, when it comes to, especially yung mga kabataan po ngayon, ano, iba po sila ngayon. Iba nung araw yung mga kabataan na talagang they see parents as talagang authority. Ngayon, minsan po, ang nangyayari, ang parents nakikinig o sumusunod sa mga anak nila. Dahil minsan sabi nila, kasi baka magrebelde eh. Kasi baka lumayas, di ba? Kaya ingat na ingat din yung mga magulang ngayon dahil iba nga. Kaya dapat napakaingat, nag-iingat na. Pero, ang napaka-unfair, ang mga anak ngayon, ibang klase rin. Not all, ha? Hindi naman lahat. Kaya lang, based on my observation, minsan may mga anak na parang ang kausap, hindi magulang. No? Para bang ang kausap lang barkada na ang pagsasalita nila, hindi sila nagbabother na magpakita ng a little respect, no, when it comes to talking with their parents or with their ate or with their kuya. Parang nakakalungkot lang, parang wala na yun ngayon eh. Hindi na ganun ka, hindi lahat ah, hindi ko nilalahat. Don't make, kumbaga wag niyo po ako misinterpret. Pero most mga kabataan ngayon, parang hindi na sila ganun ka-sensitive, no? When it comes to talking with the elders, with their lolo, with their lola, minsan kulang na yung po at opo, napaka-importante po nun sa ating mga Pilipino, kailangan nandyan pa rin yung pagsasabi ng po at opo. Alright? So, ngayong umaga po sa unang oras ng ating Celebrating Life, sana po ay nakapagtawid tayo na talagang napakahalaga po that we tame our tongue. No? Ingatan natin yan kasi talagang ito po ay napakahalaga sa paligid natin, sa relasyon natin, sa ating kapwa. At saka po yung mga sasabihin natin, we are accountable to that. At meron po mga consequences. Yung maaaring nakasakit ka, lahat ng sakit na yun, babalik sa'yo yun. Kung nakasakit ka na ng kapwa mo, babalik sa'yo yun. Yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa. Yung ayaw mong sabihin sa'yo, huwag mong sasabihin sa kapwa mo. Yun lang po yung gusto natin sabihin dito. Taming the tongue. Okay? So mga kaibigan, yan po ang ating topic sa Celebrating Life ngayong araw na ito, August 16, 2026. Mamaya po sa ikalawang oras natin, makakasama ninyo si Matthew Pacheco para po sa ating reflection segment. Sa ngalan po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sports Radio, of course Radyo Magazine at ang 104.3 FM, maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa susunod na Sunday. Pero hindi pa tayo tapos, meron pa tayong ikalawang oras mamaya po. Kasama ninyo si Matthew Pacheco. Maraming salamat muli. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 7:58 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. 22 katao ang iniulat na nasawi dahil sa bagyong Luis at Maymay at ang pinalakas na habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, na itala mga nasawi sa Benguet, La Union, Rizal at Batangas. Samantala, 3 iba pa ang nawawala. Aabot sa 4.8 milyong individual ang naapektuhan ng kalamidad. Dagdag ng NDRRMC, umabot sa 3.3 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Umabot naman sa 689.7 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Namigay ng pamahalaan ng higit sa 592.5 million pesos na tulong sa mga biktima ng mga bagyo at habagat. 21 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes nasabat ng Sipalay o nasabat sa Sipalay. 7 individual arestado. Narito ang ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Naharang ng mga otoridad ang tinatayang 21 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes sa karagatan ng Sipalay City, Negros Occidental kahapon. 7 individual ang arestado sa operasyong pinagunahan ng PNP Maritime Group kasama ang iba pang pulis at Philippine Coast Guard units sa Negros Island Region. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., nasa 525 master cases o 26,250 rims ng sigarilyo ang nasamsam mula sa isang motorized bangka na may markang Amor Pati. Kasama rin kinumpiska ang motorized bangka na ginamit sa pag-atid ng mga sigarilyo. Kaugnay ito, maharap ang mga suspect na mga kaso sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Customs Modernization and Tariff Act at Graphic Health Warnings Law. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mahigit 1.6 milyong pisong hospital bill ng isang pamilya sa Las Piñas City na sagot na sa ilalim ng zero balance billing ng Department of Health. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inalalakas ng Department of Finance o DOF ang sistema ng pangongolekta at pagtataya ng buwis sa real property sa bansa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga digital systems para sa mga lokal na pamahalaan. Sa isinagawang workshop ng Bureau of Local Government Finance sa Cebu, hinikayat ni Finance Secretary Frederick Go ang mga local assessor, treasurer at iba pang kawanin na magbigay ng rekomendasyon sa Real Property Information System o RPIS, Computer-Aided Mass Appraisal o KAMA at LGU Integrated Financial Tool o LIF. Layunin nitong matiyak na handa ang mga sistema na ito bago ipatupad sa buong bansa. Binigyang diin din ni Go na ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act o RPVARA ay hindi naglalayong magtaas ng buwis, bagkus magtatag ng iisang patas, makatotohanan at tumpak na batayan ng market value ng mga ari-arian sa buong Pilipinas. Tiniyak ng DOF na magpapatuloy at pagpapatupad ng RPVARA sa tamang panahon habang ang mga sistemang RPIS, KAMA at LIF ay inaasahang magiging mahalaga suporta upang maging mas maayos, epesyente at epektibo ang implementasyon ng reforma sa property valuation at assessment sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At halos 151,000 na bata sa Cordillera target na mabakunahan kontra measles rubella. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tinatay ang 150,816 na mga bata sa rehiyon Cordillera ang target ng Department of Health Cordillera na mabakunahan kontra sa Measles Rubella Supplemental Vaccination Program hanggang sa pagtatapos ng buwan. Sa paliwanag ng DOHCAR, ang Measles Rubella Supplementation Immunization Activity 2026 ay sinasakatuparan sa buong rehiyon na laing maibsang maging biktima mga bata kontra sa tigdas at rubella. Target target ng programa ang mga batang edad 6 hanggang 59 na buwan. Umaasa ang kagawaran na maabot nila ang 75% mula sa target nitong mababakunahan, kakibat din ang pamamahagi ng MR vaccines para sa regular na pagbabakuna sa mga paaralan at health centers. Dahil ito, patuloy ang paghimok ng kagawaran sa lahat ng mga magulang na ipabakuna ang kanilang mga anak sa mga rural health units, barangay health stations at iba pang vaccination sites sa kanilang mga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas.